0: ng CARE 104.3 The Way FM. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
1: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang iyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa FEBC Radio. Miyembro po tayo, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, napakakinggan at napapanood po sa ating Facebook at YouTube channels. At sa punto naman po ito, nais naman po nating pasalamatan kayo po na lahat, kayong lahat na aming po mga kaagapay at kasamahan po sa ministeryo ng DZAS. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, donatenow.febc.ph, para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pong napakaganda at napapanuhong diskusyon, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Panaghoy chapter 3, verse 22 to 24. Ang sabi po, "Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala."

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento at digal na katanungan, maaari niyo ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroroon, please like and share po. At amin pong bibigyan daan ng isang napakahalagang topic pa rin, ano, napapanahon. Kaya patapos po nitong ating break, kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
4: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
5: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
6: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
7: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Tabas ng Batas!
8: Alright, so tayo pinagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Shauna Cruz Gonzalez at Attorney, isang napapanahon na naman na topic ang ating bibigyan daan ngayon sa ating programa. Oh. At dahil nga nitong April 22 ay talagang meron ding celebration, hindi tayo marahil aware lahat, ano? Pero Earth Day. Pakaalam lang natin yung pageant na Miss Earth. Pero meron pong Earth Day celebration. At attorney, hindi lang ito basta celebration. Ano? Mm-hmm. At bigyan daan din natin at pansin itong kahalagahan ni ito. Dahil alam mo, itong nakaraang mga linggo lamang, hindi ba, ay merong naging paano ba ang tawag natin doon? Space exploration. Ayan. Mm. At ang Artemis 2 at alam mo, namangha ang ating mga astronauts at talagang sa puso nila at sa mga nasaksihan nila sa kalawakan, imposibleng hindi mo sabihin na, di ba, merong isang dakilang manlilikha ng lahat ng bagay na ito. At bagay ako personally sa reflection ko, talagang ibang, if you think about it, biro mo ang ating mundo ay nakasuspend sa space, sa, di ba, sa kawalan, ika nga, ano. Pero namimintina na tayo ay nasa loob ng mundo na ito, nakakakilos tayo because of gravity, hindi tayo nahuhulog, di ba, doon sa kalawakan, hindi nagsispill out yung water from the oceans, hindi ba, intact na intact at nakasuspend siya sa air, sa space. No, parang talaga ako mismo nung makita ko lang yung pictures, namangha talaga ako at lalong nagpatibay sa aking pasasalamat sa Panginoon na siya ay napakadakila, napakalaki niya, na yung ating palang alalahanin sa buhay, napakaliit lang. Talagang it's just a dot compared to who He is in all of His creation, di ba? Sabi nga, Earth is it's His footstool, di ba? So parang, okay, Lord, ganun lang talaga kaliit. Ano, minsan na nawawala sa kaisipan natin gaano siya kalaki, ano, sa ating buhay. Kaya, alam mo, it's just a very, very good reflection. At dahil ito nga, ang ipinagkatiwala ng Diyos na ating titirhan, na kung saan tayo ay mamumuhay, hindi ba, dito sa mundo, eh, bigyan natin ang halaga, hindi lang po ang pag-celebrate nito, kundi kilalanin natin na may pananagutan din tayo sa nagbigay nito sa atin bilang mamamayan ng bansa naman na ito at bilang tao na nilikha ng Diyos na mamuhay dito sa mundo. May batas ba na naguutos na pangalagaan natin, ano, ang mundo, ang kalikasan? May utos ba ang ating Panginoon? Alam natin, may mga batas na naipasa, no? Pero mamaya, bibigyan din natin ng pansin ang mas higit na importante, yung meron bang iniutos ang Diyos na ating alagaan, pahalagahan, itong ibinigay niyang tirahan sa atin.
8: Totoo yan, Ternita. Yung iba nga naman ng mga Christians ay At yung mga conservative groups, minsan ay hindi rin sila naniniwala sa global warming, sa mga bagay na yan. Well, ano man ang iyong posisyon dyan, kailangan maintindihan natin na meron pa rin direktibo ang ating Panginoon na pangalagaan natin ang ating mga kalikasan. In fact, ang lahat ng kanyang nilikha.
0: Yes.
8: No? So, yung unang batas patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan, ng creation ng Panginoon, ay syempre nagmula mismo sa ating Panginoong Diyos. No? So, bago pa ang Kongreso, no, wala pang DNR, o wala pa rin yung Korte Suprema, meron ng utos ang ating Panginoon. Sabi ng Genesis chapter 15, "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it." Yung to tend the garden. So, ang linaw ng utos ng Diyos, no? Ang linaw. Sinasabi, dinagay ng Diyos ang tao doon sa garden para hindi lamang gamitin, pero pagyamanin at alagaan. To work it and take care of it. At lagi ko sinasabi, wala pa ang sumpa ng kasalanan, binigyan na ng Lord ang tao ng trabaho, ng work. No, kaya nga minsan iniisip na ng iba, ay ang work eh ano yan, sumpa.
0: Oo,
8: pero hindi pala. Blessing pala siya. It's part of our very existence. God created us not only because to be sabi na, to have fellowship with us, but also to have a purpose, and our purpose is found in our calling, in the work that the Lord is giving us.
0: Yes.
8: So, utos ay malinaw, gamitin at alagaan. So, ang ibig sabihin yan, di ba, attorney, ang tunay na kaunlaran, hindi dapat ito sumisira. Ba?
0: Yes.
8: Pero ito ay nag-aalaga. No? So, katulad nga ng sinabi sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it." Ang lahat ng buong mundo. So as we celebrate yung Earth Day, no, huwag na yung sumunod dun sa mga celebration na New Age, celebration na ang Diyos ay ang creation, ay ang Diyos mismo. Eh, huwag ho tayo. But let us remember, as we celebrate ang kalikasan, we remember na ito ay pagmamay-ari ng Diyos. No? Hindi ho tayo ang may-ari, hindi rin tayo pagmamay-ari ng kalikasan. Pero tayo ay katiwala ng Diyos para pangalagaan ang lahat na kanyang nilikha. Kaya kung katiwala tayo, meron din pala tayong pananagutan. Di ba, attorney?
0: Oo, kasi madalas na narinig natin humihingi ang mga tao puro karapatan, karapatan. Ano? Pero yung obligasyon, yung tungkulin, eh nakakaligtaan, ano? So meron tayong tinatamasa, ano, na eto nga tong mundo na pinagkatiwala sa atin. So ano naman in return, ano, ang dapat nating gawin, ano? So karapatan at obligasyon, tingnan natin ang batas naman ng Pilipinas patungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan. At yan nga rin itong mundo kung saan pinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Ang Article 2, Section 16 ng 87 Constitution, nakalagay na dito, "The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology." Naku, talagang balance. "At healthful," no? So kailangan malusog yung ating environment, ano? "And this is in accord with the rhythm and harmony of nature." Oy, big words, ha? Oo, rhythm and harmony of nature. So dapat ayon din sa layunin, ano, ng pagkalikha ng Panginoon, no, dito sa ating kalikasan. Hindi po ito simpleng ano lang batas o polisiya, no. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. In fact, kaya nga hindi ba nag-encourage pa rin ng pagtatanim ng puno, ano, dahil nga sa mga nakakaraan, eh, walang habas, ano, na pinuputol ito. At ito ay ginagawa ngayon, itong mga gantong campaign, tree planting, etc. Kasi for the next generation. At yung pag-ingat natin sa ating natural resources.
8: Yeah.
0: Ngayon, kung may karapatan, ano, ang mga, bawat mamamayan, ano, na magkaroon ng ganitong malinis, maayos, healthy environment, eh ano naman po ang obligasyon? Ayan. So, sa kaso po, merong case, ano, attorney, no? Oposa versus Factoran, kinilala ng ating Korte Suprema ang tinatawag na, ito maganda itong term na to, no? Intergenerational responsibility. Pati yung responsibilidad doon sa pagpoprotekta, pag, di ba sabi, pagyamanin natin ang ating kalikasan. Hindi lang sa isang generasyon po ito. This is an intergenerational responsibility. Kasi while we enjoy this resources ngayon, hindi po natin dapat abusuhin ito, no? Yeah. At para dumating sa punto na tila wala na tayong maipasa sa next generation. Yung next generation naman natin, turuan naman din natin sila na mag-ingatan at proteksyonan, pagyamanin yung kalikasan dahil for their next generation naman, ano? Ibig sabihin, may pananagutan tayo. Hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. Kasi tatanungin nila tayo, ano ba ginawa nyo, no? Nung generation ninyo sa pag-iingat at pangangalaga ng kalikasan. Hindi natin pwedeng ubusin. Oo, na i-consume lahat. Ano? Na yung mga bundok natin, no? Pangalagaan natin yan. Lalo na nga ho, eh, nagiging fortress natin, ano? Ang mga puno, ang kagubatan, lalo sa panahon ng kalamidad. Mga bagyuhan, ano, attorney? Kaya, kung hindi po natin yan pangangalagaan ngayon, anong iiwan natin sa mga anak natin sa susunod na henerasyon? Hindi po ba? Kaya, ngayon, attorney, pagdating naman doon sa ating, di ba, stewards nga tayo, pinagkatiwala sa atin, ano? So, sa ngayon, parang tila tayo ang nagmamayari, pero may pananagutan din tayo, di ba? So, ano ba itong mga ito?
8: Yan, nasabi mo nga may pananagutan, ibig sabihin merong accounting na mangyayari sa atin. No? No, napakagandang naalalahanin natin, napakahalaga alalahanin natin that there is always a day of accounting for us. No? Katulad ng sinabi ng Article 12, Section 2 ng ating 1987 Constitution, all lands of the public domain, waters, minerals, and other natural resources are owned by the state. Ito yung prinsipyo na tinatawag nating regalian doctrine. Pero actually, yung regalian doctrine na yan, minana natin yan doon sa, hindi sa Estados Unidos, pero doon pa sa Spain na nagsakop sa, na nag-discover, quote-unquote, at nag-occupy sa atin. At galing ito sa, actually, ang principle na ito yung principle ng tinatawag na principle of discovery. Na binigay mismo ng simbahan noon, ano, ng Pope, na kung sino ang mga Kristiyano na makakahanap ng isang lupain na hindi mga Kristiyano ang nandoon, ay pwede na lang i-occupy. Nandoon pa rin yung konsepto na pwede na lang i-claim yan para sa Diyos. Parang ganoon ang kanilang konsepto niya sa kaharian, sa simbahan. So, ito ay binana na rin natin itong prinsipyo na ito, kaso lang ang ginawa nating state, nasa by the state. Pero the real meaning yan talaga is, it is the Lord's. No? So ang ibig sabihin, na ang kalikasan ay hindi pribadong pagmamayaring pwedeng abusuhin lamang. No? At ito nga sa ating konstitusyon, sa ating legal system, ito ay hawak ng state ang mga natural resources para sa kapakanan ng lahat. Ano? So kung pagsasamahin natin ang salita ng Diyos at titingnan natin din ang ating konstitusyon, may malinaw tayong prinsipyong makikita dito, no?
0: Yeah.
8: Ang Panginoon ang tunay na may-ari, ang tao sa pamamagitan ng estado ay katiwala lamang. 'Di ba? Yeah. Tayo ay mga katiwala lamang. Kaya nga ang estado din hindi rin dapat mag-act as if na sila talaga ang may-ari. Dapat sila ay alam nila na we are only stewards of the resources ng Panginoon. At kung katiwala, ito yung sinasabi natin, kung katiwala ka, meron tayong pananagutan. No? Kung ikaw ay steward, meron kang accounting o accountability na tinatawag. Di ba, attorney?
0: Yun ang nakakaligtaan lagi. No? Oo, kaya nga madalas sa sumisigaw tayo ng karapatan, pero yun nga yung accountability, di ba? Obligasyon, responsibilidad ay nakakaligtaan. Ano? So, Pero kung titingnan po natin ang ating batas, hindi po nagkukulang sa mga protection, sa sabihin natin na pangangalaga, ano, kaya meron pong Clean Air Act. Ako, yan. Nito lang mga nakaraan, ano, eh, sabi, yung ating quality, no, air quality sa Metro Manila na apektuhan, ano, dahil sa isang sunog, sa isang landfill, ano. So, Republic Act number 8749, Clean Air Act, ano. The state, Section 2, the state shall protect and advance the right of the people again to a balanced and healthful ecology. Ang layunin po nito ay mabawasan ang pollution sa hangin. Naku, attorney, eh, talagang apektado ang marami, ano, doon sa nangyaring yan, na unhealthy yung ating air quality noong mga nakaraang mga linggo. Kasi nga, eh, syempre iba nagkakaroon ng asthma, yung iba naman ay nahihirapan ngang huminga dahil nga doon sa epekto na yun, ano, doon sa hangin natin. Kaya napakahalaga nito, no, na sundin at talagang sa implementation ay strictly, no, na maipatupad, kasi nga po mahalaga na malinis yung hangin natin, ano. So Clean Water Act. So bukod sa hangin, Clean Air Act, may Clean Water Act din, Republic Act number 9275, ano. So ito po ay papansinin natin ba, may sinasabi rin pala Constitution dito, no? The state shall pursue a policy of economic growth in a manner consistent with the protection of, guess what, water quality. Diba? Kasi basic yan, eh. Yung the air we breathe, the water we drink, eh, diba? So, importante po na mapangalagaan itong mga resources na ito. So, of course, alam naman natin, attorney, sa bawat, sabi nga, pag-unlad, ano, eh, merong mga social cost, eh, no? Yeah. Pero, yung kaunlaran po na iyon, eh, dapat may kalakip na proteksyon sa ating kalikasan. So, meron pa Ecological Solid Waste Management Act. Ito, marahil ay pamilyar po kayo, no, sa mga LGUs. Pinapatupad po yan, RA 9003. Ito po ay may kinalaman pa rin sa sinasabi ng Konstitusyon. The state shall adopt a systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program. Attorney, problema talaga basura, ano?
8: Solid waste kasi yung mga basura na... Basically, ito yung nabubulok, hindi nabubulok.
0: So, kaya nga diba, tinuturuan tayo ng segregation, ano? Kaya lang problema, attorney, sa bahay, marahil, nag-observe tayo kahit paano, no? Tinatry natin i-segregate, ano, yung mga trash natin, yung mga basura. Pag kinuha, attorney, pag kahinakot na, sama-sama rin.
8: That's right.
0: Paano ba yun, ano? So, anyway, isang bagay po yan na dapat tingnan, ano? Disiplina sa basura ang pundasyon. Alam mo, attorney, na... Alala natin yung mga advertisements in the past, ano, na hindi ba to maintain the cleanliness of their car. Diba, tinatapon nila yung mga basura nila sa labas, ano, sa
8: tsaka, attorney, naalala ko nung kamakailan yung nagkaroon ng sunog dun sa landfill, no?
0: Yes.
8: Yung sanitary landfill na nagkaroon, nag-create ng isang malaking smog sa buong
0: Metro Manila.
8: Sa maraming lugar no? Yan. Baka na rin yan, mga basura.
0: Yes. So, yun nga, no? Nawa doon sa mga best practice sa ibang bansa kung paano nila na co-convert din yung basura nila into something useful. Mm-hmm. Ano? Siguro dapat bigyan din natin ng pansin yan. Ano? So, meron din na Toxic Substances and Hazardous Waste Law. Ito naman, ano, sa Republic Act 6969. Ito naman po ay regulasyon kasi may mga mapanganib na chemical na hindi po basta-basta itinatapon na lamang, ano, sa mga waterways natin. Kasama na rin dito yung mga hospital waste, ano, attorney, no? Kasi hindi mo basta pwedeng i-dispose ang mga syringe, ang mga whatever, 'di ba, sa ordinary na basurahan, ano? Kasi syempre iyan ay maaring magkalat, ano, ng sakit din sa atin. So mensahe po ng batas, malinaw, ano, proteksyonan ang ating kalikasan. Ngayon, higit doon sa ating mga batas na umiiral, attorney, ano naman ang batas at prinsipyo ng Biblia patungkol dito sa pangangalaga sa kalikasan?
8: Well, napakahalaga ng mga nabanggit mo, attorney Chona, doon sa mga batas na nagpoprotekta, no? Pero mahalaga natin, at aside din sa mga batas, makita natin yung prinsipyo sa batas at sa ating salita ng Diyos, no? So tingnan natin ano ba ang mga prinsipyo sa batas at sa Biblia. Yung unang principle na kanina natin iniulit-ulit is yung principle of stewardship, no? Nakita natin sa Genesis chapter 2 verse 15, inutusan at binigyan niya ng responsibilidad ang tao, tayo lahat 'yan, na pangalagaan ang hardin, yung Garden of Eden, ang kanyang nilikha. At ito yung binigay ng Diyos na alagaan yung hardin noong panahon na wala pang kasalanan, ha? Ibig sabihin, pristine, maganda, talagang siguro napakaganda ng garden na yon. Sinabi niya na alagaan ninyo yan, no? So kahit para napakaganda ng isang bagay, ay dapat alagaan natin, di ba? So hindi tayo may-ari, tayo ay mga katiwala lamang, no? So ang second na principle sa batas, at makikita rin natin na tama sa salita ng Diyos, is yung polluter pays principle, no? Polluter pays principle. Ito yung batas na nagsasabi, o yung prinsipyo na nagsasabi, na kung sino ang sumira, siya dapat ang managot. O simpleng-simple, di ba? Kung sino sumira, siya dapat ang managot. Kasi nangyayari, iba ang sumira, iba ang nagdudusa. So yung sino nagpo-pollute, eh siya dapat ang managot. Sabi nga ng Revelation chapter 11 verse 18, destroy those who destroy the earth. Di ba? Yung mga tao na sumisira ng mundo, eh sila din ang dapat magbabayad nito. It talks about the principle of responsibility and accountability, no? Responsibility and accountability. So ito yung polluter pays principle. Now, meron din isa pang prinsipyo, no? Ito yung responsible dominion na prinsipyo, na kung saan sinabi ng Genesis chapter 1 verse 28, no? Sinasabi, go, sinasabi doon ay God bless them and give them, and say, sinasabi, humayo kayo at magpakadami, di ba? No, go forth and multiply and replenish the earth and take dominion over it and subdue them. Subdue it. So ibig sabihin, tinawag ng Diyos ang tao na magkaroon ng dominion, no? Subdue them and take dominion over them. Ibig sabihin na dominion, pamahalaan, no? Pamahalaan, hindi pa pagsamantalahan, no? Hindi pa pananamantala, kundi pamamahala. Governing and management. Management. Yes. Whatever you manage well, it increases, it multiplies. Whatever you mismanage, you begin to lose. Yan ang mahalaga dyan, ano? Yes. And bukod sa responsible dominion is yung precautionary principle, no? Kung mayroong panganib, dapat umiwas doon sa panganib. Kung nakikita mong pwede magkaroon ng problema, kumilos ka na agad. So kinakailangan ikaw ay magkaroon ng precautionary o yung proactive na prinsipyo. Ito, napakahalaga na itong isang to, attorney, na sinasabi yung sa precautionary principle, Proverbs 27 verse 12. The prudent see danger and take refuge. Ha? Ang prudent man daw, na nais ng Diyos sa tayo maging prudent, pag nakita ang panganib, siya ay nagtatago. Siya ay lumalagay sa safety kasi nakita na niya na magkaroon ng trouble at siya ay nag-take refuge. Ang mga hindi pala prudent o yung mga wicked at lazy, nakita mo na nga na mangyayari, hindi mo pa ginawa ng solusyon. At ito pa, isa pang principle is yung Sabbath for the land. Halaga na to, ha? Sa Leviticus chapter 5 verse 4, pinilinay daw ng Diyos dito yung prinsipyo na binibigyan ng ang lupain at ang mga resources, binibigyan ng kapahingahan. Katulad ng tao pala, no, tayo.
0: Oo.
8: Kailangan may merong rest, no? Parang yung naipayo mo sa akin nung kamakailan. Mag-rest daw tayo, no?
0: Yes.
8: So ganoon din ang lupa, no? pinagpapahinga para bumalik ang mga nutrients, bumalik yung sigla, no? Kasi kapag wala palang pahinga, hindi nag-re-recuperate. And the principle of Sabbath,
0: productivity, no?
8: Yes. The principle of Sabbath also reminds us na si Lord ang siyang tunay na may-ari ng lahat. At siya rin ang nag-bless sa atin. Hindi ang ating sariling galing at pagtatrabaho. And also, the principle of care for creation. So, Proverbs 12 verse 10, ang matubid ay nagmamalasakit sa lahat ng nilikha. So makikita natin na iisa ang sinasabi ng ating batas na nire-reflect mismo ang principles ng salita ng Diyos. May pananagutan tayo, may responsibilidad tayo, at may panawagan tayong pangalagaan ang ating kalikasan.
0: Tama. At tayo naman ngayon, attorney, bilang tugon, ano, doon sa mga sinasabi ng ating mga batas at lalo na ng banal na kasulatan, tayong mga mamamayan, ano, may magagawa tayo, no? At bukod doon sa mga, of course, may mga legal remedies, ano, eh tayo mismo, no, sa ating household, tayo mismo personally, eh wag tayong tapon. Well, as simple as throwing yung trashes, 'di ba? Yung mga trash natin, ano, hindi po basta-basta kundi doon sa proper place. In fact, attorney, meron ngang mga pinapanawagan before na at even commercial, infomercials, no, na well, let's say, wala ka pang ibang mapagtatapunan, no. Let's say, simple wrapper ng candy or paper, ibulsa mo na muna. 'Di ba? Wag mo itapon kung saan-saan, no? Mahalaga rin 'yon kasi po makakabawas tayo, no, sa kalat, ano, at sinupin natin yung ating mga bagay sa ating tahanan. For example, pwede naman gamitin pang ano, no, mga reusable na materials, ano, hindi mo pwedeng hindi mo muna pala i-dispose, kundi i-recycle mo, gamitin mo in some other way. Eh di ba, let's be creative, ano, about that, ano, para mabawasan po natin ang mga basura. Now, excuse me, pagdating po sa mga legal remedies, ano, kung talaga meron na kayo nakikita, no, na pang-aabuso, pananamantala sa kalikasan, eh pwede po ang tinatawag nating writ of kalikasan. No, ito po ay kung meron na kayo nakikita sa mga lugar ninyo na ba, lumalawak na, lumalaki na ang environmental damage, at naku, kami apektado ng aming pamumuhay, aming kalusugan, hanap buhay, pamumuhay araw-araw, aba, eh pwede pong dumulog, ano, sa ating korte, at ito po ay sa pamamagitan ng paghingi po ng writ of kalikasan. Pwede rin pong mandamos, ano, sa kaso po ng MMDA versus Concerned Residents of Manila Bay, inutusan ng gobyerno, na linisin ang Manila Bay. Ayan. So meron pong ganyan, ano, at meron ding citizen suit, o pwede pong maghabla, ang mga mamamayan. Kahit ordinaryo pong mamamayan, no, pwedeng magsampan ng kaso.

0: Hanggang sa konstitusyon ng Pilipinas, no? Tama ka nga. Meron pa tayong panawagan. Yes, isa naman ang mensahe, Ernie, no? Pangalagaan natin ang kalikasan, no? So kung ang kalikasan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos, katulad na ating mga pamilya, ating buhay, ay dapat kinilala ng batas din bilang karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng isang malinis at maayos na kalikasan. Ang tanong natin ngayon ay hindi na kung may batas ba na nagpoprotekta dito. Pero ang tanong, kung tayo ay susunod ba at gagawin natin ang panawagan ng Diyos sa atin, no? So ang kalikasan ay hindi minana, ito ay hiniram sa susunod na henerasyon. Kaya nga may intergenerational mandamos tayo na tinatawag, you know? So ito ay pinangangalagaan natin, minana rin natin sa mga naunang mga generation, and ipapamana po natin sa susunod na mga henerasyon nito, no? Kaya ang tunay na kaunlaran po, sinabi nga namin kanina, hindi ito sumisira, pero ito po ay nag-aalaga. At sa huli, ang pagsunod po sa batas ay mahalaga, pero ang mas mahalaga po sa atin ay magampanan natin ang panawagan at sumunod tayo sa utos ng Diyos na higit mahalaga. Sinabi po dyan, go, sinabi daw to take dominion, subdue it, and sinasabi nga na pangalagaan natin ang ating pong kalikasan bilang mabuting katiwala. Di ba, Tony?
1: Ayan. So, napakaganda, no? Isang paalala muli sa atin, ano ho, na, kung di tayo magmamalasakit, ano, sa ating kalikasan, sino pa? Tayo naman din po ang makikinabang niyan, ano, kung pangalagaan natin ang, ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kaya't ating pangalagaan at ingatan. Ayan po. So, magpapos lang tayo, Attorney, for a break. At tayo po ay dadako sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, sa ating pong pagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: La la la la la la la la la.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit naman siya at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
2: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
0: Alright, so kami po ay nagbabalik po dito sa Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami ni Attorney Chona sa isa pa hong blockbuster segment natin na Payo de Asunto, kung saan susubukan naming sagutin ang inyo pong mga katanungang legal.
1: Ayan, kaya Attorney, bigyan daan na natin ang nagpadala ng katanungan, ano, mula sa ating listener.
7: Hello po, hindi lang po sana ako ng advice. Pinadalahan po kasi ako ng Sabina na paggamit ko kasi yung bank account ko sa isang kaibigan at sabi may i-deposit lang daw at bibigyan na lang daw ako ng bayad. Ang mali ko kasi hindi ko natanong kung saan manggagaling ang deposit kasi nagtiwala lang din ako. Ngayon, ilang buwan na kalipas, nagulat ako na may tanggap akong Sabina kasi hindi ko po alam saan galing. Doon pala sa naghulog sa akin. Ang problem kasi, di ako nakagbigay ng counter affidavit kasi delay ang dating ng subpoena 2 months pa bago dumating sa akin. Ngayon, tinanong ko kung anong status ng kaso ko dun sa fiscal. Sabi, pending pa daw. Ano po nung dapat kong gawin? Natatakot po kasi ako na baka makulong ako nang wala akong kasalanan. Salamat po.
1: Ayan, Attorney. So, alam mo, minsan sa pagmamagandang loob natin, no, minsan nahihiya rin tayo na hindi mapagbigyan ang mga request sa atin, ano?

0: Pero ingat po ah. Oo, mag-nais po namin magbigay na rin ng caveat, ng warning ano ho, na lalo ng ganito bank account ninyo. Mahirap pa attorney no kung ito yung mga online na mga 'di ba, sabi natin mga e-wallets etc. no. Ingat po tayo no na hindi po natin basta-basta yan ipinapahiram o ipinapagamit sa iba. Ano po, hindi pa namin alam lahat ng circumstances dahil medyo may mga detalye na hindi po ninyo nabanggit. Ganun pa man, ay enough ano ho, itong inyong naisangguni sa amin to make us aware na we have to be very careful. Ano ho, wag po tayong dahil sa nahiya tayo sa kaibigan o miyembro ng pamilya, pinagbigyan natin sa mga ganitong napaka-sensitibo no ho, ng mga sabihin natin na information about us like of course bank accounts etc. no. So ingat po, pwede po tayong mag say no naman ng maayos ano ho, para wag na ilagay yung sarili natin sa alanganin kasi attorney bukod dito meron iba yung mga nagpapapirma. Extend lang natin ng kaunti no before our answer. Minsan di ba yung mga hindi ano mag-sign ka lang as guarantor lalo na as co-maker. Ano lang naman to, formality lang. Nako, ingat po kayo dyan ho, kasi magkakaroon din kayo ng liability and responsibility dyan. Kaya wag mong basta-basta pumipirma, wag basta-basta nagpapahiram, lalo na ng mga bank accounts. Ano? So, attorney, ito na yung kanyang predicament. Apparently, may naghabla ano, dahil nakareceive siya ng subpoena. Pero lumalabas na late niya na-receive kaya hindi siya nakapag-submit o nakapag-file ng counter affidavit ano. At of course, nasa record naman niya na attorney na hindi niya talaga kung hindi niya talaga natanggap ano within that period of time. Meron pa ba siyang pagkakataon na mag-submit pa rin ng counter affidavit sa pagkakataon na to?
1: So, maganda yan kasi mabigat yung sitwasyon na yan dahil pending pa yung kaso sa fiscal at sa
0: Oo.
1: pagkakataon na ikaw ay hindi ka nabigyan ng pagkakataon na sumagot o ma-air yung side mo sa pamagitan ng counter affidavit na binigay sa iyo 10 days. Kaya ang agarang hakbang na dapat gawin mo dito ay mag-hire agad ng motion to admit counter affidavit which is that is out of time, no? Pwede nyo rin na mag-file ng motion na i-admit yung counter affidavit na iyong ginawa, no? So hangkat wala pang nilalabas na resolution yung fiscal dahil na sabi nga niya dito na pending pa, maaari ka pa rin humiling, no, sa
0: Oo.
1: tanggapan. Natanggapin yung iyong depensa, malaking bagay na naabutan mo yan, ano? So
0: Yes.
1: normally, pinapayagan naman nila yan. So
0: Oo.
1: kailangan mong gumawa ng counter affidavit at ilagay mo maggawa rin ng motion. So ipaliwanag ng maayos kung bakit hindi ka nakapag-submit at syempre, paliwanag mo na yung dahilan kung bakit hindi ka dapat kasuhan at yung iyong mga ebidensya, no? Kumuha ka na rin ng lawyer na
0: Oo.
1: pinakamahalaga dyan na para magamit dahil ang paggagamit ng bank account sa illegal na gawain ay tinuturing itong money muling, no? Money muling sa ilalim ng tinatawag na Anti-Financial Account Scamming Act o yung Republic Act 12010. Bagong-bagong batas ito, no? Kung wala kang pambayad ng iyong private lawyer, pwede ka rin tumungo sa Public Attorney's Office. So, ipunin niyo ang mga ebidensya ninyo, ihanda ang lahat ng katunayan, mga proof at preba, yung mga chat logs, at mapatunayan na hindi mo alam kung saan galing ang pera
0: Galing.
1: na nalinlang at nalinlang ka lang, no? So, ingat din yan kasi ang pagiging isang money mule galing doon sa batas na yan, ito yung pagpapahiram o pagbebenta ng bank account o e-wallet mo na ginagamit naman sa scam. So may kaparusahan din ito ha, ng 6 years hanggang 8 years. At
0: Ang
1: kaya
0: tagal.
1: dapat
0: Oo.
1: masagot mo yan, ano? Kasi hanggang
0: Yes.
1: 100 to 500,000 na multa. Kaya huwag
0: Tagal.
1: baliwalain po ito, aksyonan niyo po agad.
0: At again, yung warning po, ano ho, eh, wag hong magpahiram no, ng mga gantong accounts, ano ho, dahil maaari rin pong managot, ano, dahil pinagamit po ninyo, ano, ayon dito sa bagong batas na ito. So, ingat lang po mga kaagapay. Ngayon, bigyan daan natin, attorney, ang isa pang katanungan mula sa ating listener.
2: Ask ko lang po, if under conditional sale of property, then hindi na satisfy ang condition after 3 years, pwede po ba akong mag-demand ng refund? Salamat po.
0: Ayan, ito naman, attorney, tungkol sa isang conditional sale of property na hindi natupad yung mga kondisyon na nakasaad doon sa kanilang agreement, sa kanilang kasulatan, nais na lamang niya mag-refund ngayon kasi hindi naman natuloy, hindi naman nagawa ng kabilang partido yung kanyang dapat na gawin as condition to the sale, no, marahil itong property na ito pwede bang mag-refund dahil merong may violation yung kabilang partido no sa pangyayaring ito.
1: Yeah, at kung maaaring mag-refund, ang short answer is oo, maaari kang mag-demand ng refund sa ilalim ito ng tinatawag na Republic Act 6552 o yung tinatawag natin na Maseda Law, no? So kung ito ay ikaw ay nakapagbayad ng hindi bababa sa 2 taong hulog or installments, no? So yung iyong conditional sale o contract to sell ay maaari kang mag-demand ng refund. Ang tanong lang magkakano, no? Kasi kung ito'y kinansela yung kontrata dahil hindi nagawa yung condition, kadalasan hindi natuloy yung bayad, ang buyer ang karaniwang entitled sa 50% refund ng total payments. Kung ikaw ay nagbabayad na ng at least 2 years ng hulog. Ngayon, kung mahigit sa 2 taon ka na nagbabayad, 50% refund ng total payment mo. Pero, merong karagdagang refund yan. Kung ikaw ay naguhulog na ng mahigit 5 years, tumataas yung refund ng 5% kada taon. Up to 90% ang pwede mo siyang ma-recover, no? So, yung proseso ng cancellation dyan, yung kontrata ay hindi agad mawawala ng visa, no? Kinakailangan magpadala ng notarial notice of cancellation mula sa seller. At dapat mayroong 30 days grace period, no? Ngayon, baka tinatanong niya, attorney, may paano kung less than 2 years pa lang na naguhulog? So, well, kung wala pang 2 taon ng bayad, maaari kang bigyan ng 60 days na grace period para bayaran yung kulang. Kung hindi pa rin, maaaring kansalihin na ang kontrata ng walang refund. Yan. Huh? Yan. So, yun ang sinasabi ng Maseda Law. So, ang paalala natin, ang refund ay karaniwan po itong binibigay kung ang pagkakansela ay hindi sa hirap ng kung ang pagkakansela ay dahil sa hirap ng pagbabayad. Kung hindi ho pag-satisfy sa condition ay kasalanan ho ng nagbebenta. For example, hindi niya tinurn over kasi hindi niya magawa, eh mas malakas po yung karapatan ninyo dahil siya po ang may kasalanan.
0: Oo. Kaya hindi nakatupad doon sa kanyang responsibility at obligasyon. Ayan. So, yan po ang naging talakayan natin sa ating Payo de Asunto segment sa mga hindi nakapakinig o gusto niyong balikan. Yung ating naging kasagutan sa mga katanungan na yan ay pwede po nabalikan sa ating pong Facebook page, ang 702 DJS Radio FEBC at ang Tabas ng Batas FEBC po na Facebook page.
1: At kung hindi ho namin nasagot ang inyo po mga katanungan na pinadala na, pwede niyo po abangan po ito sa susunod na mga Sabado. Sa mga may legal concern po, pwede po kayo mag-message lamang po sa aming Facebook page. Pwede po kayo magpadala ng video or ng audio. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay tumatawag sa inyo, lumalapit, Lord, nagpapakumbaba, upang sa gayon, Lord, kami po ay makasihan ng iyong grasya,
0: yes,
1: iyong biyaya, O Diyos. Father, we pray for each and everyone, Panginoon, who are reached, Lord, ng aming pong gawain na ito, ng programang ito, Panginoon, na pinagkatiwala po ninyo sa amin. Dalangin po namin that you would meet them, Lord, at the point of their needs today. That you would minister to them, Lord God, with your word, with your comfort, with your Holy Spirit. Dalangin namin, O Diyos, na kayo din po ang magbigay sa kanila ng sigla sa bawat isang pinanghihinaan ng loob. Ikaw, Lord, ang magtanggol sa bawat isa, O Diyos, na dumaraan sa anumang mga pagsubok. At Lord, ikaw, Lord God, ang mag-uphold, Lord, sa mga taong nagiging biktima, Lord, ng injustisya. Sa iyo po namin, Panginoon, itinatagubilin ang aming pong mga kaagapay, ang aming pong pamilya, ang aming pong bayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio, sa online, via Facebook, via YouTube. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako pa rin po si Attorney Pastor Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na kami ay muling samahan sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
3: Tabas ng batas!
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Inang tugon.
6: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Panglima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Panganim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

0: ang latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanang Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Time check, it's 8:59 a.m.
0: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare!

0: Sa muli, ito po si Nurse Awi. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let's start the day with a smile, no? At welcome po sa another edition of Healthcare dito sa CARE 104.3 The Way FM. At indeed, napakagandang araw na pag-usapan po natin ang isang magandang topic that it covers all generations. Same last Saturday po yung edition natin on immunization, vaccination, at it covers all generation, magmula bata hanggang matanda. At ang topic natin ngayon, it also covers. Kasi lahat tayo meron nito. Ayan, excited na actually ako sa pag-uusapan natin ito kasi relate na relate po tayo, tayong lahat. And we are celebrating it this month, kaya nararapat lamang talaga na bigyan nating halaga itong bagay na to. Kaya ayan, sige, samahan niyo po kami sa 1 hour na talakayan tungkol po sa ating kalusugan dahil yun nga, health is wealth. And prevention is better than cure. Gusto po natin is ngayon pa lang, meron tayong kaalaman para maiwasan po natin na dumami yung dadalhin sa hospital later on, di ba? Kaya kung kaya-kaya pa po nating iwasan and within our control po sa ating bahay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, and even po in workplaces, no, we would like to prevent illness from coming. Kaya kung may kaalaman, malaking bagay. Kaya dito po sa CARE 104.3 FM, kami po ay kasapi ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. We are just proud member of KBP. At ang nais po talaga ng KBP is magbigay po talaga ng accurate information and inspiration po sa inyo para makatulong to have the fullness of life. Magmula po sa mga bahay na naaabot po ng mga radyo. Kumusta po yung may mga radyo dyan? Palakasan po para makinig pang kapitbahay. At ganun din po nasa Facebook Live. Welcome na welcome po sa ating edition ngayon. Good morning, Ate Tess.
1: Yes, good morning, Awi. Isa na naman pong edition ang tatalakayin natin ngayon. Na sabi nga ni Aw ay excited siya. Excited din ako kasi akalain mo yun, Aw.
0: Yes.
1: Anak pala nung friend ko itong si Miko. Oh, hindi ko man lang, hindi ko na-identify kaagad.
0: Oo, wala mo nang name kung sino, Ate Tess.
1: Oo nga.
0: But siya po ay talagang excited kami sa guest ngayon.
1: Okay.
0: At marami siyang inahanda na ipresent sa atin kasi nag-prepare po talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya for sure po, ikaw po na nakikinig ay may makukuha po tayong magandang information and guide.
1: Yes.
0: Kung paano natin mapanatili po ang ating kalusugan. Kaya kung ikaw po ay nanay, ikaw po ay tatay, even ikaw ay student, or ikaw po ay bata pa na nakikinig ngayon. Kaya sa bahay, si Aya, may ilang taon na ba si Aya? 6 years old, I think, and I have...
1: At the age of 10,
0: yeah,
1: nakakaranas na sila ng mga ganito.
0: Sa bahay, may kasama din akong anong grade na ba siya? High school. Nasa bahay, kasi bago ako umalis, Ate Tess, inon ko talaga yung radyo.
1: Ay,
0: sabi ko,
1: makinig
0: kayo kasi magtatanong ako mamaya pag-uwi ko. Kaya Aya and James Rodriguez sa bahay sila ngayon. Makinig kayo. And
1: okay, for that, para po sa ating talakayan ngayon, kung kayo po ay nakikinig, kayo po ngayon ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station 104.3 DWAY-FM. At may mga contact numbers po kami. Narito ang 0998-843-0573. At sa

0: ay nagsha-share-share mm-hmm. na sa aking mga close mm-hmm. friends yung ating ano Facebook Live.
1: Ay, at Mother's Day pa pala. Oh, yung may friend pa ako. Si Lani, si Joey, si Diet, ay, mga magigiting na mga ina.
0: Yeah.
1: Si Nori, si Annalyn din.
0: Mm-hmm. Yeah, syempre Concepcion Valderrama. Yeah, Ate Shoni, thank you for watching and happy Mother's Day po daw sa ating dalawa, Ate Tess.
1: Ay, yes, thank
0: you. At ganun
1: you.
0: Din po sa lahat ng nakikinig ngayon. Syempre, mother is really close to our hearts kasi wala tayo sa mundo kung wala tayong mother.
1: Correct. Si nanay ko.
0: Except si Virgin Mary, di ba? Ay, yung mother of yung Jesus Christ, di ba? Oo. Kaya yun, syempre, sa mother ni ano ni Miko din.
1: Ay, oo, oh, si Marisa.
0: Mother ko, sa mother mo, Ate Tess. At sa lahat yes. po ng mga mothers mm-hmm. na nakikinig ngayon. Nawa po, ayun nga, punuin tayo talaga ng ano, happiness, inner joy and peace na nagmumula po sa alam natin na mahal na mahal na mahal na mahal tayo yes. ng Diyos.
1: Sobrang
0: at,
1: mahal.
0: So, to proceed, para ma-maximize natin yung time ng ating guest, let's proceed with our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na ayon sa pinakabagong monitoring ng Commission on Higher Education or CHED, para sa academic year 2024 to 2025, tumaas ang kaso ng tinatawag nating academic burnout? Sa katunayan, 4 sa bawat 10 estudyante ang nagsabing sila ay nakakaranas ng chronic exhaustion o matinding pagkapagod bago pa man sumapit ang kalagitnaan ng semestre. Dahil sa bigat ng mental stress, may naitalang 12% na pagtaas sa bilang ng mga estudyanteng nagpa-file ng leave of absence. Ang pangunahing dahilan, hindi na akademiko kundi mental health reasons. Ipinapakita nito na ang ating isipan, parang baterya, ay kailangan din ng tamang recharge at kalinga upang hindi tuluyang ma-drain. Ang triba pong ito hatid sa atin ng Commission on Higher Education, Office of Student Development and Services.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Ayan, tara na sa usapang pangkalusugan kasi nagmamalasakit po talaga ang istasyong ito para sa kapakanan po ng bawat isa, lalo na ngayong buwan ng Mayo, Ate Tess.
1: Yes, oo. Ito ay buwan ng Mental Health Month.
0: Mm-hmm. Mental mm-hmm. Health Awareness Month, yes. Po. That is internationally practiced po. Kaya since ano ba ang mental health, Ate Tess? So yun nga, sabi mm-hmm. ko nga, ayon nga dito sa sinasabi po ng World Health Organization, ang mental health ay hindi lang po yung wala kang sakit sa pag-iisip. Ito ay yung kaya-kaya mong dalhin ang stress, mm-hmm. nagagamit mo ang galing mo, at nakakatulong ka pa sa iba. Sa madaling salita po, kapag maayos ang ating kaisipan, mas masaya ang buhay at mas ligtas po tayo.
1: Yes.
0: Sa trabaho, mm-hmm. sa bahay, tayo po ay accountable sa ating isip at safe po sa ating well-being. So yun nga, kaya Mental Health Awareness Month po ang buwan ng Mayo.
1: Mm. In other words,
0: mental health natin.
1: Mm-hmm. We are very productive.
0: Yes, mm-hmm. ibig sabihin kakaya mo pang gawin po kung ano yung mga basic, like you are able to communicate with others. Mm-hmm. Then kung may trabaho po na task na binigay sa'yo, nagagawa mo siya. Mm-hmm. Diba? At nakakatulong ka pa sa iba. So pag yun, balanse pa, okay po yung mental health natin. Kailan nagkakaroon ng problem, ng concern? Pag halimbawa, yun nga, sabi nga ng DOH, pag more than 2 weeks na hindi ka na nakakagawa, mm-hmm. yung parang expected sa'yo gigising ka, maliligo mm-hmm. ka, magche-change ka ng damit,
1: yung active,
0: diba?
1: Ka,
0: and then lumalabas ka, pero kung 2 weeks na hindi ka lumalabas because of the struggle ka inside, mm-hmm. hindi ka nag-kapag-usap, kino-close mo yung door, mm-hmm. at least 2 weeks and above, parang tayo kasi pagpagod, matulog, ano na, recharge na tayo, at mm-hmm. it is correct, pero pag parang hindi ka nare-recharge yun. Diba? Something is wrong. Then, kailangan talaga natin help. So, tayo, prevention is better than cure. Kaya nga po, para po sa Mental Health Month, Awareness Month, ay layunin nito, ay labanan po yung stigma.
1: Yes,
0: kasi parang,
1: oo.
0: Ay, narinig ko pag 2 weeks na, ganyan ako. Parang mm-hmm. may stigma na, iiwas ka mm-hmm. na sa tao. But we are being reminded to help, diba? To understand. Mm-hmm. Kasi Ate Tess, parang walang nalilibre nito.
1: Wala. Diba? Sabi ko nga kanina sa'yo, at the age of 10, nagkakaroon na nito ang mga batang nasa elementarya. Mm. Hindi lang tayo aware, akala lang natin, ay, may siguro may nakaaway sa school, o kaya parang bugnutin lang.
0: Oo nga, kakaya kagaya po sa CHED report na trivia natin, di ba? Alarming siya kasi meron na tayong mga report na nagkaroon po ng increase ng 12%, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kaya yung trivia natin from CHED is isang wake-up call mm-hmm. para sa ating lahat na bigyang pansin ang kalusugan ng ating mga kapamilya, mga anak, lalong-lalong pong students. At yun ang topic natin ngayon. At sa bawat pamilya, eskwelahan, trabaho, suporta din natin po ang mga bawat isa. Kaya sinisiguro po natin na ligtas po ang ating isipan at bawat isa. Kaya bakit natin kailangan pag-usapan ito? Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi lang po ito drama o arte. Kasi minsan pag may ano, diba? Nagadrama lang yan. Huwag mo lang yan intindihin. Mm-hmm. Pero nga, ayon po sa World Health Organization, tinatayang isa sa bawat 8 mm-hmm. tao sa mundo ay may mental health disorder. So 1 out of 8, di ba?
1: Yes.
0: Kung sa room mo, sabi nga sa amin sa DOH, parang 15% ng workforce ay merong mental health disorder o problem mm-hmm. na. That can affect the productivity, lalo na din po sa mga estudyante. Siguro, halimbawa, ang Bicol University, merong 1,000 na students, merong certain percentage na merong problem.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kailangan may awareness tayo sa bahay natin. Mm-hmm. 1% o 15% sa kapamilya natin, relatives natin meron. Kaya mm-hmm. for every occasion, at it is, no?
1: Yes, okay. Kaya dapat i-address talaga. Mm-hmm.
0: At sa ating bansa po, Philippine data, base po sa Department of Health, National Center for Mental Health, NCMH, ay tumaas po ang bilang ng hotline callers ng 300%.
1: Grabe, no?
0: Simula pa po noong 2019, higit sa 20% ng mga Pinoy youth, ang kabataan ay nakakaranas ng matinding mental distress.
1: Nako.
0: So let's break the stigma by pag-usapan po natin ito ngayon upang matanggal po ang ating hiya sa pag-amin. Kailangan natin ng tulong. Even
1: correct.
0: Tayo, Ate Tess, even ako personally,
1: oh.
0: There are times kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng kausap.
1: Di ba tayo dito, nag-uusap tayo.
0: Tara, usap tayo.
1: Kami ni Aw ang minsan ang breaking kwan namin, magturon lang kami tsaka mag-U-guard.
0: Auntie Tess,
1: o, lakad-lakad tayo. Sa, usap lang kami dun sa SM.
0: Pag may nag-agda po sa imo, uy, tara.
1: Usap tayo.
0: Ibig sabihin, kapi kailangan
1: tayo.
0: Po niyang kausap. Kahit yes. Kapi lang, kahit turon or mani.
1: O, kami nga ni Aw, turon lang. Masaya na kami. Paglabas namin, recharge na ulit kami.
0: At meron din tayong batas na Republic Act 11036. No? Ito ay ang... tungkol sa karapatang pangtaon.
1: Mm-hmm.
0: Ang celebration na ito ng Mayo ay paalaala po na dapat meron tayong safe spaces, di ba?
1: Mm-hmm.
0: We are able to express ourselves without fear to inform sir, may ano ako, medyo may struggle ako ngayon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng mag-mental break muna, mag-wellness leave muna
1: may
0: ngayon.
1: May wellness leave.
0: Oo, kasi huwag nating sagad-sagarin na nagkakaroon po tayo ng burnout.
1: Mm-hmm.
0: Kaya with that, kailangan nating mag-proceed sa ating guest para po pag-usapan natin kung ano ba talaga ang mga struggles, no? At ano po yung, paano tayo mag-cope up, mga coping mechanisms natin. At kunin ko lang yung aking introductory background para sa ating guest today that we are just so proud na meron tayong kagaya niya that really have passion to help people lalo na at this very young age. So he is actually a graduating student of Bachelor of Science in Psychology in Bicol University. Hello mga taga BU. Hello po. And experience po siya in resource speakership and group facilitation. Nako, magaling Ate Tess. Then nako, ito po ay isang leader din. Siya po ay SK Kagawad and Committee Head of Health, Reproductive Health and Health Services sa kanilang lugar.
1: Mm-hmm.
0: And he is po like us. He is also trained in psychological first aid. Thank you DOH. And clinical educational intern po siya under the supervision of a registered guidance counselor in reputable high school and psychological and wellness center. And our guest today completed the human resources internship with experience in employee relations. Wow! In communication and well-being. And of course, yung ating partner ngayon, ang Youth Access. Siya po ay member po ng Youth Access, kaya nagkaroon tayo ng access sa kanya through Owen.
1: Owen. Hi, Owen.
0: Yeah. So, let's welcome our guest today, Mr. Miko Raniola. Hi, Miko.
1: Hi, Miko.
2: Good morning po, Ate Tess.
0: Wait. Okay.
2: Ayan, hello po. So, good morning po, Ate Tess and Ate Aw.
1: Yes. Welcome, Miko.
2: Thank you po. Thank you po sa pag-invite.
0: Yes, we have a very young guest today, pero very, very knowledgeable sa ating topic ngayon. About, ano na yung title natin, Ate Tess?
1: Yes. Ang title natin ngayon is Mental Health Coping Mechanism and Stress Management.
0: And to thrive, not just survive.
1: Thrive, not just
0: survive.
1: Building effective coping mechanism and stress management for students.
0: Oo, kasi since student po siya, nakaka-relate siya. Kasi kami ni Ate Tess, medyo Pero being a student, nakaka-relate siya. Kaya mabibigyan niya tayo ng background. Ano ba talaga ang pinagdadaanan ng mga students? Diba? Paano ba mag-thrive, not just survive?
1: Lumago.
0: Sige, bibigyan na natin ng floor sa our guest. Sige, go ahead, Miko.
2: Opo, hello po. So again po, good morning po everyone, sa viewers po natin. And then, ngayon po, we celebrate po, as mentioned po by Ate Aw po and Ate Tess, na we are celebrating today, the May is the Mental Health Awareness Month. So ngayon, siguro po, bago po natin simulan yung formal talakayan, may papakita lang po ako, Ate Tess and Ate Aw po, tatlong videos lang naman po. Gusto lang po natin i-identify po yung sa left side and right side po na video po. Ayun. So, ayun po, may kita po natin yung dalawang videos.
0: May kumakain.
2: Okay lang po ba, tanungin ko po kayo kung ano po yung napansin nyo dun sa dalawang videos po natin.
0: Okay. Sa left side, parang family siya. Kumakain na may kasama yung nanay, tatay, mga kapatid. The right side is kumakain din siya.
1: Pero mag-isa siya.
0: Pero mag-isa. Yun ang na-observe ko.
1: Oo, mag-isa pa. At saka yung facial expression niya, parang malungkot siya. Kumakain nga siya, pero parang hindi niya na-absorb yung nutrients.
0: Yes. Saka meron siyang cellphone ba yan? Dito sa kabila,
1: di ko
0: rin alam kung masaya sila.
1: Pero sa tingin ko, oh, masaya sila kasi family. Okay, ikaw na, Nico, ang mag-assess.
0: Ate, tas hindi, malay mo, dun sa cellphone, ikausap niya yung nanay niya, tatay niya, di ba, mayroon communication through.
1: Si Nico
0: through.
1: Talaga, kasi baka pinaisip kami.
0: Baka nasa ibang bansa yung parents, pero may meron namang ano, communication mm-hmm. through cellphone.
1: Pero sa tingin ko, malungkot siya.
2: Okay.
1: Malungkot.
0: Sige.
2: Sige, po.
1: Sige, ikaw daw, Miko.
2: move muna, next muna po tayo, ma'am.
0: Sa next
2: na,
0: video.
2: Next,
0: okay.
2: Next naman
0: ang
2: po.
0: Galing naman nila. Ayan. Ay. Ano yung isang anak ko? May interaction sa left. May lalaki, babaeng nag-uusap. Pero yung isa,
1: malungkot na
0: may
1: naman.
0: May sarili siyang mundo.
1: Oo, yung isa naman, sa social media siya, yeah. Naka-focus.
0: Doon yung world niya.
1: Yun ang world niya.
0: Ito face-to-face, ito online.
2: Opo. Mm-hmm. Yes.
0: So there is a digitalization here on the right side.
2: Mm-hmm. Yes po. Okay. Last na naman video po. Last na po ito, ma'am.
0: Promise.
1: Ayan, masaya yan.
0: Ayan, ganyan dapat ang mga bata. Ang maganda nga kung nasa labas ng bahay, no, naglalaro. Sa mga nasa radyo po, merong video sa pinapakita tayo. Sa left side po ay merong mga batang naglalaro sa loob ng playroom. Tapos sa right naman po na picture ay merong nagko-computer, kamay lang po at merong ano yan, merong laptop or desktop. Mm-hmm. Sige. So sa left side, naglalaro ang mga bata at
1: Oo, naglalaro sila. Pero dito, busy siya sa kanyang, sa mundo din niya, ibang mundo din niya.
0: Pero digital siya. Nasa laptop siya, doon siya naglalaro ng ano yan. May nilalaro siya, naglalaro sila parehas. Yung isa naglalaro na may mga kalaro, tas may mga bagay. At ginagamit nila yung buong katawan. Pero itong sa right side,
1: nakaupo
0: naglalaro siya. Pero yung yung kamay lang yung gumagalaw tsaka mata. Tama. Sige. Ganda naman.
2: Opo. So, tama ka po, ate. Ate Ao po, na kung napapansin po natin, yung dalawang image, yung dalawang videos po, yung nasa left side po, sila po yung mga experiences ng mga older generation. Wala naman po yung sa right side, sila po yung mga new gens po. Yung Gen Z natin and millennial. So, tama po kayo na napapansin po natin na integrated na talaga sa lifestyle nila yung cellphone, yung social media, yung internet, yung devices. And ngayon, may tanong na tayo. Final na po itong tanong. Ayun. So dito, kung ganyan ang lifestyle ng kabataan ngayon, ano kaya ang mga risks na kanilang kinakaharap?
0: Naku.
1: Kami
0: ba ang tinatanong mo?
2: Ako na lang po.
1: Sige, sagutin mo yan, Nico.
0: Ako pwedeng sumagot.
2: Yes po.
0: Ako kasi, I am an occupational health nurse. And there is a health hazard and health risk. Kaya sa worker po na digitalization, lahat is nasa laptop po talaga lahat. So, yung mata. Diba? And then yung ergonomics, musculoskeletal, yung kamay. Diba? And then yung posture, yung likod. Diba? Kasi pag prolong, ganito yung posture nyo, syempre, sakit na yan ang katawan. So, yun po, I think, yun yung unang hazard na nakita ko. Tsaka yung parang wala ka ng pakikipag-usap sa iba. Lahat na lang hanggang, diba pag, since may to-do ka sa ano mo, sa boss mo, 'di ba? 8 hours nagtrabaho ka na sa bahay. Naku, kailangan bukas hanggang sa bahay, hanggang matanga, minsan wala nang tulog, puro pa. So 'yun po I think ang kung ako, ang lifestyle ng kabataan ngayon.
1: Ako ang nakikita ko naman diyan, burnout sila.
0: Ay oo.
1: Kasi 'yun na lang ang nakikita nila palagi. Parang wala nang ibang chance na makakita sila. 'Di ba tayo gusto natin makakita ng mga green colors, mga plants.
0: Pero parang sa mga
1: fresh
0: oldies
1: air.
0: Yan, sa atin 'yung mga oldies.
1: Sa
0: pero
1: akin
0: sa mga
1: yun,
0: young, pag wala kang digital, wala kang laptop, cellphone, lalo na kung hindi pa iPhone 16, iPhone 17, naku talaga. Nakaka-relate po ba kayo kung ang mga anak nyo naghihingi ng ganun? Sige, go ahead, Miko.
2: Opo. Bali po, ma'am, ito po yung nakita po natin ng mga health concerns ng Gen Z at Gen Alpha. Bakit po ba specified doon sa Gen Z and Gen Alpha? Ngayon kasi, our topic po is nag-focus sa academic stress or sa students' stress management strategies. Ngayon po, yung Gen Alpha and Gen Z, sila yung mga students sa universities and then high school. Kaya doon po tayo nag-focus. And the number one health concern nila is mental health and depression. Sabi rito, yung Gen Z daw, sila yung nag-consume ng news na mas marami sa iba-ibang content at with 6 in 10 out of 10 feeling overwhelmed sila sa current event. Mm-hmm. Kaya tinatawag silang anxious generation kasi in just one click, nakikita nila yung iba-ibang side ng media. Nakita nila yung World War III, nakita nila yung pandemic, yung nangyari sa iyong bansa. And then from that, na-generalize na ang rami nangyari sa mundo, it's overwhelming. And then, ayun nga, na-anxious na kasi po, ang rami po nangyayari.
0: Information overload.
2: Ano
0: ba ito?
2: Kaya ganun po. At nabansagan nga po tayo na anxious generation. Po. Next naman po, is ayun nga po yung sabi ni Mom Tess po, na sleep deprivation po. Roughly 78% po of adolescents get insufficient sleep at kadalasan po under 5 hours na lang. Kaya nga po na mention kanina na hindi yung work po kasi, di ba po, yung lifestyle talaga po na yung trabaho po, ano po, need talaga yung, ano, yung mga gadgets, laptop, computer, and agang bahay naman po, meron naman po tayong cellphone. So, di po talaga natitigil yung pagtingin natin sa screens natin.
0: Hindi, kasi may mga work from home na ngayon, di ba? So, dahil mahal ang gasolina, dapat work from home ka na. And then, there are work sa bahay talaga, di ba? Parang nag-i-income ka na. So, yun ngayon
2: yes,
0: na, kung compared parang 10 years ago, Ate Tessie, hindi tayo ganito kaano sa digital. Pero ngayon, because of AI, di ba? Naku, talaga. Ang ating mga digital ano equipment is on hanggang parang 24 hours minsan.
1: May advantage, may disadvantage.
0: Kaya yun po pag-uusapan natin. Kailangan i-balance natin. Hindi natin, we cannot eliminate anymore digitalization. It's here. Pero how do we manage it? Tayo po yung mag-ano sa kanya. Tama?
2: Yes, well, ma'am. Kaya po, nandito po tayo. Ayun po, na the current disposition of the new generation makes them more vulnerable or susceptible to mental health concerns. And kaya po, leading po tayo sa ating topic ngayon na thrive, not just survive, building effective coping mechanisms and a stress management for students.
0: Sino kaya gumawa ng title niyo?
1: Sabi ko, ang haba naman.
0: Oo, pero pinag-isipan ko talaga yan, Ate Tess. Ang ganda. We need to thrive, not just survive.
2: Yes.
0: Kumusta ka po? Ikaw po na nakikinig ngayon. Nagta-thrive ka ba? Diba? Or gusto mo lang, nabubuhay ka just to survive. So we want to thrive, diba? Okay.
1: Sige.
2: Moving forward po, focus po tayo sa meaning po ng stress. Like, pasadahan lang po natin siya. According po sa ating resources, stress po is a natural human reaction that happens to everyone. And your body is designed po talaga to handle or experience stress. And when you experience stress or so-called challenges or stressors, our body po produces physical and mental responses. So kadalasan yung natural stress response po ng ating body, since natural po siya, is yung familiar na po tayo, yung fight or flight po, response. Pero ngayon po, may dagdag pong freeze.
0: FFF.
2: Po.
1: 3F.
0: The yes, 3Fs of stress.
2: Pasadahan lang po natin. Balik po, pinakamadali po yat na example para madiscuss yung ano natural stress responses is kapag during exam, may mga tao na, isa po, kapag yung student hindi po nakapag-review and may biglaan pong quiz yung teacher, yung mga tao po na yung natural response nila is to fight, sino po yung aarangkada talaga po. Yung bahala na si Lord. Basta bahala po matapos.
0: Oo nga.
1: Yes. May mga,
0: fight lang sila.
2: Yes po. And then, meron naman po tayo sa flight. Sila po yung mga taon or yung responses na gustong ayaw na lang ituloy or gusto mag-absent, gagawa ng excuse.
0: Mag-back out. Ano yan? Ano tawag niyan? Yung mag-retrieve or
2: reverse mo po.
1: Wag na lang dadalo siya.
0: I remember isang yung nag-top 1 sa bar exam, I think. 'Di ba? Na-post 'yon. Una daw, hindi siya nag 'di ba bar exam na niya bukas. Hindi siya naka-schedule na siya, hindi siya pumunta kasi nanganak yung asawa. Pangalawa, nag-decide talaga siya na hindi siya ready, pero naka-schedule na siya. Diba, nag-flight siya. Then third, nag-top 1 na siya.
2: Doon na siya
0: grabe
2: nag-fight.
0: Grabe na tumatayo. Pero grabe yung struggle niya. Parang, magpa-fight ba ako? magpa-flight, di ba? It's a matter of decision.
2: Yes po. And then yung last po natin is yung freeze. Ito po yung responses na kung saan yung student po ay para nakaupo na lang po doon and hindi niya po alam kung anong gagawin.
0: Yung parang nag-mental blackout.
2: Opo. Like, titignan niya lang po yung mga questions pero wala po siyang gagawin.
0: Na-paralyze.
1: Opo. Yeah. Yung parang na mental block talaga.
0: Ang tawag pala doon ay freeze. Parang na frozen ka, Ate Tess, no? Yan, ako. Yes, kaya ito mga kaibigan.
1: Kaya pala ngayon, 3 Fs na.
0: Oo. Siguro, babantayan natin ang kapamilya natin. Pag may struggle tayo, o tayo ba ay lalaban? O tayo ba ay mabawak out? O tayo pa ay napafrozen na? No. Mm. So yan po ang 3 Fs ng natural response.
2: Yes po. Yan automatic po, po
0: normal
2: siya.
0: Yan, hindi abnormal. Tama.
2: Tama
0: po. So kung ikaw po ay nag-frozen, hindi ka nag-proceed, normal po yan. Kung ikaw naman po ay wag na muna ako pupunta, normal din po. Pero kung laban, kahit mahirap, sige normal lang din po siya. Ayan, yan po ang stress management.
1: Mm. Baka isipin nila kasi, may abnormality na kaya ako.
0: Parang ikondemo na yung sarili mo. Like hindi ako pumunta sa isang wedding dahil wala akong damit na maganda. Ay, parang inano mo na yung sarili mo. Ay, hindi ako nag-exam. Nako, paano na yung future ko? Mm. Pero normal po yun. And you can always have a chance. Ikaw, tuturuan tayo ni Miko.
1: Miko.
0: Ano po yung, paano yung makompensate pa ganun? Okay?
2: Our next slide naman po is yung formula po ng stress. Naku. Para malaman po talaga natin.
0: Formula pa pala ng Ate Tess.
2: Para po mas madali po natin ma-gauge po.
1: Sige,
2: so,
1: sige.
2: Stress po is equal to situation plus individual interpretation. Ibig sabihin, nag-a-play po yung subjective perception. So, depende po talaga sa tao kung paano niya po tignan yung situation.
0: So, iba-iba.
2: Opo. Pwede po tayong tatlo po, may similar situation po tayo, pero different po tayo mag-react.
0: Halimbawa, may parating na bagyo daw.
1: Oh.
0: So, ano ang reaction mo, Ate Tess?
1: Ako, pag may parating na bagyo, wala, relax lang ako.
0: Wow! Ako, pag parating na bagyo, siyempre mag-asaud na ako.
1: Ako, relax lang. Yung parang ordinaryo lang sa isip ko. Pero later, magpi-prepare na din ako. Yun ang approach ko.
0: Yung iba naman, syempre panic na kasi bahain sa lugar nila. Ang ibang lugar kasi bahain.
2: Yes.
0: Syempre, naku, burden kasi maglilipat na kami kasi halimbawa, signal number 3 or mas mataas pa, kailangan ng mga anak ilipat, yung mga hayop ilipat sa ano, di ba? Ang daming gagawin, that is stressful.
1: Kaya i-relax mo muna.
0: Naku, typhoon proof ang bahay namin, 'di ba? Siyempre relax tayo. So, iba-iba po talaga ang situation plus individual interpretation.
2: Oh, Ayun po, gusto po natin i-highlight na different people may react differently to the same event because their appraisals and coping resources differ. So, ito pong appraisal and coping resources ay pwede po natin siya ma-explain dito sa Lazarus Cognitive Stress Theory.
0: Lazarus, sige nga.
2: Yung Lazarus Cognitive Stress Theory po. Basically, sinasabi na lang po natin kung paano po yung brain natin i-process yung stress.
1: Okay.
2: Ayun po. Di ba po nakikita po natin sa taas na yung stressors, which is a normal po situation in our daily lives, i-appraise po. Bali, meron po tayong primary and secondary. Yung primary po, ang tatanungin ng brain natin is, stressful ba tong situation para sa akin? At ito po, sasagutin po to ng coping resources natin under primary, which is yung personal attributes. Example po na to is kapag na-experience mo na siya before. So parang confident ka na po this time.
0: Hindi na yan first time.
2: So hindi na po siya stressful for you. Pangalawa naman po, kapag stable yung environment attributes. Example po na to, environment factor, example po is yung support system. Kapag sa tingin nyo naman po na meron po kayong kaagapay po sa biyahe ng buhay, hindi naman po tayo masyadong stressful po for that. Yung pangalawa na pong secondary appraisal, sinasagot po nito yung tanong kung gaano ka stressful. At dito po, dito na po papasok yung coping strategies natin. Yung emotion or problem coping strategies natin. At ito naman, yung difference po kasi ng coping strategies sa stress management is yung coping po, sila po yung short term. Bali, sila po yung parang first aid po. Kapag nasa distress situation sa po tayo, well naman po yung stress management, sila po yung mga long-term strategies natin para po mabawasan po yung stress natin sa buhay. So, mm-hmm. nakita po natin dito yung short-term outcomes are relaxation mm-hmm. and mood, while the long-term outcomes, physical health, mental health, and life satisfaction. So, kung mapapansin nyo po, di ba po, may parang naka-circle po siya.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin po kasi neto is yung coping responses po natin over time, mag-build up po kasi siya. Ibig sabihin, yung emotional threshold natin, the more experience, mm-hmm. the more situation na fine-face natin, mas lalong lumalaki siya. At in the end, masasanay na lang po tayo at magiging self-resilient.
0: Mm-hmm. Kaya pala, mas maganda wag masyadong ikukulong yung bata at itest.
1: Correct.
0: Mm-hmm. I-expose nyo pa rin siya little by little sa stress. Mm-hmm. Kasi doon na no kung paano siya mag-cope. Nagpapanik ba siya? Kung nagpapanik siya, bibigyan natin ng assistance, help. Mm-hmm. Kasi pag hindi siya exposed, parang pag kumbaga mag-culture shock siya, 'di ba? Parang inisip ko nga Ate Tess, halimbawa pupunta ako ng Japan bago daw magpa-Japan, kailangan pumunta ka sa Asian country para ma-prepare ka yung mind. Na iba yung setup pa kapag.
1: Mm-hmm.
0: To kaya correct. Kailangan yung bawat experience po ng mga bata kahit may mga difficulty, it builds the ability, no? To be resilient.
1: May nakita nga ako kanina.
0: Ganda ng ating Lazarus Cognitive Stress.
1: May nakita ko kanina nung nag-scroll ako sa Facebook.
0: Mm.
1: Ang bata daw, pag nasaktan o natumba, hayaan mo lang. Hayaan mo lang siya. Tayo ba? Pag natumba. No. Hayaan lang daw po. Let them experience the pain.
0: Then sunod na natumba siya ulit. Kaya ko na to noon nga.
1: Diba? Kaya yun pala ang dapat.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Opo. And then next naman po, gusto po natin i-emphasize po na yung stress itself is natural po and automatic.
1: Mm-hmm.
2: Pero po, yung ability to respond effectively sa stress is hindi po innate sa atin. Ibig sabihin po, yung way natin para mag-react sa stress is a skill po to build over time. That's why po, while survival responses such as flight, fight, or freeze are innate, yung self-resiliency po is need po natin siya ma-develop through experiences, emotional regulation, support systems, learning, and coping strategies.
0: Naku, ngayon po, I can relate no sa mga mother. Naku, hindi mo makwentuhan ng mother nung panganganak, pag-alaga nung baby, mapa-immunize, pupunta sa hospital, ano, resilience ng mga mother, kumusta po kayo mga mama? Kaya di ba, may super mom.
2: Yes,
0: kasi na-build na po yung resilience nila. Kasi ang dami na, lalo na kung iba-iba talaga, naku, kung pakwentuhan natin ang mga mother.
1: Ay, nako.
0: Nako,
1: may pasaway pang
0: natin.
1: Ama. Ay, nako.
0: Hindi lang ama, anak. Sige, go ahead.
2: So dito po natin, papasok po tayo dito sa 4 D's of dealing with distress. So kanina po, di ba po, may word po tayong stress. And ngayon naman po yung distress.
1: Distress.
2: So yung pagkakaiba po niyan is yung stress po, yung natural, tama po ba? Well, yung distress po, siya po yung negative and overwhelming form ng stress. Ibig sabihin, hindi na po siya nakakatulong sa atin.
1: Hindi na siya normal.
2: Opo, hindi na pa
1: abnormal
2: siya.
1: Na ito
0: so,
1: sa
0: mental
1: distress.
0: Health issues na siya.
2: Yes okay. Po, ma'am. Ayan po, develop po itong 4 D's of dealing with distress nila Dr. Wallen Mansell and Dr. Louise Mansell para pumako po yung tao sa distress, anxiety, and stress. So yung 4 D's po natin, we have distract, dilute, develop and discover.
0: Naku, kung kanina 3F, 4Ds naman kayo. Naku, tandaan po natin yung 3F tsaka 4Ds. Napakaganda ang take home.
2: And ayun nga po, number one po natin is distress. Kasi po, ay distract po, that reduces stress right now. Pangalawa naman po, dilute, which dilutes distress. Develop, which prepares to face the distress and discover to explore the cause. So, ayun po, di ba po na-mention po natin na coping strategy siya. Ngayon po, para po ma-apply natin, yung distract po is anything na pwede niyo pong ma-shift yung focus niyo kapag stress na po kayo.
0: I remember kay Ma'am Wendy, unhooking ang term niya. Mag-unhook ka to something that makes you stressed. Diba? Umalis ka sa sitwasyon.
2: Opo.
0: That is the distract yourself.
2: Yes,
0: kala ko iba eh. Kala ko, distracted ako. Iba pala yung meaning sa 4Ds ng mental. To distract yourself, to put you away. Okay.
2: Yes po. Kasi po
1: makipag-break ka na muna.
2: Yes po.
0: Diba? Break na muna tayo stress.
1: Correct.
0: Nako, Ate Tess.
1: Huwag mong tambayan.
2: Opo.
1: Sige o. Oh. Sabi ko, Owen, look. Sige, Miko.
2: Opo, Ate Tess. Nagsama po is the youth. So kung kanina po, na-distract na po natin yung self natin, ngayon po, maghahanap po tayo na way para po ma-relax naman tayo. Kasi di ba po kanina, naputol yung stress, pero yung natural responses natin, nandun pa po, papawisan po po tayo, mataas yung heartbeat natin. Pero this time, ang need po natin gawin is to suit po our nervous system. So, pwede po tayong uminom ng malamig na tubig, pwede po tayong makinig ng music. Yes po. Yung scenery nga po, pwede rin po siya. Yung gusto nyo po makita po ng mga greens po, ng forest, ng farm, pwede din po dito siya sa dilute.
0: Ayan. Kaya kayo po na nakikinig ngayon sa radio, sa cafes, how do you dilute? O how do you unwind? No? Yes. Pag super ng taas po yung cortisol natin, kailangan pababain natin through our relaxation mode. So, depende po sa inyo. How do you relax yourself? Like, ang iba, walking at it is?
1: Walking. Yung iba,
0: sa Sawangan Park, meron dyan mga pang matanda din na mga ano, mga equipment, no, at it is. And then, ang iba naman is singing.
1: Makinig ng music.
0: Singing. Ang iba, dancing, no? Ang iba, yung naglalampaso lang po sa bahay, nare-relax. Ang iba, naguhugas ng plato.
1: alam mo, anaka, ang hindi maganda dyan, yung stress eating.
0: Yun nga, hindi nagagalaw. Anyway, yung message is sa D is dilute. Ibig sabihin, kung ang concentrated na po yung acid, hyperacidity ka na, grabe ng acid, di ba? Kailangan i-dilute yan. So, kailangan nagagawin tayo. Yun lang naman po ang pinaka-meaning ng dilute. Kung concentrated na po ang stress, kailangan i-dilute. Okay, ang ganda-ganda.
2: Yes po, ma'am. Sige. And since ngayon po, ready na po yung body natin, ready na rin po yung state of mind natin para harapin yung stress. Harapin na po natin ito sa pag-develop po ng bagong strategy, which is dito na po tayo sa develop. So dito po kasi, ma'am, nagbabari po dito sa ibang tao, yung mga tips po, kasi di naman po kasi one size fits all po ang ating coping tips.
0: Kagaya na sinabi mo kanina, iba-iba po ang perspective natin, iba-ibang pinagdaanan natin. Yung iba, grabe to in extreme talagang, grabe talagang pangyayari, like naka-witness ka ng killing, di ba? Rape victims, or nagkaroon ka ng traumatic experience ng pagkabata, pa iba-iba talaga. Kaya kailangan yung may ma-develop tayo.
2: Yes po. At after naman po natin ma-develop, doon na po natin malalaman kung ano yung cause, kung bakit ganun po tayo mag-react. Bali, ito pong for this po, it's though coping, di ba po, a short term pa, pero po, nutritive soil po siya, or stepping stone po, para in the long term po, you can manage po, you can cope up po with the stress.
0: Ganda.
2: So, ngayon next naman po, is yung clues naman po, kung ikaw po ay stress.
0: Okay, so ako ba ay stress ngayon? Yung pag-uusapan natin, mga kaibigan, yung mga clues, ano yung mga signs o symptoms, no? Ganda.
1: Halimbawa, ang isang psychologist may pumunta sa iyo, makikita mo kaagad na ako ay stress
0: physically.
2: Meron po, ma'am. You may tinatawag po kasi tayo mental status examination. And during intakes naman po sa counseling session, meron po tayong section po doon kung tinidescribe po natin yung sabi nyo nga po kung nakakaligo pa po, kung nararattle po, and then kung mataas po yung defense mechanism, usually po yung nagaganyan baga po. Yes po.
1: Tapos, nagaganyan pati
0: kung
1: ako.
0: Kung 'di ba parang yung mata is grabe ng eye bag kasi wala nang tulog, then dry ang skin.
2: Yes po, yung eye.
1: Pero nakaganito ako, hindi pa naman ako stress.
0: Oy, nako kayo ah, pag may kilala ko yung psychologist, like ang guest natin is soon to be, no? So fully makatulog talaga ang psychologist. Kasi very vital yung role po ng psychologist, 'di ba? Kasi sila yung nakaka-assess physically and mentally kung anong status ng isang tao. And then meron na tong mga ginagawa na mga help, 'di ba? Mga help kung how to help. Mahal din bayad, no? Sige, so yun nga, kailangan nating malaman ano yung mga clues.
1: Sige
0: kung
1: na.
0: Ikaw po ay stressed na.
2: Yes po. But yung una po natin na pupuntahan is yung cognitive signs po. Usually po, meron po tayo nakikita na nahihirapan po tayo mag-concentrate. Lagi po, constant worrying po, anxious po tayo. And means nahihirapan po makaalala ng mga details.
0: Forgetfulness.
2: Opo. Next naman po, yung isa emotional sign, very ano po tayo, madali pong magalit, irritable, medyo takot lagi, or moody. Grabe yung mood changes po natin.
1: Ay, hindi tayo ganyan. Hindi pa kami ganyan.
2: Di ba po?
0: Time check is 9:45, so yan. Siguro, last slide na.
2: And then last naman po is yung physical signs po natin. Mm. Yung sabi nga po kanina natin, tumataas yung presyon, may headaches, sweaty hands, muscle tension. And then meron pa po yung nababago yung sa men cycle po. And then bumababa po yung sex drive. So yung na-mention po natin, So yung na-mention po natin kanina, ayun po yung mga physical na responses po ng body natin sa stress.
0: Ayan. So, sana po may nakapulutan kayong aral, no? Although, yeah, time is, no? Time is short for the discussion and baka may part 2 tayo. And before that, stay lang, Miko. We'll have our reflection muna from Ate Tess.

0: Sabi po sa awit, chapter 55, verse 22, ilagak mo kay Yahweh ang inyong mga alalahanin, at ikaw ay kanyang aalagaan. Hindi niya hahayaang mabuwal ang mga matuwid. Ito po ay isang paanyaya na huwag sarilinin ang bigat ng buhay. Sa halip na magpakapagod sa pag-aalala, pinapapili tayo na magtiwala sa ating Diyos na buhay. Dahil siya po ay handang makinig at handang umalalay sa atin. Tandaan po natin na pagtagumpayanan ng Panginoong Jesus ang krus. Manalangin po tayo. Abba Father in Heaven, maraming salamat po sa mga napag-usapan namin ngayong umaga. Na sa buhay po namin, magtiwala lang po kami sa inyo. Ikaw po ang may control ng aming buhay. Kung amin lang pong papansinin ang lahat ng ito, mabigat po talaga sa kalooban. Pero ngayon, dahil may Diyos tayong sinasamba at nagtagumpay sa krus, ilagak po natin sa Kanya ang lahat. At salamat din po sa buhay ni Miko sa batang edad niya. Nagkakaroon na po siya ng responsibilidad. Responsibilidad na malaman niya kung ano ang nararapat sa taong nagdaranas ng mga ganitong sitwasyon. Lord, bigyan niyo po siya ng lalo pang wisdom na magamit niya sa kanyang profesyon na pinili. Salamat din po sa istasyong ito na binigyan kami ni Awi ng chance na magkaroon ng program na healthcare para po sa aming mga kababayan na magsilbi pong gabay para sa lahat. Salamat po sa banal na Espiritu sa patuloy na paggabay sa amin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
1: Amen. Amen. At ayan po ang ating short reflection, no? And with that, we are giving the floor again sa ating guest na napakagaling. Mm. And baka pwede mag-part 2 tayo kasi may mga susunod pang slides na nandun po yung coping mechanisms. Mm. No? Nag-introduce pa lang tayo kung ano siya, ano yung 3 Fs, and then 4 Ds. Ang ganda, 3 Fs, fight, flight
0: and freeze.
1: And then yung 4 Ds po, muna ay distract yourself, unhook yourself, dilute yourself from stress, develop the skills, and discover. Yan po ang ating unang part 1 ng ating usapan po. Tungkol sa, yun nga, mental health, no? This Mental Health Awareness Month, yan po ay thrive, not just survive, and building effective coping mechanisms and stress management. So, Miko, any parting words muna for this edition para po sa mga nakikinig sa radyo, sa Facebook Live?
2: Siguro po, Ate Tess and Ate Al, importante po talaga natin makita na nahihirapan po tayo ngayon, importante natin maibigay sa sarili natin na yung buhay po is hindi nga po karera, and we should give ourselves some grace po in facing difficult times. Okay. Na hindi po sa lahat ng pagkakataon magaling po tayo, hindi po sa lahat ng pagkakataon is doon po tayo sa tuktok. Kaya need po natin maging mabait sa sarili natin para po hindi natin maging kaaway ang sarili natin.
0: Yun pala yun. Huwag kang makipag-kompetensya sa sarili mo. Chill lang.
1: And then, sabi nga ng DOH, nag-attend ako ng mental health psychosocial skills. Parang it's okay na to be perfect. Kasi tanggapin natin, parang tayo kasi parang gusto natin perfect tayo, magawa natin lahat. So it's okay to be perfect para makita natin yung grace, 'di ba? Yung tulong. Yes, kasi despite imperfect tayo, ay nagagawa pa rin natin because we acknowledge that we need help.
2: Yes.
1: At no one is perfect talaga. So, meron ba tayong mga babatiin atin sa ating
0: Si Mean Oliveros de Agua. Hi, Sister Mean. si Lala HD sa Canada. Good morning, Lala.
1: Mm-mm.
0: At yung mm-mm listeners natin, si Annie Milliaris, palagi siyang nakikinig.
1: Yes.
0: Batiin ko daw siya.
1: Oo, Tin Malinis Rodriguez, ha? Mm-hmm. Hello. And then, syempre, si Mambel Del Agua. At syempre, Amiko, baka meron kang gustong batiin.
0: Ay, sige, Miko, batiin mo.
1: Syempre, it's your ano.
2: Happy Mother's Day po sa nanay ko po dyan sa bahay. And then, yung mga co-interns ko din po.
0: Ayun. Sige, batiin pangalanan mo, Miko.
2: Shout out sa inyo, JC. Siya po kasi yung ano po, yung tumulong din po nung paggawa po natong outline.
1: Mm-hmm. God bless you.
0: Sino yun? Anong pangalan niya?
2: Si Joey Aguinaldo po.
0: Ah, Joey. Hi, Joey Aguinaldo.
1: Joey, baka ikaw nung sunod na guest namin, Joey.
0: Oo.
1: Siyempre, Lord, siyempre, ano, we asked for, ano, for another, kumbaga, part 2 nito. Abangan niyo po kasi ang ganda-ganda talaga ng ating topic mm-hmm ngayon. And, yun nga, Bicol University, College of, Bicol University yes, as a whole, BS Psychology po sa Bicol University. Lahat po kayo ay talaga dalangin namin na yun nga, magamit po yung pagiging psychologist nyo, psychometrician, to help people understand their self. Kasi ang hirap pag walang nagpapaliwanag. But with the expertise po on psychology, dagdagan po natin yung sa spirituality. Kasi yung health po, it covers physical, mental, diba, psychosocial, spiritual. Marami pong aspect yung kalusugan. Hindi lang po yung, ay, wala akong sakit. Okay, ang cholesterol ko, BP ko. Pero pag-isip po yung may problem, damay lahat.
0: Kaya ngayon, sabi nga, wag nating kalabanin ang ating sarili. Sabi ni Miko, maging mabait, mahalin.
1: Kaya para din po sa mga magulang, no, ang pag-aral ay yun nga, hindi ito, marathon daw siya, hindi siya sprint, no. Kung ang anak nyo ay nagsasabing, ma, pagod na ako, diba? Oh. Pag nagsabi na siya, nag-verbalize na siya na medyo na-difficulty ako, pakinggan po natin sila. Kasi talaga, it's true, it's real, na yun po ang nadadaan nila. At ayon po sa yun nga, yung Republic Act 11036, karapatan nilang magkaroon ng ligtas at mapagkalingan kapaligiran sa eskwelahan at sa bahay. That's their right. Kaya, let's be, ano, maging ano din tayo, sensitive ba?
0: Correct.
1: Hindi lang sa mga anak, sa katrabaho din. Minsan, pag palaging absent ito, palaging parang hindi nakaka-focus, hindi nag-perform. Dati performer siya. Dati tough siya palagi, pero ngayon parang iba. So it's a red flag na tulungan po natin. At wag pong matakot magtanong sa mga counselor. Kasi halimbawa at ito sa barangay, meron po tayong ang DOH, meron sa RHU na mga mental health program coordinator. O, punta po tayo kasi tinitraining na sila ng RHU, ng DOH, yung mga RHU natin na nasa malapit lang po sa atin. And then, yun nga, maging tayong accountable na bilang magulang at maging safe po ang kinabukasan ng ating mga anak. So, napakagandang edition with Mr. Miko Raniola po, no? And with the Youth Access.
2: Yes, po.
1: Thank you, Youth Access, for partnership po with the Way. And thank you din, Lord, sa ating healthcare program na nagbibigay po talaga ng karunungan. And Ate Tess, any parting words?
0: Yes, happy Mother's Day to all the mothers out there. Mm-hmm. Sa nanay ko, Nay, happy Mother's Day. May nanay pa ako, 90 years old.
1: Ayan. At ito po si Nurse Awi, nagsasabing there is no health without mental health and spiritual health. Kailangan balanse po tayo. Nawa po ay napagpala kayo sa edition na to. Thank you sa guest. Thank you, Miko. And thank you po sa lahat pong nasa Facebook Live na hindi na napin na nabate. And ganun sa radyo po. Kumusta po kayo? At sana po yun ang pagpapala, ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang grace ay mapaset sa ating lahat po sa araw na to at sa araw-araw. Salamat po sa pagsama sa amin. Abangan po ang ating part 2. Bye-bye!

Guminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
3: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
2: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
3: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
2: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 AM hanggang 3 PM. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
3: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
2: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
3: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
2: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
3: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
2: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
3: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
2: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
3: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
2: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
4: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras.

0: Balita ko, same time pa rin sila.
1: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
0: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
1: As is lang ang ating Saturday programs. Maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
0: E pag Sunday, anong aabangan namin?
1: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
0: Nasusundan ng reflections, di ba?
1: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
0: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
1: Susundan ito ng movie make sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
0: Tapos, may turning point din, di ba?
1: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
0: May short feature din dito, no?
1: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9.30 hanggang alas 9.40.
0: Eh yung music and memories?
1: Nasa bago na nitong schedule, alas 9.40 hanggang alas 10.30, nasusundan ng insight per living.
0: Sunod-sunod na talaga!
1: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11.30 ang Expositors Edition, at alas 12.30 Light Classics.
0: Tapos, may Stories That Build Faith din.
1: Oo! At alas 2.30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
0: Nasusundan ng huling programa,
1: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.
0: Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig on air at sa mga sumusubaybay po sa atin via FB Live. Kayo po ay muling nakikinig sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaanlaran o Up Bicolandia, ang opisyal na programa ng Philippine Air Force, hatid sa inyo ng Tactical Operations Group 5 ng Tactical Operations Wing Southern Luzon. Katuwang po ang aming partner radio station ng FABC, Care 104.3 D-Way FM. Ngayong umaga nga po ay ating bibigyan na pansin ang isang mahalagang pagdiriwang na nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang National Heritage Month o buwan ng pamana ng Pilipinas. Tuwing buwan ng Mayo, ating ginugunita ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kasaysayan, kultura, tradisyon, sining at mga makasaysayang pamanang nagbigay hugis sa ating bansa at pagkatao bilang mamamayang Pilipino. Layunin ng

0: ating talakay ngayong umaga na mapalawak ang kamalayan ng publiko ukol sa kahalagahan ng cultural heritage preservation, historical awareness, at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pangangalaga ng ating pambansang identidad para sa susunod na henerasyon. Ngayong araw, makakasama po natin ang kinatawan mula sa National Museum of the Philippines Bicol na magbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa National Heritage Month, mga programa ng National Museum at kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating lokal at pambansang pamana. At para umpisahan po ang ating programa, dadako po muna tayo sa ating Flying Through Time.
1: Flying Through Time.
0: Ngayong ika-siyam ng Mayo, balikan po natin ang ilan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-iwan ng aral tungkol sa nasyonalismo, pagkakaisa at pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At para simulan po ang mga mahalagang pangyayari na naganap sa petsang ito, noong Mayo 9, taong 1875, isinilang si Gregorio de Jesus o mas kilala bilang Lakambini ng Katipunan. Siya ay naging mahalagang bahagi ng Katipunan at katuwang ni Andres Bonifacio sa pagsusulong ng kalayaan ng bansa laban sa pananakop ng mga Kastila. Mahalaga ang kanyang ambag sa kasaysayan dahil ipinakita niya ang tapang, dedikasyon at mahalagang papel ng kababaihan sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Hanggang ngayon, nagsisilbi siyang insang inspirasyon sa mga Pilipino sa pagsusulong ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Samantala, noong parehong petsa, taong 1956, nilagdaan ang Reparations Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan bilang bahagi ng rehabilitasyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mahalaga ang sunduan ito dahil naging daan ito sa muling pagbabago at pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas matapos ang digmaan. Nakatulong din ito sa pagpapatibay ng demokratikong relasyon ng dalawang bansa at sa pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya at kaunlaran. Samantala, noong Mayo 9, taong 1900, isinilang si David Nepomuceno. Siya po ang kauna-unahang Pilipinong atleta na lumahok sa Olympic Games noong taong 1924 Paris Olympics. Mahalaga ang kanyang naging ambag dahil siya ang naging daan upang makilala ang Pilipinas sa pandaigdigang larangan ng sports. Ang kanyang tagumpay ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng atletang Pilipino na magbigay karangalan sa bansa sa iba't ibang international na competition. At yan po ang mga mahalagang kaganapan na nangyari sa ating kasaysayan sa petsang ito. At para ihatid sa inyo ang mga pinakasariwang balita mula sa AFP at Philippine Air Force, narito po ang aking partner.
2: At sa punto nito ay dumako tayo sa ating Air Force updates.
3: Straight from the AFP, Air Force updates.
2: Dating communist terrorist group member sumuko sa Sorsogon, matagumpay na naisagawa ng Tactical Operations Group 5 o TOG 5 ang pagsuko ng isang dating miyembro ng communist terrorist group o CTG sa Huban, Sorsogon. Ayon sa TOG 5, bunga ito ng patuloy na intelligence at civil military operations ng AFP at PNP upang hikayatin ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Ito ay bahagi ng patuloy na kampanya para sa kapayapaan at katatagan sa Bicol Region. TOG 5, ipinakita ang HADR capabilities sa Isarog Festival. Nagsagawa ang Tactical Operations Group 5 ng tatlong araw na Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR Exhibit bilang bahagi ng Isarog International Festival 2026 mula May 1 hanggang May 3. Ipinakita sa aktibidad ang kakayahan ng Philippine Air Force sa disaster response, sa pamamagitan ng exhibits, audiovisual presentations at demonstrations. Nakibahagi rin ang Aeronautical Academy of the Philippines sa pagsasagawa ng drone operation sessions para sa mga dumalo sa festival. TOG 5 tumulong sa water distribution sa Albay. Nakibahagi ang Tactical Operations Group 5 at Philippine Air Force Reservist sa pamamahagi ng bottled drinking water sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall dulot ng aktibidad ng Mayon Volcano sa Albay. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 5 ang operasyon kung saan mahigit 20,000 bottled water containers ang ipinamahagi sa Ginubatan, Kamalig at Ligao. Ayon sa OCD 5, malaking tulong ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang agad mahatid ang supply sa mga apektadong komunidad. PAP Chief binisita ang Paranal Air Station sa Camarines Norte. Nagsagawa ng operational visit ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Arthur Cordura sa Paranal Air Station sa Camarines Norte noong May 1. Sinuri sa naturang pagbisita ang mga ongoing projects at operational readiness ng pasilidad kahit na Labor Day. Nagkaroon din ng talk to troops kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng personnel welfare at patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan ng Philippine Air Force. PAP nakatanggap ng mataas na trust rating at satisfaction ratings. Nakakuha ang Philippine Air Force ng 65.86% satisfaction rating at 63.45% trust rating sa pinakahuling survey ng Tanggere noong March 2026. Ayon sa PAP, patunay ito ng patuloy na tiwala ng publiko sa kanilang kakayahan sa National Defense, Maritime Patrols at Humanitarian Operations. Nagpasalamat naman ang Philippine Air Force sa suporta ng mamamayang Pilipino at tiniyak ang patuloy na paghahanda at modernisasyon ng kanilang serbisyo. Philippine Air Force at RAAP pinalakas ang defense partnership. Muling pinagtibay ng Philippine Air Force at Royal Australian Air Force o RAAF ang kanilang defense partnership sa isinagawang 8 air staff talks sa Pasay City. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng interoperability, training, logistics at iba pang kooperasyon para sa regional security sa Indo-Pacific. Ayon sa PAP, mahalaga ang naturang bilateral engagement upang mapalawak pa ang defense cooperation ng Pilipinas at Australia. AFP, tiniyak ang ligtas na paglalayag ng Atin Ito Mission. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang ligtas na paglalayag ng ika-apat na civilian mission ng Atin Ito Coalition patungong Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, magbibigay ang militar ng maritime domain awareness at koordinasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok sa aktibidad. Dagdag pa ng AFP, bahagi ito ng kanilang mandato na protektahan ang soberanya ng bansa at kaligtasan ng mga Pilipino. Philippine, US at mga kaalyado nagsagawa ng live fire exercise. Nagsagawa ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Canada ng counter-landing live fire exercise sa Ilocos Norte bilang bahagi ng Balikatan 41-2026. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng magkakaalyadong pwersa sa pagdepensa sa baybayin laban sa posibleng banta. Kabilang sa ginamit sa military exercise ang fighter aircraft, attack helicopters, artillery systems at iba pang defense assets ng mga kalahok na bansa. Balikatan 2026, matagumpay na nagtapos. Formal na pong nagtapos ang exercise Balikatan 41-2026 na nilahukan ng mahigit 17,000 personnel mula sa Pilipinas, Estados Unidos at iba pang partner nations. Sa isinagawang closing ceremony, binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na naging mahalagang plataforma ang Balikatan upang mapalakas ang interoperability, regional security at defense cooperations. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang maritime strike operations, live fire exercises at humanitarian assistance missions. At yan po ang mga balita na aking nakalap ngayong araw.
0: Thank you, partner. At sa punto pong ito, ay dadako na po tayo sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maaasahan.

0: Ayun, partner, at katulad nga kanina, nabanggit ko na ngayong umaga ay ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagpapahalaga sa ating pambansang pamana bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng National Heritage Month, bibigyan din natin ang papel ng kasaysayan, kultura, sining at mga tradisyon sa pagpapatatag ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. At para po sa mga nanonood sa atin via live streaming sa FB, pwede po kayong...
1: Mga kaibigan, tayo po pala ay napapakinggan, hindi lamang po sa radyo, kundi pati na rin po sa FB live stream sa pamagitan po ng FEBCB Call Care 104.3 D-Way FM. At hindi lamang po sa Facebook, pati na rin po sa YouTube and Instagram. Ito po ang FEBCB Call Care 104.3 D-Way FM.
0: Ayun, at yung nanonood nga po sa atin via live streaming, hinihikayat po namin kayo na makilahok sa ating talakayan ngayong umaga. Pwede kayo pong mag-send ng inyong mga katanungan dyan sa comment section. At batiin ko po muna pala yung mga tropa natin dyan sa TOG5, mga lahat ng officers, enlisted personnel, at sa pamumuno ng aming group commander si Colonel Joel K. Vergara, PAF GSC, at special shout out kay Staff Sergeant Sandy Taduran Sanchez, 865094 Philippine Air Force. Kay Egan, sir, happy birthday, sir. Baka ayan naman.
1: Mabuhay ka hanggang gusto mo, sir.
0: At ngayong umaga nga po ay makakasama po natin ang panauhin natin mula sa National Museum of the Philippines, Bicol. Siya po ang public information officer na magbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa National Heritage Month, mga programa ng National Museum at mga hakbang upang higit na mapalalim ang pagpapahalaga ng mamamayan sa ating kultura at kasaysayan. At nasa kabilang mikropono na nga po ang ating panauhin. Ma'am, magandang umaga po at batiin po muna natin yung mga nanonood sa atin at nakikinig, ma'am.
2: Good morning po. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa programa ng TOG.
1: Ayan na. Alam mo, ang bukod kasi sa seguridad at kaayusan ay napakahalaga din na bantayan natin ang isa ding aspeto ng ating pagkabansa. Ito yung pagyamanin natin ang ating kultura, kasaysayan at pamana. Dahil ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili natin, no, ma'am, kundi pati na rin sa kakayahan nitong alalahanin kung sino ito, saan ito nagmula at ano ang dapat nitong ipasa sa susunod na henerasyon. At dito po natin na makikita yung kahalagan ngayon kasi ngayong buwan po ay ipinagdiriwang natin ang National Heritage Month. Kaya po kami ay lubos natutuwa dahil meron po kaming naimbitahan na isang panauhin na magbibigay ng kalaman na sila po ang nagpapanatili ng ating yaman pagdating sa ating kultura, pagkakilanlan at kasaysayan.
0: Ayun. At ma'am, sa... ngayong buwan nga po ay I believe ang team ngayon ay Roots and Horizon, Our Shared Heritage, Our Collective Future. Para po sa atin, ano po ang kahulugan ng temang ito para sa National Museum at para na din sa ating mga kababayang Pilipino?
2: Mahalaga itong temang ito para sa atin and lalong-lalo na ngayong buwan ng pamanang kultural dahil ang Pambansang Museo ng Pilipinas ay isang lugar kung saan natin maiintindihan, malalaman at maipapasa ang kaalaman tungkol sa ating pamana. Very, kumbaga kasi ang cultural heritage, napaka-intangible niyang concept. Mm-hmm. Pero sa pagse-celebrate nitong buwan ng pamanang kultural, gusto nating ipaintindi sa ating mga
0: kababayan
2: na ang ating pamana ay isa sa paraan para maipasa ang ating identity. Gusto ko lang, sir, pahapyawan yung sinasabi natin kasi again, hindi lahat ng tao naiintindihan itong sinasabi nating cultural heritage. Mm-hmm. So, pag sinabi natin cultural heritage, ito yung mga bagay na may relationship sa ating mm-hmm. pagkakakilanlan o identity. Mm-hmm. For example, pwede kung ihahalin tulad natin ang ating cultural heritage at identity, para ito yung pangalan, mm-hmm. simbolo ng isang lugar. So sa inyo sir, kunwari ako, ang pangalan ko ay Jessie. So ang ating cultural heritage or ang ating pamana, isa din siya na identity o marker. Mm-hmm. So kung itong cultural heritage ay magiging identity natin, ito ay yung mga bagay such as yung Mayon Volcano, mm-hmm. which is associated sa lugar ng Bicol. Mm-hmm. Sa pagkain naman, ang cultural heritage natin o yung pamanang kultural natin ay pwedeng pinangat, mm-hmm. Pili. So, yan yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan, kaya meron tayong sinasabing cultural heritage. Marami yan, banana queue, di ba? Mm-hmm. So, mga simbolo yan ng ating pagkakakilanlan. Ano pa, kayo sir, feeling ko marami din kayong mga bagay, kaisipan, mga gamit, bagay, observances such as fiesta. Yan, uh-huh. makikita natin dyan kung ano yung ating identity. So, napakalawak ng sakop ng pamanang kultural, pero sa atin ngayong buwan ng pamanang kultural, gusto nating i-highlight yung role ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Mm-hmm. So kung pupunta po kayo sa National Museum of the Philippines, ito po yung lugar kung saan natin makikita yung mga bagay at mga lugar kung saan nandun yung ating pagkakakilanlan. So yun lamang po para doon sa ating tema ngayong buwan ng National Heritage.
1: Ayan, napakaganda ng mga sinabi mo, ma'am. Kasi kahit ako nga ay medyo naguguluhan din pag sinabi natin cultural heritage. Ang akala ko lang ay ito lang yung mga buildings na nakikita natin na may significance sa ating kasaysayan. Pero malawak po pala ito, ma'am. At siguro hindi lamang po ang pinagdiriwang natin ngayon, ang tema natin ngayon, hindi lamang po selebrasyon ng nakaraan. Ito po ay salamin ng ating pagkatao at ng ating kinabukasan. At dito pala natin na nakikita ang kahalagahan ng cultural heritage na bahagi pala ito ng ating pagkakakilanlan, ma'am, no, ng bilang mga Bicolano at bilang mga Pilipino, Sergeant DC.
0: Mm-hmm. Ma'am, nabanggit nyo kanina na malaki din talaga ang role na ginagampanan din ng ating National Museum para mas maintindihan o maunawaan ng ating mga kababayan yung kanilang pagkakakilanlan. Paano nga ba, ma'am, nakatutulong sa mga anong paraan nakakatulong ang National Museum sa pangalaga at pagpapalaganap ng ano ba yung sinasabi, ma'am, na tangible and intangible cultural heritage?
2: Ayan. So kanina na pahapyawan na natin yung sinasabi nating cultural heritage. So may dalawang uri ang cultural heritage. Yan yung tangible, yan yung mga nakikita. So na-mention ko kanina, nahahawakan. So yung mga tangible cultural heritage ay pwedeng gusali, na-mention yun ni sir. Yung mga artifacts,
1: yung malimit na pagkakaalam natin sa cultural heritage, yung mga tangible aspects ng ating cultural heritage. Pero meron pa palang intangible, ma'am.
2: Yes po. So, na-mention natin yung intangible. Yung intangible naman, di ba, meron tayong mga nagawang mga handicraft. So, sa intangible, nandun yung kakayahan at yung knowledge sa paggawa nitong mga bagay na may relationship doon sa ating pagkakakilanlan. So kung meron tayong, for example, yung handicrafts natin made out of abaka, sa intangible cultural heritage, ito naman yung mga culture bearers natin, yung mga nagwi-weave ng abaka. So yung kakayahan nila sa paggawa ng or paghahabol or pagwi-weave, yun po papasok ang intangible cultural heritage.
1: Yung sa madaling salita, ma'am, yung winib nila na products, pwede siyang maging tangible.
2: Yes, oo.
1: Pero yung kaalaman na tradisyon kung paano ginawa yung isang bagay na yon, ayun po yung intangible.
2: Tama po kayo dyan, sir. So, yan po yung iisipin natin. Na meron tayo, hindi lang yung mga bagay yung mahalaga, nandyan din yung kung paano natin ginawa, such as yung knowledge and skills na kaakibat sa paggawa ng mga bagay. So yun po yung tungkol doon sa tangible and intangible cultural heritage. And sa National Museum of the Philippines, it is actually an agency under the national government. Mm-hmm. And ang mandato niya, other than meron tayong mga exhibitions, nagkakandak po ang Pambansang Museo ng Pilipinas ng pananaliksik or research. And nandyan din po yung pangangalaga ng ating mga, hindi lang kasi pag sinabi nating museum, mm-hmm. iniisip agad natin mga artifacts. Mm-hmm. So other than those artifacts, meron tayong mga specimens pa, such as yung wildlife specimens, mm-hmm. may mga fossils tayo sa museo, and then mga minerals. So yun po yung mga bagay na makikita natin doon sa ating museum na pinapangalagaan. So the National Museum of the Philippines po, we have a pool of experts in different fields, such as meron tayong zoology, meron tayong archaeology, yung sa artifacts natin, meron din botany, and then meron tayong architectural arts and built heritage, meron tayo dyan, and yung fine art. So, nandyan yung papasok yung mga paintings. So, again, at the National Museum of the Philippines, nandito yung mga bagay na may kinalaman sa ating pamanang kultura. And as mandated by law, kami po ang nangangalaga. Other than again for the information ng ating mga tagapakinig at nanonood, ang Pambansang Museo ay hindi lamang nagpo-put up ng exhibition. Kami din po ay inatasan ng batas, more than the mandate po na binigay sa atin ng batas, kami po ay nangangalaga nitong mga bagay na may kinalaman sa ating pamanang kultural.
1: Ayan, napakalinaw po, ma'am, no? Ang ating mga museo ay hindi lamang lugar kung saan makikita natin yung mga lumang bagay o kagamitan, no, ma'am. Ito rin po ay nagsisilbing learning space pala sa ating mga kabataan kung saan ang kasaysayan, tradisyon, kultura ay nagiging mas konkretong karanasan para sa ating mga kabataan. Hindi lang nababasa, kundi na nakikita, nararamdaman at naiintindihan sa mas makabuluhang paraan. Kaya napakahalaga po talaga ng ating ang ginagampan ng papel ng ating mga museo, lalong-lalo na ang National Museum of the Philippines, particular mismo dito sa Bicol Region. At ngayon ko nga lang po nalaman, ma'am, na meron rin pala nga National Museum of the Philippines dito sa Bicol. At dito siya naka-situated sa Legazpi City, particular, ma'am, sa Kagsawa, Daraga Albay, or Busay, Daraga Albay. Saan po kaya, ma'am, attached agency ang NMP Bicol, ma'am?
2: Ayan. Magandang tanong din yan, sir, kasi again, meron, nasa stage din tayo ng pagpapakilala ng Pambansang Museo dito sa ating lugar. Ang National Museum of the Philippines ay considered as trust of the government. And this is under the national government. Ang fund niya ay galing din sa buwis ng ating mga mamamayan under the GAA, General Appropriations Act. So basically, this is a museum under the executive department ng ating state.
1: Mm-hmm. So hindi siya, ma'am, connected sa NCCA or yung National Cultural and the Arts po, ma'am?
2: Yes po, separate po siya na opisina sa National Commission for Culture and the Arts. Though okay, meron tayong mga collaborations with the other Philippine cultural agencies. So idagdag ko lang, sir, na under the national government, meron tayong mga Philippine cultural agencies. Mm-mm. So nandyan na si Pambansang Museo, nandyan yung si NCCA, kasabay din dyan ang National Historical Commission of the Philippines at Commission sa Wikang Filipino, KWF. Mm-mm. Tapos kasabay din dyan yung Cultural Center of the Philippines. Yan po yung mga cultural agencies under the national government.
1: Ayun na. Maaari nyo po ba mama ibahagi kung kailan binuksan po ang ating NMPB call at anong mga lugar po ang sakop ng paglilingkod ninyo, ma'am?
2: Yan, so maganda tong impormasyon dahil ang Pambansang Museo ng Pilipinas dito sa Bicol Region kung saan naka-situate siya sa Daraga Albay, binuksan siya formally sa public last 1992. Matagal na po siya na nandyan sa Busay, Daraga Albay. Malapit lang siya sa Cagsawaruin. So, nagkaroon lamang tayo ng relocation ng ating mga exhibition kasi initially yung exhibition natin nung nagbukas ang museo natin noong 1992 ay meron tayong geological exhibition at archaeological exhibition. From 1992 hanggang nagkaroon tayo ng Super Typhoon Reming, nandyan yung museum natin. However, naapektuhan yung mga kalapit na lugar, yung mga nasa vicinity ng lugar. Kaya nag-decide ang ating pamunuan sa museo na ilipat pansamantala sa Tabaco City. So from 2008 to 2018, nandoon po sa Tabaco yung collections natin. Pero luckily, nag-reopen po yung museum natin noong 2022. And na-update po yung exhibition natin. Ang exhibition natin, nabawasan ng archaeological exhibition kasi as we understand the hazard, lahar-prone area po dyan sa Busay, Daraga Albay. So we need to secure the artifacts and currently, ang meron tayo ngayong exhibition ay tungkol sa mga bulkan. So we have a geological collection and kasabay po dyan yung collection natin sa botany and zoology. So meron tayong plants and animals, meron tayong mga halaman at hayop na mga specimens na naka-display ngayon sa ating Pambansang Museo. And ang ating museo ay bukas sa lahat. Open tayo sa lahat. And yun, libre yung admission natin. We cater to different groups. May mga bata, may mga matatanda. So, lahat naman po ay welcome na bumisita sa Pambansang Museo dito.
0: Mm-mm. Anong araw, ma'am, yung schedule ng visit dun sa National Museum?
2: Ayan.
0: Open din po ba, ma'am, during weekends?
2: Yes, tama kayo, sir. Para mabigyan natin ng pagkakataon na ma-access ng tao ang museo bukas araw-araw. So including weekends, bukas po ang museo natin dyan sa Busay, Daraga Albay. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Yan po yung schedule natin. So kahit nga po holiday, bukas din po ang ating museo.
0: And ilang tao, ma'am, yung kayang i-accommodate nung ano natin, ma'am, museo, ma'am?
2: So maliit lang atin ang ating museo dyan sa Daraga. Pero at a time, sa isang pagbibisita, we can accommodate 80 to 100 persons at a time.
0: Mm-hmm.
2: So, after nun, pwede na naman tayong mag-accommodate ng another group from 80 to 100 persons at a time inside the museum po.
0: So, maganda pa lamang pag may mga bibisita na may balak mag-educational tour sa museum, mas maganda na way ahead mag-inform para hindi magkasabay-sabay, ma'am. Para lahat naman, yung experience nila, kumbaga hindi ma'am, hassle kasi pag basa, masyadong madaming tao naman, parang magulo na din, chaotic na sa loob.
2: Opo, tama po yan, sir, kasi actually linilimit natin yung flow ng visitors, lalong-lalo na pag guided tours. Meron tayong guided tours, by the way, sir, na-mention ko kanina na libre yung ating admission, wala kayong babayaran. Yung guided tours naman, ito ay serbisyo kung saan bibisita kayo and meron tayong trained na museum guide na magbibigay lalim doon sa mga nakapaloob sa museum. So, through a guided tour, i-assist tayo ng museum guide. So, yun nga sir, to enhance their museum experience, we suggest that you book ahead of time and we also limit the number of guests. Kasi yun nga, it will highly affect din yung learning experience. So other than bibisita kayo, kung gusto ninyong mag-immerse sa impormasyon na meron tayo sa museo, pwede po kayo mag-avail ng guided tour and mag-book lang po ahead of time.
1: Napakagandang servisyo para sa ating NMPB call. Siguro marami na sa ating mga tagapakinig ang gustong puntahan ng ating NMPP Bicol. Matatagpuan lang po ito sa Busay, Daraga Albino, ma'am.
2: Apo.
1: Bukod po ma'am sa mga exhibit, ano po bang serbisyo o programa ang inialok ng NMP Bicol para sa ating, para sa mga publiko po ma'am?
2: Oo. So, regular pong serbisyo talaga yung pag-accept ng mga bisita sa museum. And on top of that, we also conduct or kakandak tayo ng mga public programs. Ito yung mga activities na may kinalaman din sa ating pamanang kultural. So, ngayong taon, may series na tayo ng mga activities na nakandak. Again, libre. Wala po kayong babayaran at wala po yung mga participants namin na binayaran. Kumbaga, ito ay yung, ang kailangan lamang dito ay yung participation ng ating mga kababayan. So, nag-start tayo ng ating mga activities nung March. Meron tayong abaca weaving and abaca processing, yung paghagot, yung pag-extract ng fiber sa abaca plant. So, meron tayong ganung activity last March. Ito ay in recognition sa mga ginagawa ng ating culture bearers and nagkaroon tayo ng mga pag-uusap din tungkol sa abaca tradition. So, yun po ay nung March. And then, meron din tayong regular na pagsasagawa ng storytelling activity sa museo. So, inside the museum, meron tayong storytelling activity kung saan pinapalaganap natin yung kwento ni Daragang Magayon. Ito naman ay para sa mga bata. So, every after 2 months, yan, meron tayong storytelling activity sa loob ng museum. And ang aming ini-involve dito or yung mga participants natin ay yung mga karatig na mga barangay dito sa Daraga. Kasi para mas ma-appreciate nila yung kwento, lalong-lalo na yung Daraga at ang iba pang lugar dito ay malapit tayo sa Mayon. So maganda din na malaman nila yung legend of Mayon. So meron tayong ganun and then meron tayong quiz day, magkakaroon ng guided tour and then magkakaroon ng parang Q&A after ng guided tour. Yan naman ay yung mga nagpapaguide din. Mayroon tayong mga premier dyan. Again, lahat po yan libre. Tapos yung ngayong National Heritage Month, meron tayong naganap na heritage tour. So naimbitahan natin si Dr. Danilo Hirona, distinguished Filipino historian. And na naikot natin yung mga national cultural treasures dito sa Albay. So yan, pag sinabi kasi nating national cultural treasures, yan yung may mga declared siya ng mga cultural agencies and ang parang isa sa key na criteria is may outstanding cultural significance. So ibig sabihin, mahalaga ito, hindi lang dito sa lugar natin, mahalaga siya sa ating bansa. And yun nga, meron siyang sinatawag na outstanding cultural significance. So, aesthetics, scientific significance, architectural significance. So, yan yung mga tinitingnan dyan in terms of declaring national cultural treasure. So, idadagdag ko lang na meron tayong national cultural treasures dito sa Albay. I think 5 or 6 yung declared na national cultural treasure. So, yun po. Napakaswerte natin dahil dahil na-declare itong mga lugar na ito at mga bagay na ito, nandyan yung ating state to protect and regulate the use of these national cultural treasures. Yung simbahan sa Daraga Kagsawa Ruins, Bujaw Ruins, Tabaco Church, tapos meron tayong Mataas Shell Scoop, protected yan ang ating bansa para maipasa natin yung kwento na meron itong mga bagay na ito. So, nagkaroon tayo ng national in relation to the National Heritage Month celebration as a kick-off activity, nagkaroon tayo ng heritage tour. Kasama natin dyan, of course, yung DepEd, Department of Education ng mga teachers. And pahapyawan ko na lang din, sir, kasi meron tayong upcoming activity. Magkakaroon tayo ng International Museum Day sa May 18 and magkakaroon tayo ng isang activity. Ang title niya is yung larong Pinoy. Ito naman ay in relation nga sa International Museum Day at National Heritage Month. The title specifically is Play the Past, Unite the Present. So magkakaroon tayo ng laro ng lahi sa May 18. And then maglo-launch tayo ng National Museum Passport. So kayo sir, kung kayo ay may balak na mag-ikot sa buong Pilipinas, kasi ang museum natin ay nasa buong bansa, kada rehiyon ay meron tayong museo. So kung meron kayong balak na mag-ikot-ikot sa Pilipinas, maglo-launching tayo ng National Museum of the Philippines na passport, at lahat ng museo na mapupuntahan nyo sa bansa, magkakaroon kayo ng specific na parang stamp, and then meron kayong makukuhang reward o prize. So yan po yung mga upcoming activities natin sir. And by the way, last lang po, sa August meron tayong Karagumoy Weaving, and meron din tayong October Museums and Galleries Month. Meron tayong Larry Alcala exhibit. So, Slices of Life, Wit and Humor. Yung si Larry Alcala po kasi ay taga-Daraga Albay, national artist siya. So, nakipag-partner po si National Museum kay Filipino Heritage Festival Incorporated. So, maglo-launch tayo ng temporary exhibit sa October. So, yun lamang po yung mga libre nating mga kaganapan at activities for the National Museum. Nag-greenab ko lang po yung chance para ma-i-promote ito.
1: Yung mga typical ma'am na mga larong Pinoy, halimbawa yung kami yung mga 90s, madami kaming mga laro dati ng mga kabataan kami. Parte pa din po ba yan ng ating cultural heritage, ma'am?
2: Yes po. So, parte po yan. Intangible cultural heritage din po yan. For example, yung patintero, piko, yan yung mga traditional games ng nalinalaro natin. So, ngayon siguro na papansin natin yung current generation, Gen Alpha at Gen Z, more on gadgets sila. So sana ma-expose din sila sa ganitong mga laro, kasi parang nasa loob na lang sila ng bahay. Lalong-lalo na nung nag-pandemic. So sana ma-experience nila yung mga ganong laro, yung kadang-kadang, yan, sipa.
1: At sa panahon ngayon, di ba ma'am, marami na kasing naglipa na ng social media, at talagang nabubuhay na tayo sa makabagong panahon. So ano pang ginagawa ng NMP Bicol ma'am para mapanatili ang mga kulturang ito ma'am?
2: Ayan, so other than of course meron tayong mga programa na libre para sa mga kabataan. By the way, ang National Museum ay ongoing pa rin yung community engagement. Pumupunta kami sa mga barabarangay para magkaroon ng mga, 'di ba? Minsan meron kami mga activity sa loob ng museum, pero lumalabas din kami para dalhin ang ibang programa sa mga barangay. So it's either we take the people sa museum or we go to the communities. So may mga activities tayo such as yung storytelling activity, dinadala natin ito sa mga paaralan. And last April ay nakabisita ang Pambansang Museo doon sa evacuation center sa Camalig para maibahagi yung kwento ni Daragang Magayunen, at the same time makatulong din para mag-debrief yung mga bata. So yun yung mga simpleng paraan ng ating Pambansang Museo para makapaghatid ng kanyang serbisyo and maipagpatuloy ang ating pamana.
0: Ayun. So ma'am, may question lang ako ma'am para dun lang sa mga interested na bumisita sa mga sa National Museum natin dito sa Bicol. Ano po yung mga dapat nilang tandaan? Ano mga dapat gawin nila at mga dapat di gawin pag pupunta na sila dun sa or bibisita sa museum?
2: Ayan, magandang tanong din po yan, sir. So, meron tayo kasing sinasabing museum etiquette and meron tayong visitor guidelines. So, kung po, kayo po ay nagbabalak na bumisita sa Pambansang Museo, bawal po ang, of course, yung mga dangerous items such as yung mga matutulis na bagay, yung mga firearms, bawal na bawal po yan. Hindi po kayo niyan papapasukin. And yung mga mga gamit na dala ninyo such as payong, bawal po yan ipasok sa exhibition area. Yung pagkain at tubig, bawal din po yan dalhin sa loob, kasi again, part ng ating conservation and pag-preserve ng ating mga specimen sa loob, kaya bawal po yung mga items na yun kasi baka matapon. And then bawal din po hawakan yung mga exhibition items natin, yung mga specimens. Bawal na bawal po yun. And bawal din po maglaro sa loob ng museum. Sumigaw, bawal din po yung maingay doon kasi syempre po may mga bisita na nagbabasa ng ating mga exhibition texts, yung mga nakapaloob doon sa mga impormasyon na nakapaloob doon sa ating mga naka-display. So bawal po yung maingay. And then pinagbabawal din po yung mga alaga nating hayop like aso o pusa. So we understand na meron tayong mga alaga, part siya ng ating pamilya. Ngunit pagpasok po sa ating exhibition, ipinagbabawal po yung ating mga alagang hayop. So, yun po yung mga reminders pag papasok po kayo sa museum. And bawal din po pala, sir, yung mga malalaking boxes, mga packages. So, bawal din po yun. Iiwan po ninyo yun. Bawal po yun for the safety and security. And bawal din po sa loob ng exhibition yung may mga dalang placard. So, hindi din po yun pinapahintulutan doon. So, yun po yung mga reminders. And of course, dagdag ko lang, bawal po sirain din yung mga kagamitan sa museum. Again, as part of our conservation and preservation efforts. So, yun po. Sana panatilihin nating malinis and wag nating sirain yung mga gamit sa loob.
1: Ayan. Alam ko naman mga ma'am na magiging makabuluhan talaga ang magiging karanasan ng ating mga visitors na magbibisita sa ating museo. Lalong-lalo na yung kapaligiran kung saan nakatayo mismo ang museo. Ay tanaw na tanaw yung bulkang mayon, di ba ma'am?
2: Ay, opo.
1: Ayun na. Siguro, Sergeant DC, sa puntong ito ay bilang panghuli na lang po ma'am, no? Ano kaya mama yung ating mensahe na nais ninyo nga iwan sa ating tagapakinig tungkol sa kahalagahan ng pagbisita at pagsuporta po ma'am sa National Museum Bicol ma'am?
2: Oo. So napakaswerte po natin dito sa Bicol Region dahil meron tayong isang museo kung saan meron tayong space para mas malaman natin at mapalalim natin ang ating kaalaman tungkol sa ating pagkakakilanlan. So, kung kayo ay naghahanap ng lugar kung saan gusto nyo pong madagdagan pa yung impormasyon tungkol sa ating pagkakakilanlan, bisitahin po natin ang Pambansang Museo ng Pilipinas. The National Museum of the Philippines is located at Busay, Daraga, Albay. Malapit siya sa Cagsawa Ruins. And again, just to emphasize, libre po yung entrance. Wala kayong babayaran pag pumasok po kayo. We welcome walk-ins. Pero pag magpapaguided tour po kayo ay kailangan nyo po kaming bigyan ng heads up. So, pwede po kayo mag-book ng libreng guided tour. Hanapin lamang po kami sa National Museum of the Philippines, Bicol, sa Facebook. Medyo mahaba po siya, pero hanapin lang po kami sa National Museum of the Philippines Bicol sa FB page po iyan. So mag-message po kayo para kayo ay mag-book ng libreng guided tour. And ayan. Then again, i-highlight ko lang sir na
1: yes, ma'am.
2: Libre. So again everyone, please visit the National Museum of the Philippines. We are open from Monday to Sunday. Open every day, 9 a.m. to 5 p.m. Malapit lang kami sa Cagsawa Ruins. And by the way, the exhibition right now, meron tayong Bicolandia Land of Volcanoes. We feature the geological and the diverse wildlife natin dito sa Bicol Region. So kung gusto ninyong magkaroon pa ng malalim na pag nakaalaman tungkol sa ating mga bulkan and at the same time gusto nating ma-appreciate ang biodiversity natin, bisitahin ang Pambansang Museo ng Pilipinas. And ang highlight ng ating exhibition ay yung Butterfly Garden. Libre din po yung Butterfly Garden. We propagate, pinaparami namin yung mga butterflies doon. Libre din po yun. As of now, I think we have 3 to 4 butterfly species. So, yan po yung mga na-enjoy ng mga maliliit na mga bata. Mga maliliit nating bisita pag nagda-drop by sa museum. Yun lamang po. And happy National Heritage Month po sa inyo.
1: Ayan. Maraming salamat po, no ma'am, sa pagtangkilik sa aming paanyay at talagang napapanahon at napakalaga po ng ating mga napag-usapan sa ating mga tagapakinig. Suportahan po natin at bisitahin ang National Museum Bicol or NMP Bicol, kasi hindi lamang po ito isang simpleng leisure activity kundi isang mahalagang akbang ng bawat Pilipino na mapanatili ang ating pagkakilanlan, mapalalim ang ating kasaysayan at mapalakas ang ating pagpapahalaga sa kulturang Bicolano at Pilipino. At sa ganitong paraan po ang museo ay nagiging tulay ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na tayo mismo ang aktibong bahagi. At mula po sa ganitong makabuluhang paalala, talagang nananatili sa atin na isang mahalagang diwa na ang kultura at kasaysayan na hindi lamang dapat alalahanin, kundi dapat isabuhay, palagahan at ipasa sa susunod na henerasyon. At kaysa din po mga Tactical Operations Group 5, ang inyo pong hukbong himpapawid sa Kabicolan sa pagdiriwang ngayon ng National Heritage Month. Isang napakahalagang pagdiriwang po, ma'am, upang tangkilikin o balikan ng ating o pagyamanin ang ating kultura, kasaysayan at pinagmulan.
0: Ayun. Maraming salamat muli, ma'am, kay maraming salamat muli kay ma'am Jess Shan M. Aikocho. Siya po ang Public Information Officer ng National Museum of the Philippines dito sa Bicol. At bilang pagtatapos na lang po ay iiwanan ko po sa inyo ang mahalagang salita mula sa ating Biblia para sa ating segment na Food for Thought.
3: Food for Thought.
0: Mga kaibigan, habang tayo po ay nagmumuni-muni tungkol sa kahalagahan ng ating kasaysayan, kultura at pambansang pamana, narito ang isang makabuluhang paalala mula sa banal na kasulatan. At dito ay sinasaad na alalahanin ninyo ang mga unang araw, pagnilayan ninyo ang mga taong nagdaan, itanong ninyo sa inyong mga magulang at kanilang sasabihin sa inyo sa matatanda at kanilang ipapaliwanag sa inyo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-alala at pagpapahalaga sa ating pinagmulan, kasaysayan at mga aral na iniwan ng mga naunang henerasyon. Tulad ng diwa ng National Heritage Month, mahalagang mapanatili natin ang kultura, tradisyon at mga pamanang nagbibigay pagkakakilanlan sa atin bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa ating kasaysayan at paggalang sa ating mga tradisyon, mas napapalalim natin ang ating pagmamahal sa bayan at napapasa natin ang kahalagahan o mahalagang aral sa susunod na henerasyon. Naway magsilbing gabay sa ating lahat ang mensaheng ito upang patuloy nating pangalagaan at ipagmalaki ang mayamang kultura at pamana ng ating bansa bilang bahagi ng ating pagkakaisa at pagiging makabayan. At sa muli po, ako po si Airman First Class Dan Aldrin A. De Castro ng TOG 5 Civil Military Operations Personnel, at magsama-sama tayo pong muli sa isang makabuluhang talakayan naman dito sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maaasahan.

0: nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@dway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

nakikibaka tayong mga guro na tila ba isang magulang. Bitbit ang pangarap para sa ating mga anak, layunin natin na bigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga supling. Kaya, saan man tayo dalhin ang ating pagtuturo, ang mga batang kinabukasan ng bayan ang laging nasa ating puso at isipan. Kaakibat man ito ang mga hamon na ating hinaharap, patuloy pa rin tayo sa paglaban sa mga hamon sa edukasyon. Kaya nga, para kanino ka ba gumigising araw-araw? Dahil yun din ang magpapalakas ng ating loob para patuloy na magturo at maging magulang para sa pangarap ng mga tinaguriang pag-asa, anak ng ating bayan.

Turo Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.

0: guys.
1: Hello, guys.
2: Hello, my dog, Marvin.

Dahil minsan lang sila bata, edi pagbigyan na natin.

0: Let's go, kiddos! At sulitin na natin ang bakasyon. So fasten your seatbelts. We're going to explore the Mount Mayon. Ang bakasyon ng mga bata, hindi lang dapat puro laro at pahinga. Pwede rin itong gawing fun way to learn. Hindi naman kailangang parang classroom setup. Minsan, kahit simpleng gala. Pagpunta sa dagat o bundok o kahit panonood ng documentaries, may natututunan na sila.
1: Agree ako dyan. Kapag hinayaan nating mag-explore ang mga bata, mas nagiging curious sila at mas na-enjoy nila ang pagkatuto. Because the real and the most unforgettable learnings can happen outside the four corners of the classroom.
0: Sa totoo lang kasi, Sir Jemar, hindi naman kailangang bongga ang bakasyon para maging meaningful. Kahit simpleng moments lang, basta may natutunan at may saya, panalo na yun. Kasi at the end of the day, ang importante ay yung experiences na baon nila na magagamit nila sa school at sa totoong buhay.

0: What is an ATV, Sir Jemar?
1: Ang ibig sabihin ng ATV ay all-terrain vehicle. Ito ay isang sasakyan na kayang i-drive sa iba't ibang uri ng daan o terrain tulad ng putik, buhangin, bato, at bundok. Karaniwang ito may apat na gulong at ginagamit sa adventure activities tulad ng trail riding papuntang paanan ng bulkan ngayon.
0: Kuya Kim ka dyan, Sir Jemar. Napili naming trail ang 2018 Mayon Trail. Ito ay hindi pangkaraniwang trail for ATV adventure. Tinatawag itong 2018 Mayon Trail dahil noong taong 2018, kung kailan active ang eruption ng Mayon, maraming areas ang tinawag na danger zone. Dahil doon dumaan ang malalaking bato at lava mula sa Mayon. Kaya ang trail na ito ay no ordinary. Kailangan na kung may mga kasamang bata, ay kasama sa ATV ang parents o adults. Mahalaga din ang expertise ng mga tour guide, and in our case, dalawa ang kasama naming tour guide to secure the safety ng mga kids.
1: That is a good decision kasi mabato, matubig at matarik ang mga daan. Pero ginawa din itong safer ng mga ATV tour operators kung saan inayos din nila ang mga delikadong part ng trail.
0: Many times pa nga bumunggo at sumabit kami sa mga malalaking ugat ng puno. May mga oras na namamatayan kami ng makina. And I can't help myself but to get worried sa mga anak ko na kasama namin. Pero with extra carefulness and diligence sa pagsunod sa aming tour guide, naitawid naman namin ang safe na journey sa bawat trail. As a teacher, we always care about our learners. We worried of many dangers they might face in the learning process. Extra carefulness is always needed. Dahil hindi lang nila tayo teachers. Under the Family Code ng Civil Law of the Philippines, tayong mga teacher have the authority and responsibility of in loco parenti. Ibig sabihin, sa loob ng paaralan, tayo ay naatangan na maging magulang sa ating mga estudyante. Kaya tayo ay inaasahan na poprotekta at laging mangangalaga sa kanilang kapakanan.
1: Back to trail tayo. Pagkatapos ng mahigit isa't kalahating oras na ATV ride, ay narating na namin ang throne

breathtaking ang place na ito, kung saan ay makikita ang view ng Daraga, Legazpi, at Tabaco City. Truly that after a long and challenging ride, what's on top is priceless. Can't be as valuable as the majestic view of Daragang Magayon. Pero tulad ng buhay, hindi laging kalmado. Minsan, may mga pag-aalboruto. Pagsabog ng mga hinaing at problema tulad ng Mount Mayon. Ngunit sa bawat pagsabog din ng bulkan, makikita ang tinaguriang a beautiful disaster.

0: ang Bicol National Museum na matatagpuan sa Cagsawa Ruins, Busay, Daraga, Albay, ang makakapagkwento ng makasaysayan na pagsabog ng Bulkang Mayon. Bagamat kilala bilang isang bulkan na may perfect cone sa buong mundo, bahagya itong nabingas dahil sa aktibong pagputok sa mga nagdaan na panahon. Patunay na sa kabila ng maladyosa nitong ganda ay aktibo at malakas nitong puwersa na namumuo sa ilalim ng bundok.
1: Natayang taong 1616 nang una itong pumutok at simula noon, di na halos mabilang ang ilang sakuna na naidulot ng bulkan sa Albay. Noong May 2, 2026, naiulat din na libo-libong pamilya ang naapektuhan at pansamantalang inilikas dahil sa ash fall at panganib sa loob ng 6-kilometer danger zone. Habang nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto at paggalaw ng magma, ay inaasahan na marami pa ang maaapektuhan. Kaya di man tiyak kung ano ang finale performance ng Bulkang Mayon sa mga susunod na araw. Di matatawaran ang tatag ng ating kapwa albayano. Isa na dito si Daniela Imperial, isang kabataan na nagpapakadalubhasa na maging guro. Bagamat may banta pa din ang bulkan sa buhay at kabuhaya ng kanyang pamilya, nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa na isang magandang katangian ng future teacher.
2: Naalala mo yung sumabog yung bulkan? Nasaan ka po?
3: Nandito po. Pero pinaibakit po kami.
2: So ngayon, bumalik ka. Anong naalala mo nung sumabog yung bulkan? Anong ginagawa mo doon? Wala, nasa bahay ka lang. Okay. Nagulat ka siyempre. Anong ginawa niyo?
3: Mag-impake.
2: Ano ba, parang ano na ba yun? Usual na sa inyo na sumasabog yung bulkan? Parang hindi na kayo nagugulat masyado?
3: Hindi na po kasi sa amin.
2: Sanay na, ano?
3: Oo.
1: Habang kausap ko si Daniela, ay naririnig namin ang bungis-ngis ng mga bata na nasa gitna ng malawak na parang ng alikabok mula sa sumabog na bulkan. Pero nagawa nilang magtayo ng isang maliit na swimming pool. Sa aming curiosity ay nilapitan pa namin sila at nakipagkwentuhan na din sa mga nanay.
0: Isa itong patunay na ang mga albayano, tayo mga Pilipino kahit sa gitna ng sakuna, ay nakakahugot pa din ng paraan na pumalma at magsaya para na din sa mga bata. Kaya habang may mga bata, talaga may motibasyon tayo na magpatuloy sa buhay kahit mahirap, isang kaisipan ng isang magulang.

0: Sa On Matters About God, ating binibigyang pagpapahalaga ang bawat magulang, bawat guro na tumatayong magulang para sa kanilang estudyante. At sa darating na Mother's Day, ay espesyal naming binabati ang mga katulad ko na mommy na, guro pa. Sabi nga ng mama ko noon, Gretchen, hindi mo mauunawaan ang isang ina kung hindi ka din magiging ina. Sa isip ko noon, sigurado ako at gusto ko na maging nanay. It is my dream to be a mother. It has been always in my heart to have little children, and I hope now I was able to honor my mom. When at times I feel like I'm giving up mentally and physically because being a mom is no ordinary, I have a thought of my late mom who has been so unselfish, so sacrificial to the family. Sana nga I make her proud. Sa paanan ng Mount Mayon ay tila nananahan ang isang lihim na kwento ng pagiging ina. Isang kwentong hindi lamang nasusukat sa lambing, kundi pati na din sa minsang matinding pag-aalab ng damdamin. Ang bulkan ay kilala sa perpektong hugis nito. Napakaganda sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon ay nagkukubli ang apoy, pagyanig at panganib. Katulad ito ng isang ina, tahimik na maganda sa paningin ng marami. Ngunit sa kanyang dibdib ay may mga unos na siya lamang ang nakakaalam. Kapag sumasabog ang Mayon, natatakot ang mga tao. Ngunit sa tuwing ito ay kakalma, babalik at babalik pa din tayo sa kanyang pag-aaruga. Dahil walang ibang ganda na tutumbas sa Mayon, gayon din sa piling at pag-aalaga ng isang ina. Minsan si nanay ay masungit, ngunit sa kanya ay laging may paghanga ang madla dahil sa tayog at tatag, tibay ng kanyang pagiging ina. Sa Proverbs 31:28, ang kanyang mga anak ay nagsisitayo at siya'y tinatawag na mapalad, gayon din ang kanyang asawa at siya'y pinupuri. Ang bawat ina ay kapuri-puri, nararapat na bigyang pagpapahalaga at pagmamahal ng mga anak at asawa. Sa ating komunidad ngayon na may mga hamon pa din pagdating sa women's rights at sa welfare ng mga nanay, patuloy nating itaguyod ang kapakanan ng bawat ina. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang bawat ina, bawat magulang na nakikinig ngayon. Ipagkaloob mo nga sa kaaming lahat ang biyaya ng katatagan, pag-asa at pag-ibig na patuloy naming mapangalagaan ang susunod na henerasyon. Patuloy naming bigyang kalinga ang bawat supling na meron kami. Patuloy kaming maging kahanga-hanga, simbolo ng pag-ibig mo sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Bagamat sa lugar ng Kirangay, Kamaligan Bay ay nagawa pa din ng mga residente ng umiti, ay mapapakunot pa din ang ulo mo kapag humangin na kasama ang makapal na abo.
0: Ito ang ikinababahala ng isang senior citizen na si Tatay Rodrigo Nantes.
2: Etay, ano po? Yung sarili mo po, wala ka pong nararamdaman.
3: nung lumikas kami,
2: nasaan po kayo nung tumugas sa bulgan?
4: May bulgan kasi yung buhay ko.
0: Pero ito ang nadiskubre naming exclusive sa G-Stories. Wala po mga kababayan si Tatay Digong sa Netherlands. Andito po siya sa Kamalig, Albay.
2: Tatay, ano ang pangalan niyo po? Rodrigo Nantes. At taga-Kamalig
0: pala. Ay, hindi pala. Si Tatay Rodrigo Nantes pala. Kidding aside, seryoso ang hamon ng kalusugan sa mga residente ng Kirangay, Kamalig, Albay. Dahil habang tumatagal, nagiging mas balakid ang makapal na abo na sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Kaya ang tulong ng gobyerno, non-government agencies or offices at ibang pribadong organisasyon ay napakahalaga. Apektado na din kasi ang pag-aaral ng maraming estudyante sa kolehiyo, sa Ginubatan at Kamalig na siyang tinumbok ng abo, tulad ni Antoinette Reyes.
5: Well, recently pumutok yung bulkan Mayon. Ano ang effect nito sa iyong pag-aaral?
6: Yun nga po ate, recently talagang naapektuhan ang aming school sa Bicol University, Ginubatan. So affected po ang class namin. So na-shift po ang class namin sa online class instead of face-to-face. Now for me, as a mas natututo ako kapag face-to-face kaysa sa online class kasi for disadvantage ng online class, minsan sa signal and pag-spend din ng money for load. So, malaking impact din yun sa akin sa pag-aaral, sa learning ko and sa actual na dapat ginagawa namin. So, yun.
1: Ang Mount Mayon ay tila isang perfectong obra ng kalikasan. Isang bulkan na hinubog ng halos walang kapintasan.
6: As a Bicolana, we are proud to Mayon Volcano for its beautiful view and for its perfect cone shape. And this Mayon Volcano represents us Bicolanas as a resilient people because after ng mga ilang years na sumabog siya, nagbuga siya ng maraming abo, pero we are here standing with hope and hoping everything will be better again.
0: Ngunit sa likod ng kagandahang ito ay isang pusong hindi kailanman tuluyang nanahimik. Ito ay isang bulkan na may alaala ng apoy at pagyanig. Kapag ito'y nagising, ang kanyang tinig ay abo at kulog. At ang mga daloy ng nagbabanggaang lava ay dumadaloy sa kanyang dalisdis na parang sugat ng nagdaang galit ng kalikasan. Ang mga pamayanan sa paligid ay tahimik na nagmamasid habang ang langit ay nagdidilim at ang lupa ay tila humihinga ng bigat ng kanyang pag-aalboruto. Pero para sa ating mga albayano na may pusong matatag, hindi isang bulkan ang magpapadapa sa ating lahat.

0: Sa bawat paglalakbay, may mga aral tayong matututunan. Mga kwentong babaunin natin sa susunod na pagtuturo sa ating mga sinig-aralan.
1: Kaya, samahan niyo kami sa susunod na educational tour.
0: Kami ang inyong mga guro sa radyo.
1: Double G, Jemar.
0: And Gretchen Noho sa programang para sa mga guro
1: at sa mga may puso sa pagtuturo.
0: G Stories!
2: Na-inspire ka ba, ka-Team G? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Si nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
1: Si mama ang unang naniwala na kaya ko.
2: Si mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatayo.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, it's 12 in the afternoon.
5: Welcome to Amplified Beats. Narito na ang programang magpapagaan ng iyong araw, magbibigay inspirasyon at saya. Savor every song as we entertain you. Turn up the volume and hit every idea and style of music. Feel the vibe here at Amplified Beats with Ate K.

And yes, hello po sa inyo mga ka-Kians, mga ka-Amplifieds. What a blessed Saturday to each and everyone. So napakabilis po ng ating panahon at akalain mo yun. It's May 9, 2026. So namiss ko din mag-track ng ng petsa natin kasi medyo, di ba, bumabata tayo. So kailangan ma-remind tayo kung ano ng araw ngayon. So it's May 9. Parang kailan lang tayo po ay nagkakasama-sama sa January. Tapos ngayon, nasa ikalima na tayong buwan ng taong 2026. But anyway, hello mga ka-Amplifieds. Kamusta po ang inyong tanghalian? Kung kayo po ay busy-busy nagpe-prepare sa inyong mga kusina o saan man po ang inyong, di ba, tayong mga Pinoy, tayo po ay very creative. So kung wala tayong available na kusina, meron at meron tayong magagawa na paraan. So happy lunchtime sa bawat isa na nakikinig sa ating himpilan, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAYFM. And of course, yes na yes, ang inyo pong kasama ngayong hapon na to hanggang 1:30 PM. Walang iba, your ate DJ and at the same time, your snack buddy, Kay Barciliano. So, ayan. Ngayon pong tanghaling ito, kung kayo po ay tapos na din mag-lunch, well, nagpapahinga na yung iba. So, samahan niyo po ako sa mga tagpong ito at huwag niyo po akong bibitawan. Alam ko po, kapag tayo po ay medyo busog na, yan, dinadalaw na tayo ng antok. So, kaya naman, samahan niyo po ako. Please bear with me as we enjoy ang mga awitin na inihanda namin para sa inyo. And bukod doon, di ba? Hindi lang po mga awitin ang atin pong pinagsasalu-saluhan every Saturday sa atin pong programang Amplified Beats, kundi tayo din po ay nagre-reminish ng mga alaala, mga good vibes ng ating mga nakaraan, mga Thanksgiving natin sa mga nagdaang araw, and at the same time, mga inspirasyong tiyak tatatak, hindi lamang sa ating mga puso, kundi sa atin pong ears and mind. So, kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating himpilan. Kung kayo po ay nakikinig sa ating Facebook Live, hello-hello po sa inyo. Galawin nyo na po ang comment section at samahan nyo po ako while we are here on Facebook. So, mamaya po ay nandito pa rin tayo hanggang 1:30 PM ang Amplified Beats. Pero sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa Facebook Live, I'm encouraging to each and everyone na though yung ating pong Facebook Live ay it runs at least 5 minutes, pero tuloy-tuloy po itong 1 hour and 30 minutes na programa natin sa ating pong online streaming. Pwede po kayong magbisita po. Hanapin nyo lamang sa inyo pong Google search bar ang BIT or B-I-T, small letter lang po ito, .ly/thewayfm. Or sa inyo pong mga PM radio, i-calibrate nyo lamang po ang 104.3 para kayo po ay makasabay sa atin pong jamming session ngayon pong May 9. So, kamusta po pala ang lahat? Kanina kinamusta ko na kayo pero kakamustahin ko po ulit ang bawat isa. So, na-miss ko po kayo ulit sapagkat tayo po ay nakikita-kita lamang during Saturday sa oras na 12 hanggang 1:30 PM. So, sana okay po ang energy nyo kung kayo po ay kumakain, eat well, o kung medyo pagod, pahinga po tayo, busy, God is with you, mga kakayans, o chill lang muna. So, ito yung isa sa mga pinopromote ng ating station and ng ating program na alam ko po sa araw-araw lagi tayong busy. But then, chill lang muna. Bigyan natin ng pause ang ating life ngayon. So, kaya wherever you are right now, sa bahay niyo po, sa trabaho, sa biyahe, or habang nagmi-me time. So, kailangan mo ng me time, ka-Amplifieds. Welcome na welcome ka dito sa ating programang Amplified Beats. At bago po tayo mag-start, di ba, quick vibe check na. Kamusta po kayo? Handa na po ba kayo sa ating mga music na mapapakinggan mamaya? Memories at good vibes today. If yes, sabay-sabay po tayong mag-let's go at pakinggan po muna natin ang isang awitin.

0: Na awitin, what a beautiful way to start our program. Isang awitin na magpapaalala sa atin kung gaano ka-enough si Lord sa mga lives po natin. So, isisigaw Hallelujah by Hope Filipino Worship. So, minsan talaga mga ka-Kareans, mga ka-Amplifieds, hindi natin ma-explain lahat ng nararamdaman natin, but music can. Relate po ba kayo dyan, or should we say, agree po ba ang bawat isa? And today, we're not just playing songs, mga ka-amplifieds. We're sharing moments, memories, and emotions with you. Kaya, makisingalong na po kayo, makitune in, makijamming po kayo ngayon sa atin pong episode dito sa Amplified Beats. Well, kung kayo po ay bago pa lamang na tagapakinig, kayo po ay naghahanap pa lamang ng station na kayo po ay makaka-relate, kayo po ay makikita. So baka naman, di ba? Yan, i-stay niyo lang sa inyong mga radio, mga PM radio, ang 104.3 or FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. And of course, kung kayo po ay tambayers ng ating mga social media platforms, aba naman, huwag nyo naman kalimutan din na i-like and i-follow ang atin pong station. So sa Facebook, hanapin lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 DW or The Way FM. YouTube and Instagram, magkapareho lang po yung pangalan, FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAYFM. Kanina po nabanggit ko ang atin online streaming para sa mga walang radio, 'di ba? For example, kayo po ay nasa work, minsan wala namang 'di ba, radio sa mga ating workstation, pero pwede pa din po kayong makipag-connect sa atin pong himpilan sa pamamagitan ng online streaming. Kaya hanapin namin po 'yan, lalo na kung kayo po ay may mga load or you have data / wifi, hanapin ang bit.ly/thewayfm. Huwag magpapahuli din yung mga, di ba, mga ka-amplifieds natin na nasa PM radio nila. So, wala po kayong means of communication sa atin, kundi makikinig lang kayo. But then again, pwede po kayong makapag-send ng greetings kung may mga nais po kayong i-shout out sa ating airwaves. Diba, ng mga loved ones, mga kapamilya, katrabaho, kakilala, diba? So, sa ating contact number. So, kung wala pa po kayong contact number ng ating himpilan, ilagay nyo po ito sa inyong mga notes or sa inyong pong phone book. We have smart number 0998-843-0573. Again, 0998-843-0573. 70. So sa lahat ng nakikinig na ating pong mga ka-amplifieds, kahit ano ka pang generation, welcome na welcome ka po dito. So for our first segment, here we are sa Generation of Hits, kung saan mapapakinggan natin ang mga awiting tumatak sa kanila pong mga era. So stay tuned, relax, chillax lang mga ka-amplifieds. So hopefully ma-enjoy nyo po ang mga inihanda po nating mga awiting para sa inyo. Huwag pong bibitaw at magbabalik po tayo maya-maya lamang.
1: Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Go!
2: Different eras, one sound, Generation of Hits.

Ikaw po ay patuloy na nakikinig sa inyo pong favorite station, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Your station for hope, care, and good vibes all along. At quick vibe check lang po kung kayo po ay nakipag-sing along sa atin or kahit quietly lang po tayong nakikinig sa inyo o sa atin pong mga napakinggan na awitin kanina lamang under the first segment, Generation of Heat. So, ayan. Para po sa inyong mga, di ba, pagkakaalam, yan. Ang atin pong napakinggan ng mga awitin ay may mga pamagat. Yung una, Please Mr. Postman by The Carpenters, I Lay My Love on You by Westlife, Panaginip Lang, syempre, by Alex Gonzaga, and Star Song by Rob Daniel. So yan po yung mga napakinggan po natin kanina lamang. So, alam nyo mga ka-amplifieds, dito sa ating second segment, which is Shared Memories with Music, lagi po natin tinatanong ang ating mga listeners na may mga specific songs ba kayo na kapag napapakinggan nyo sa inyong mga radio, sa inyong playlist, minsan kasi shuffle yung playlist, at kapag napakinggan nyo po yun, ano po yung naaalala ninyo? Pwedeng person, a place, or a moment na biglang bumalik sa isip mo. Kaya minsan, isang kanta lang, enough na para ibalik lahat. And I think that's the beauty of music, right? It connects us to memories we didn't even know we still had. So, naks, mga ganun talaga, no? Nakahidden yung memories, tapos yung isang awitin yung nagpapa-awaken sa atin. Kaya, ayan, hello po sa inyo at patuloy po tayo makinig. Kung hindi pa po kayo nakikinig, makinig na po kayo. Lakas-lakasan nyo ng kaunti yung hindi naman mabibingi yung tao sa bahay nyo. Enough lang para mapakinggan din ng mga kapitbahay nyo. So maraming salamat sa inyong pag-tune in, mga ka-amplified. Saan man po kayo dito sa Bicol, happy listening. And if you have a time, pwede nyo pong let us know kung kayo po ay nakikinig sa pamamagitan, of course, ng contact number na nabanggit ko po kanina o sa atin pong Facebook page. So, kanina po, may live po tayo doon. So, pwede po kayong mag-leave ng comment. So, for this another session, so, ang atin pong ibabahagi na awitin ngayon, so, I don't know kung lahat po kayo ay aware na po nito. So, ito ay paunti-unti. Ayan, nag-rise up yung algorithm nitong song na to sa TikTok. Yan, ako po ay tambayers ng ng TikTok. So, marami akong natututunan sa TikTok. I-clear up ko lang. Baka isipin nyo si Ate Kay, sumasayaw yata to. Hindi. Hindi ako sumasayaw. So, nandun lang ako para ayan, to gather information and para updated din sa kung ano yung galaw ngayon ng society, especially in terms of music. So, let me present to you the song The Author. So, ang singer nito ay si Brandon Lake at kasama niya si Nick Jonas. So, kung kilala niyo po si Nick Jonas. So, ito po yung napakagandang awitin na ngayon-ngayon lang po. Ayan, napapakinggan po natin. At kung hindi niyo pa napapakinggan, okay lang po yan. So, kaya nga nandito tayo para ibahagi po ito sa inyo. So, ano bang awitin na ito? So, quick ano lang po tayo. Yan. Quick information lang tayo. So, yung The Author ay isa pong worship song na umiikot sa theme na God being the writer of our story. Na kahit magulo o mahirap po ang buhay, still may direction at kahulugan ito sa kamay ng Diyos. So typically po, ito po yung style ni Brandon Lake as a music artist. So isang emotional, reflective at spiritual na song. So wala pong official na record o release na tungkol dito sa awitin na to. But ito po ay isang solo release niya, hindi po ito collaboration. So but anyway, ang core message ng awitin na ito, hindi tapos ang kwento mo, ka-amplifieds. May mas mataas na author na nagsusulat ng buhay mo at ang broken chapters po ay part ng mas malaking redemption story. So, minsan parang kwento lang po ito ng ating buhay, di ba? O kadalasan. May chapters na hindi mo maintindihan,
may mga pahinang gusto mong punitin at may mga linya na sana iba ang naisulat. Pero kung iisipin natin, the author, parang, di ba, na binabalik tayo, sinishift tayo doon sa reality na may merong lumikha sa atin at alam niya yung ginagawa niya sa ating istorya. So, hindi ito random, hindi ito accident. Ang Diyos ang nagsusulat ng kung anong chapters na kailangan natin, ano yung pagdadaanan po natin. So, may mga tao na, di ba, for example, may mga taong dumadaan lang po sa atin, may mga sitwasyon na hindi mo po maibabalik, pero bawat isa ay naging bahagi ng ating kwento. So, hindi man natin gusto lahat ng nangyari at mangyayari sa atin, pero kung ito ay, most especially kapag ito ay, di ba, dumaan na, nare-realize natin na hindi man natin mabalikan yung mga nakaraan, pero kapag pumunta po tayo doon sa realization point natin, no, yung mga napagdaanan natin, worth it naman po yun. At kung may soundtrack ang atin pong buhay ngayon, baka makarelate po kayo sa awitin ni Brandon Lake, the author. So, you are not forgotten, mga ka-amplifieds. Your story is still being written. Kaya, I encourage everyone, as we listen to this song, let's reflect at alalahanin natin that God is the author of our lives.

And yes, tayo po ay nagbabalik. Nandyan pa po ba kayo? So, shout out po sa ating mga Kakayans na nakikinig sa Hindi Bakakay Albay at sa mga Kakayans natin dyan sa Bakakay Albay. Kay Nay Loring, hello din po sa inyo dyan, sa Nimo and Batalier family. So, kamusta po kayong lahat? And hopefully, all is well po. So, see you soon po, Nay Loring, at sa inyo pong mga anak at mga apo. And of course, yan. Good afternoon kay Nanay Gemma na alam kong busy. Or I don't know kung nakakinig siya kasi medyo mahina daw yung signal sa amin ngayon. Hindi naman sa ano, particularly sa radio. But pag nandun ako sa bahay, ayan, nakikinig kami sa online streaming, sa portal. Kaya affected. Nahirapan ako makinig ngayon ng radio kasi yung radio namin isa na sira. Kaya yan, mas maganda talaga may PM radio. Medyo may problem kapag may interruption sa signal sa phone. So but yan, balitan niyo kami mga Kakayans kung kayo po ay nakikinig sa PM radio, sa atin pong online streaming para 'di ba ma-update din po kami. So ako, yan, kalimitan sa ano po ako. Kadalasan sa online streaming. So hello po, speaking of online streaming, hello kina Kuya Miko na nakikinig sa Nabwa. And of course sa kanyang kapatid na si Laika na napakasipag, grabe naman naglalaba. Sana all, mainit ba diyan Kuya Miko and Laika at naglalaba ang iyong kapatid? At sa iyo pong nanay, sa inyong whole family, hello po. At lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong hapon na ito. So time check, it's 12:43 in the afternoon. Medyo maaga-aga lagi ang ating bits and bytes. But hey, don't you worry. Ito ay, kumbaga, gabay, inspiration lamang. Kung kayo po ay medyo hesitant or wala pa kayong maisip na merienda maya-mayang mga hapon. So ako, early ako nag-lunch. So hindi ko na ayos yung aking schedule. So maaga akong nag-lunch. At ngayon, medyo na, di ba, na parang namamatian ko na ang gutom. Pero bearable naman. So ngayon, parang nai-inspire akong i-share ito sa inyong merienda kasi nga pagkain. So sino dito po ang nagugutom na? Kung kayo nakaka-relate sa akin kung maaga po kayong nag-lunch. Well, yan, good thing naman sa mga nasa ano lang, mga 12 nagda-lunch, ang busog na busog pa. Ako kasi po, mga Koreans, madali akong mabusog pero madali din akong magutom. Kaya samahan niyo po ako na pakinggan ang atin pong next segment, Beats and Bites, kung saan every Saturday, tayo po ay nagbibigay ng mga meriendang idea na makakatulong sa mga kasamahan natin sa bahay na talaga sila po yung nakatoka sa paggawa ng merienda. So ang ating mga ibinabahagi, madali lang din naman po itong gawin. Walang masyadong mga ingredients na to the point na ang mahal naman. Hindi naman. Ito ay nag-encourage po ang ating segment ng masarap, healthy, and at the same time, tipid na merienda. Pero syempre nakakabusog. Ayan. So, sino po ang nagugutom habang nakikinig ng music kanina lang? Pero today, this time, hindi lamang po, di ba? Hindi lamang idea ang atin pong ibubusog po sa inyo, kundi, syempre, music, your emotions, your memories, and your vibe. So, just enjoy the flow, mga ka-amplifieds, and stay with me. So, for this afternoon, ang atin pong merienda idea, ay ang tawag po natin dito ay churros. So, spelling C-H-U-R-R-O-S. So, taas kamay. Parang magkikita naman tayo, hindi ko naman nakikita kayo. So, taas kamay sa mga, di ba, familiar sa churros po. So, ito ay first kong na-encounter to nung high school ako. So, yung ate ko yung talagang naaasahan sa kusina. So, kung ano-ano yung ginagawa niya. So, ito ay inspired din sa itong segment na to, inspired sa mga maaasahan natin sa kusina. So, grabe. Hats off. So, ang churros po ay isang crispy fried dough na karaniwang ito po yung sinaserve na may asukal o chocolate dip. So, pwede namang bot silang iserve.
with the churros. So sa Pinoy version po natin, pwedeng i-adjust ito para mas maging bagay sa panlasang Pilipino at mas budget friendly. Kasi I think itong churros ay hindi naman talaga siya gawa or 'di ba? Pinagmulan niya dito sa Pilipinas. So, meron na lang tayong mga improvisation na ginagawa. So, paano gawing Pinoy style ang churros? So, una sa coating, imbis po na pure white sugar, pwede namang cinnamon sugar o kung wala, 'di ba? Doon na lang tayo sa muscovado sugar para mas Pinoy caramel taste. At kung wala talaga kayong muscovado, yung available, 'yan. Hindi naman tayo, 'di ba, maaarte yung mga Pinoy. So, hindi naman yan nalalayo. So, pwede niyong gawin 'yan. So, sa dip option naman, may Filipino twist tayo. Pwede diyan yung chocolate tableya dip, hot chocolate style. Pwede namang sweetened condensed milk na maaari mo lang mabili sa inyong mga kapitbahay na tindahan. Or peanut butter dip sa mga mahihilig sa peanut butter. So, parang pang-merienda vibe po ito sa bahay. At extra idea, lagyan ng ube filling o langka jam sa loob para Filipino fusion. Pero kung wala na talaga, it's okay. Extra lang po itong idea. So, ang mga sangkap para makagawa ng churros dough, una, harina, water, butter or margarine. Siyempre may asin din po ito. Huwag niyong kakalimutan ng asin. May konting sugar at itlog, which is optional para mas maging fluffy po yung dough natin. So, kailangan lang natin itong, hulmahin sa mahaba-haba. So, madami po nitong recipes sa online. Tingnan na lang ninyo yung mas madali nyo pong magigets. At ang pinakano lang nito ay gagawin mong pahaba, tapos ipa-fry mo hanggang maging golden brown. Golden brown, mga ka-amplifiers, hindi black. Totong na ito, no? So, ito, ano lang, in a medium heat lang. Huwag nyo hayaan na kakamadali nyo, nasunog na, sayang naman. So, after nito maging golden brown, iro-roll lang po natin ito sa sugar mixture. So, natatandaan ko mga ka-amplifieds, ako kasi hindi ako mahilig talaga sa sugar. Yung ate ko, magaling yun, mag-improvise ng mga recipe. So, kung ayaw mo talaga ng masyadong sweet, magiging sweet na lang yung churros kapag dinip mo. So, huwag mo na siyang iparol sa sugar mixture. So, yun yung pinaka maayos na paraan para hindi naman maumay yung feeling mo. So, anong health benefits natin sa pagkain ng churro? So, una, hindi lang po, hindi naman natin masasabi po itong churros na healthy food. So, pero may ilang benefits po na makukuha tayo sa churros in moderation. Lahat po ng ibinibigay natin, nagrarap na naman ako. So, ngayon, lahat ng pre-present po natin dito, in a moderation lang po. So, again, hindi po healthy food ang churros, but meron pong mga benefits na makukuha dito in moderation. Una, meron po siyang energy boost sapagkat meron pong carbohydrates dito na mabilis gawing energy. So, very good in merienda. Next, mood booster. So, yung mga sweet food kagaya ng churros ay nakaka-trigger ng serotonin. So, ito po ay happy hormone. So, serotonin yan. Happy hormones, kaya nakaka-good vibes. Of course, ito po ay isang homemade merienda. Kaya, kontrolado natin yung sugar. Siyempre, malinis yung oil at walang preservatives. Then at the same time, flexible po yung mga ingredients. Pwede natin gawin pong healthier version po ito. So, pwede natin i-bake instead na fried. Whole wheat flour, yung pwede natin ipalit doon sa mga nakasanayan nating mga harina. And siyempre, yung sinabi ko kanina, huwag na po natin i-coat with sugar. So, ang pinaka-reminder ko po sa inyo, bukod doon sa pwedeng makuha natin benefits sa churros, ito po ay high in sugar kapag, yun nga, tinuloy mo pa din yung pagkukoating sa churros. At syempre, oily kung gusto mong i-fried. Kaya best po ito na gawin lang pong occasional merienda. And at the same time, paresan po natin ng tubig o unsweetened drink para balanse po
tayo. So pwede natin po itong i-combo sa kape, pwedeng kapeng barako, o instant coffee, hot chocolate, or banana Q, or turon. Parang isang pang merienda set. Pero gabi naman ano. Paano kung mag-isa ka lang o dalawa kayo? So, yun na lang yung dalawang binanggit ko po sa inyo. Kaya, ano pang hinihintay niyo po? Kung meron lang din naman po kayong mga ingredients sa bahay, gawin niyo po ito hindi man ngayon, kundi sa mga susunod nating merienda. At naniniwala po ako na ang ating segment na ito ay hindi lang sapat na tayo po ay nagbabahagi ng mga merienda idea, kundi dapat may bits on the side. Sapagkat ako ay naniniwala na ang bawat merienda natin ay mas masarap kapag may good vibes and music na napapakinggan. Kaya naman, habang kayo po ay nag-iisip kung anong oras po kayo magme-merienda o magluluto, pakinggan po natin ang mga awiting inihanda namin sa inyo under Beats and Bites. Enjoy!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: And we're back. And it's your turn to shine for this moment sa pinakalas po nating segment, The Request Line. So welcome po kayo dito sa ating segment. At kung may song kang gustong marinig or may gusto kang i-shout out, ngayon na ang moment mo. So bago po tayo dumako sa atin pong unang song request, shout out kay Ate Angeline Mapa na siyang unang nag-request sa atin pong segment. At ang kanyang request po ay Fall Like Rain by The Passion. So it's my first time na mapakinggan ito. Excited na po ako. So fully kayo din mga ka-amplifieds. At kung may nais po kayong ibahagi sa atin, huwag po kayong mahihiya. Send nyo lamang po yan sa ating contact number 0998-843-0573 or you can comment sa atin pong live kanina sa atin pong Facebook page. At I would like to acknowledge too sa ating mga kakayans na nag-react sa ating Facebook live. Kay Ate Carmela de los Reyes, hello po sa inyo. Ni Nanay Mildred sa Pulanggi, Albay. Kay Ate Antoinette Reyes, hi! Kamusta po Ate Antoinette? Kay Ma'am Anjo Gonzaga, and then kay Ma'am Che Ligaspi. So, good afternoon po sa inyong lahat. At kahit sa ating mga silent listener, marahay na hapon po sa kadasaro sa tuwiya. So, ngayon, huwag po kayong mahihiya na magbigay ng inyong mga favorite song. You can share it to us para maidagdag namin po sa aming mga playlist. And ngayong hapon na to, ikaw ang music director ng hapon mo. So, keep listening, keep the vibes, at pakinggan po natin ang nirequest ng atin pong ka-amplified. So, habang naghihintay tayo, enjoy the tracks.
3: The Request Line.

And yes, thank you so much sa ating mga ka-amplifieds na nakasama po natin ngayong jamming session natin dito sa Amplified Beat. So, sana kahit papaano, mga ka-carians, napangiti ka, nakarelax ka, o na-remind ka ng something meaningful today. And yes, ako po ang inyong palaging kasama dito sa Amplified Beats, your ate DJ and snack buddy, Kay Barciliano. Hanggang sa susunod, mga ka-carians, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Maraming salamat din sa atin pong nakasama sa tech side, Don Ramon Diaz. Susunod na po dito ang hashtag Friendzone. See ya!

0: Hello, hello! Happy, happy Saturday, mga ka-frenzy! Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag frenzy ay...
1: At ako naman po ang inyong ka-hashtag frenzy na nagbabalik. Alam ko na miss nyo ko. Oh. Ako si Naara Albar.
0: Yes, at ito po ang hashtag... Friendzone! Ayan na, Ate Naara, di ba?
1: Yes.
0: Na-miss natin ang ating ka-frenzy. Dahil dyan, ikaw muna ang bumate.
1: Yes! Hello, hello! Magandang hapon. 1 month akong nawala. Na-miss ko talaga ang trono natin. Kumusta po ang bawat isa? Sana po ay nasa matiwasay kayong kalagayan ngayon. Especially yung mga affected ng pagsabog ni Mayon. Grabe naman. Nagnangalit siya today.
0: Oo nga eh.
1: Hindi pala today.
0: Na-trigger, no?
1: Oo. Ano kayo nakatrigger sa kanya?
0: Oo, no? Kaya sa ating mga... kapatid, no? Mga kaibigan,
1: yes.
0: No? Kung kayo po ay may
1: kapamilya,
0: mga kapamilya,
1: kapuso.
0: Diba? Ay, iba na yun, ha? May mga kamag-anak po, no? Na nandyan po sa mga lugar na affected, no? Nang, yun nga po, no? Nang recently lang, no? Ate Naara. Ate! Nasanay ako sa ate, ha? Oo, ingat-ingat po kayo, ha? At patuloy po namin na ipagdadasal din ang inyong kalagayan.
1: Yes.
0: Pero ngayon nga, Ate Naara, diba? Hindi ako natitigil sa ate.
1: Yes, Ate Aileen.
0: Nasanay talaga ako. Oo, ka-frenzy! Diba? Kamusta ka ba?
1: Okay, I'm so good. I'm so great. I'm so amazing.
0: Parang lahat mo na yung,
1: parang,
0: ano, yung
1: adjectives. Binuhat niya yung sariling bangko.
0: Oo, batiin natin ang ating mga ka-frenzy na ngayon ay nanunood at nakikinig na sa hashtag friendzone. Happy, yes. Happy Saturday sa inyong lahat na ngayon ay nakatutok na dito sa hashtag friendzone.
1: Enjoy your weekends, guys.
0: Yes.
1: Grabe.
0: Enjoy kasama
1: nyo talaga. Oo, enjoy natin to.
0: Oo, enjoy natin
1: parang
0: to.
1: Parang kasi pagpikit mo, ano, Saturday na. Tapos
0: oo,
1: pagmulat
0: eh.
1: Mo, Sunday, Monday na.
0: Oo, oh, no, diba? Yes. Parang, wow, real quick.
1: Oo, parang hindi ka gustong pagpahingahin.
0: Oo. Pero sa ating mga ka-frenzy, no, sana ay nai-enjoy nyo ang inyong vacation.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung
1: ay,
0: iba dyan.
1: Ay, vacation pa pala
0: oo,
1: sila.
0: Oo, sila ay nasa vacation ngayon.
1: Yeah.
0: Kaya ilang ano na lang din, no? Araw. Diba?
1: Oo. Patapos na inyong maliligayang araw.
0: Pero, syempre, kami po ay samahan nyo sa buong maghapon. Syempre, no? At makipagkwentuhan po kayo sa amin. Maaari nyo pong i-send, no? I-share ang inyong mga pabate, pa-shoutout sa ating social media sa FB, FEBC, Bicol, Care 104.3, The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at syempre sa ating online streaming bit.ly/TheWayFM at kung kayo po ay member no nasa GC po kayo ng ating Careians official GC ay pwedeng-pwede nyo rin pong isend dyan ang inyong mga pabate.
1: Yes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Grab your phone. Wow.
0: Yes. At syempre no ka-frenzy na ara meron din tayong yan, smart number nila.
1: Oh, yes, ang ating smart number sa 09-98-843-0573. And nabanggit mo na po ba ang ating online streaming?
0: Yes.
1: Hindi ako nakikinig talaga.
0: Absent-minded
1: ako.
0: Oy, pero na-miss natin ang ka-frenzy na ara natin, no?
1: Siyempre ako to, guys. Ano ba?
0: Ay. Sabi ko kanina sa kanya, uy, na-miss ka namin. Diba? Dahil dyan, kada Saturday na siya.
1: Oh.
0: Nag-desisyon ako. 'Di ba?
1: Gusto niyo Monday to Saturday? Ala hindi.
0: Hindi. Pero 'di ba, natutuwa kami syempre na makasama
1: yes,
0: ka ulit dito sa
1: ako
0: hashtag
1: din.
0: Friendzone. At batiin din natin ang ating mga kasama, 'di ba, dito sa hashtag friendzone.
1: Yes.
0: Ayan kung kayo ay nakikinig sa ating mga ka-frenzy na si Mike, si Mela, and
1: si Ange.
0: Yes, si Ange na miss
1: yes.
0: na natin dito.
1: Balik
0: yes.
1: ka na.
0: Oh, balik ka na.
1: Na kami galit.
0: Hindi na kami galit. Balikan mo na kami. Kung ikaw ay nakikinig, Ange.
1: Oo, baka oo, naman.
0: Yes. At batiin din natin, no? Ka-frenzy na ara ang ating mga mothers.
1: Yes.
0: Diba?
1: So,
0: happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po.
0: Sa ating mga mom, mother, ano pa ba?
1: Mommy.
0: Mama, diba? Oo. Iba-ibang.
1: Inay.
0: Nanay. Diba?
1: Kung ano man po ang tawag sa inyo.
0: Oo.
1: Happy Mother's Day.
0: Yes.
1: We love you from the bottom of our hearts.
0: Yes.
1: Plural yung hearts. Ilan ba puso mo, Ate Ay?
0: Isa lang.
1: Very good.
0: But, sige, dahil dyan, tayo ay iiwanan naman ng isang awitin, mm-hmm. di ba? Bago ang lahat, Ate Naara. Ano bang iyong ipapabaon
1: yes.
0: na awit sa ating mga ka-frenzy?
1: Yes, para sa ating ano nga yan? Ano nga yun? Nakalimutan. Vibe zone. Mapapakinggan natin ang awitin ni Samantha Ebert na may pamagat na No One Knows. And this is your Vibe Zone. We will be back.
2: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse.
3: Your rhythm.
2: Your zone. It's Vibe Zone.

0: Ka-frenzy, are you tired of being sick and tired? Hindi ko alam kung paano pagagaanin ngayon ang kalooban mo, pero know that you are not alone. And medyo gasgas na ang mga litanyang ito, pero please remember, always remember that you are seen, you are heard, you are loved. You are not broken beyond repair. Again, you are not broken beyond repair. There's no guarantee kung kailan matatapos ang mga suffering o challenges na kinakaharap mo ngayon, but our hope is that no one knows suffering better than Jesus. He once was a human too, and He's gonna make sense of it all. You'll get through it all, bubuhatin ka niya. Let it be, at least for now. Happy, happy, happy Saturday!
1: Oo, ang gandang reminder na, no?
0: Yes.
1: Parang sinimula natin sa isang napakagandang reminder,
0: mm-hmm.
1: Diba? Na you are not alone.
0: Yes.
1: Pero ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Sabado, ka-friends? Diba?
0: Secret. hindi nyo pwede malaman.
1: ano to?
0: Diba? Hulaan nyo, hulaan.
1: Yes.
0: Dahil sa tingin nyo.
1: Dahil nga, diba, every Saturday, tayo ay nagkakaroon ng panibagong topic,
0: mm-hmm.
1: No, ka-friends? At ngayon nga po, ang araw ng Sabado, ay pag-uusapan naman natin ang all about mental health.
0: Yes.
1: Dahil ang ating hugot, no, ka-frenzy, ngayong buwan. No, ng
0: buwan.
1: May,
0: mm-hmm.
1: ay sineselebrate ang Mental Health Awareness Month. Kaya
0: yes.
1: naman, ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay Mind Check, a Youth Conversation on Mental Health.
0: Ooh.
1: Parang na-excite na.
0: Mind check. Gumagana ka pa ba?
1: Oo, di ba? Pero bago tayo, bago natin ito pag-usapan, ikaw ba, kamusta ka ba lately?
0: Tired.
1: Ano ba yung,
0: very
1: pinagkakabisihan ni ka-frenzy na ara?
0: Ayan, busy tayo sa, mundo ng mga tao. Pero masaya naman kahit papano.
1: Oo, yes.
0: Yun naman yung
1: mahalaga, di ba? Oo. Ako, hindi mo ako tatanungin.
0: Hindi, wag na.
1: Grabe.
0: Hindi, sige, lugod. Napilitan.
1: Parang tig-push pa kita, no?
0: Ako, okay, genuine question. How are you? On a scale of 1 to 10, how are you?
1: Ay, parang zone in natin yan, no? Kaya sa ating mga ka-frenzy, no, na gustong makipagkwentuhan sa amin ngayong
0: mm-hmm.
1: hapon, pwede nyo pong sagutan ang aming zone in question na on a scale of 1 to 10.
0: Gaano
1: kahirap sagutin ang tanong na
0: kamusta?
1: At
0: bakit?
1: Yes.
0: Pero kamusta? How are you, ate?
1: Ako naman ay good. So I'm okay.
0: Mm-hmm.
1: And I'm happy. Katulad mo.
0: Mm-hmm. Ah, halata naman. Syempre, masaya ka kasi nandito ako. Nakita mo na ako, di ba?
1: Na para bang ikaw yung nagpapasaya sa akin.
0: Ala, Lord, hindi po.
1: Di ba? Oo. Pero, syempre, masaya ako na makasama ko ang aking ka-frenzy
0: mm-hmm.
1: na sinaara. Sabi ko ako sa'yo, di ba, kanina? Di ba? Nakakamiss kasi yung vibes
0: mm-hmm.
1: ni ka-frenzy.
0: Di
1: ba? Napansin niyo naman, purus kami tawa. Okay lang ako. Marami din akong ganap
0: mm-hmm.
1: lately.
0: Ano naman pinagkakaabalahan?
1: May mga seminar din ako inattendan nung last month. Last month pa 'yun, pero oo.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ngayong month din naman. Meron mm-hmm. din kasi at saka may mga activities din na 'yun, pinagtutuunan din ng pansin, mm-hmm. ayun.
0: Very busy person
1: yes.
0: pala talaga 'yun siya.
1: Oo naman.
0: Walang sinabi yung kabisihan ko sa mundo ng mga tao.
1: Para bang nasa ibang mundo ako, no?
0: Oo.
1: Oo. Kaya naman sa hapong ito, mga ka-frenzy, kung kayo po ay nasa FB Live na, no?
0: Mm-hmm.
1: Maaari nyo pong sagutan muli ang aming zone in question na on a scale of 1 to 10, gaano kahirap sagutin ang tanong na kamusta? At bakit?
0: And speaking of mm-hmm. FB Live, tingnan natin, meron mga nag-iingay na sa ating
1: sino
0: comment section. Yes. Ladies and gentlemen.
1: Ay, ito. Nakikita ko na siya.
0: Ladies and gentlemen. Ayan, pinapakilala ko po sa inyo ang aking mga working colleagues. Ano?
1: Uh-oh.
0: Work colleagues. Ano ba yun? Napakarong grower
1: naman. Kawork na lang. Kawork.
0: Nagalit tuloy sa atin si Ma'am Ibe.
1: Kawork na lang. Kawork.
0: Oh yes, ang ating mga ang aking office mates na sina Earl and Danilo. Hi sa inyo. Sabi niya mama daw. Nagtatanong tayo kung ano pa yung mga tawag sa sa mga nanay-nanay natin. So happy Mother's Day pala, hindi happy birthday. Happy Mother's Day sa ating mga mama. At shout out sige na diretso ko na to. Shout out din sa aming iba pang mga office mates na sina Ate Mil, Ate Marison, ayan si Earl, si Dan, si Danny Girl, si Casey, Ate Lera, Ate Annalyn, Mama Leia, Jaira, Ate Jaira, Nathan, Vera, Sheena, Ella, Ryan, Kuya Ryan, Felix na plural, Emma, Charmaine, Ate Marison, ulit-ulit, Ate Marison, and Ate Vivian. And kung sino pa man ang aking mga ka-work dyan,
1: yes.
0: Hello, hindi ko na kayo mabanggit isa-isa.
1: Oo nga eh, dami no?
0: Diba? Oo. May fans club
1: shout
0: tayo.
1: Shout out sa ating mga ka-frenzy dyan, na ka-workmates,
0: mm-hmm.
1: ka-frenzy na ara. Thank you for watching no sa hashtag friendzone.
0: Yes.
1: Baka may gusto ka pang batiin.
0: Oo, meron pa. May 1,000 listahan na mababatiin. 1 month naman kasi akong nawala.
1: Wow, binawin.
0: Oo, pero oo. Hindi naman. Hello na lang sa lahat ng mga taga-Sorsogon. Ating mga ka-frenzy sa Sorsogon.
1: Yes, hello po. Happy Saturday. Yes. At ito na nga, ka-frenzy mm-hmm. na ara. Sa puntong ito ay makakakilala tayo ng isa na namang ka-frenzy natin. Excited ka na ba?
0: Of course.
1: Wow.
0: Pagdating sa mga ganyan, excited tayo
1: ako
0: lagi.
1: Ako din excited na ako. At sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
2: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay. This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary. Your stories, your safe zone.

0: Dear hashtag friendzone, ako po si Mika, isang kabataan na madalas magsabi ng okay lang ako. Kahit hindi naman talaga. Yung tipong kaya kong pasayahin ang ibang tao, pero pagdating sa sarili kong nararamdaman, hindi ko alam paano ito ipapaliwanag. Minsan, napapagod din po ako. Hindi lang physically, kundi mentally at emotionally. May mga araw nga po na gusto ko lang manahimik. Kasi feeling ko, walang makakaintindi sa akin. May mga pagkakataon din na parang gusto kong mag-open up. Pero natatakot ako na baka ma-judge o ma-invalidate lang ako. Bilang isang kabataan, ang dami nating pressure. Pressure sa akads, sa pamilya, minsan pati yung future, yung expectations ng ibang tao, at pati expectations na rin natin sa sarili natin. Nakakapagod maging strong palagi. Pero, unti-unti kong natututunan na okay lang palang huminto. Sandali. Na okay lang palang iiyak ang bigat na aking nararamdaman. Okay lang palang magsabi na nahihirapan din ako, na kailangan ko rin ng tulong. Hindi pala yun kahinaan ang paghingi ng tulong, at hindi mo kailangang dalhin lahat ng mag-isa. Maraming salamat sa inyong programa dahil nailabas ko ang bigat na aking nararamdaman. Sa muli, ako po ang inyong ka-frenzy na si Ella. Ayan, ka-frenzy.
1: Yes.
0: Naara, ano ba ang iyong naging reaksyon, naramdaman
1: ano,
0: sa ating
1: ganito?
0: Ka-frenzy
1: Aww.
0: Na si Micaela?
1: Wow, nakakaano. Yung sinabi niyang, ano yun? Okay lang palang magpahinga. Ano yung sabi niya? Magpahinga sandali.
0: Huminga sandali.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Totoo Oo. Naman, very true. Kasi nga katulad din sa kanta kanina, na it's okay talaga na mag... ano ka muna, pause for a while.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi mo naman kayang bitbitin lahat ng diretsahan.
0: Yes.
1: Kasi even robots, hindi nila kayang magdire-diretso. Nagkakaroon din sila ng time na nag-overheat na,
0: Mm-mm.
1: na nag-malfunction na dahil low bat na or something like that. So, tayo pa nga ba, tayong tao, di ba?
0: Oo, di ba?
1: Meron din tayong limitasyon sa buhay.
0: Yes, oo. At saka may mga weaknesses din mm-hmm. talaga, no? Katulad ni ka-frenzy, nagustuhan ko yung pagiging strong niya din.
1: Yes.
0: Nakita ko yung pagiging strong niya. Kasi kung the way niya i-open yung kanyang nararamdaman, kasi di ba, kung tutuusin, bihira yung mga ganito eh,
1: mm-hmm.
0: na kahit through radio, hindi nila masabi yung
1: yes.
0: kanilang nararamdaman. And thank you sa ating ka-frenzy na si Micaela dahil na-open niya sa atin to. At kung ano man ang kanyang nararamdaman, ito man ay mabigat. Kasi sabi niya, madalas siya yung magsabi na okay lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga gano'n naman talaga no, na kapag kinamusta mo, ang kadalasang sagot sa'yo ay okay lang.
1: Oh, yes.
0: Diba? So,
1: parang yun na yung ano, yun na yung
0: oh, oh.
1: ano yan, automatic na sagot sa tanong na kumusta.
0: Sabi niya pa dito, siya daw yung tipo na kaya niyang pasayahin yung iba, pero pagdating daw sa sarili niyang nararamdaman, parang hindi niya daw mm-hmm. maipaliwanag.
1: Aww.
0: Diba? Parang sa circle of friends, meron to, diba?
1: Oh, yung hindi clown.
0: Man, oh, oh. Ito yung clown.
1: Oh,
0: diba? Ito yung mahilig magpasaya sa magkakaibigan.
2: Pero siya pala yung may
1: pinakamabigat na daladala.
2: Oh, 'di ba? Meron din ba sa circle niyo na ganyan, yes, na observe mo?
1: Mhm. Ang dami kong mga na-observe na ganyan. Especially ngayon na sa mundo na ako ng mga tao, ang dami kong i-emphasize ko talaga yung mundo ng mga tao. Ang dami kong mga, syempre may mga nakilala na ako, mga bagong mukha, mga mm-hmm. bagong tao. And then ang dami kong mga na-encounter na mga masasayahin talaga sila, mga bida-bida. Tapos hanggang sa malalaman mo yung story nila, yung mga backstory nila, doon mo makikita na ay hindi pala siya ganun talaga kasaya.
2: Yes. Na may pinagdadaanan yes. din pala tong taong to, di ba? May malalim din pala tong pinagdadaanan. Na nakikita mo kasi minsan, no? Nakikita mo lang kasi yung
1: outer,
2: yes, yung outer na masayahin siya, pero deep inside pala, no, may tinatago din pala siyang bigat na nararamdaman. At I'm sure, no, si Ka-Frenzy, Micaela, ganun din ang kanyang naramdaman, na siya yung masayahin, di ba? Siya yung joker sa kanilang magkakaibigan, o siya yung tipo ng, ano, ng tao talaga, no, na masayahin.
1: Yes.
2: Pero may part din sa life niya na kailangan ko din tong ilabas.
1: Parang mayon lang, di ba?
2: Oo, di ba?
1: Maganda siya, pero kailangan niya din magbumuga minsan.
2: Oo.
1: Pero yung minsan niya parang tumatagal na.
2: At saka sabi niya pa dito kasi, may mga pagkakataon din na gusto niyang mag-open up. Pero, hindi alam mo yun, natatakot siya na ma-invalidate siya. Baka mahusgahan lang daw siya. Di ba parang, ito yung kadalasang nangyayari kapag gusto mong mag-open up sa isang tao, pero nauunahan ka ng takot na baka hindi ka naman niya maintindihan.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kaya ang ending, hindi ka na nag-open.
1: Yes. Yun talaga yung pinaka, isa sa mga pinaka kinakatakutan natin bilang tao. Kasi yung, sabi nila, honesty is the best policy. Pero minsan kapag nagiging honest ka, parang ayaw na sa'yo tuloy ng mga taong sinasabihan mo ng honesty, diba? Minsan pag nag-open up ka, sabi nila, sasabihin sa'yo, ano, andito lang ako, mag-share ka sa akin. But then, when you started talking, ayan, tinalikuran ka na nila.
2: Yes. At saka sasabihin pa nila, no, yung mga term ngayon ng ating mga Gen Z, no, nababasa ko, sabi pa nila na, ano yun, lumabas na yung true color.
1: Na gano'n.
2: Diba? Na kapag nilabas mo daw yung true color mo, parang nagiging masama na tuloy. Diba?
1: Mm-hmm.
2: Well, not ano naman, hindi naman sa lahat. Pero, yun yung parang nagiging, ano ba, maling pananaw, perspective, no? Kapag mga ganun, na kapag nilabas mo yung true color mo.
1: Parang negative yun sa kanila.
2: Oo.
1: Swallow na lang.
2: Oo, may nabasa kasi ako na ganun. Na wala na, lumabas na ang true color. Diba?
1: Yes.
2: Ito naman, maganda to kasi may sagot si Antek Rubes, sabi niya dito. Sa ating zone in question, sabi niya, kasi madalas ang sagot ng karamihan sa tanong na yan ay okay lang. And it often ends there. At madalas, kaya ganyan lang ang sagot kasi we tend to keep the negative in us and work things out by ourselves. Some also just want to cut the story short because if they'd be honest, not being okay, it will be a long story to tell.
1: Mm-hmm.
2: But praise God for deepest and truest accountability partners that can only know our deepest and truest feelings. But sana our kumusta wouldn't just be a typical good morning type of greeting. It should be intentional and conversational. It should be asked in quality time moments. Ang ganda nito.
1: Totoo yan.
2: Diba?
1: Dapat genuine kang nangungumusta. Kung magtatanong ka sa isang tao ng kumusta ka, dapat meron ka rin intention na pakinggan siya sa sagot niya.
2: Tama, oo.
1: Gano man yan kahaba, dapat maging patient ka.
2: Oo.
1: Diba? Kasi yung pagsagot sa tanong na kumusta talaga is hindi lang siya basta-basta na parang sasabihin mo lang na yung kung ano yung nararamdaman mong alam mo yun, 'di ba, meron kang personal connection with that person when you talk to that person.
2: Oo.
1: So kapag nagtanong ka ng kumusta, be intentional.
2: Mm-hmm.
1: Make sure na ready ka sa mahabang usapan.
2: Yes. Oo, kasi 'di ba, minsan yun na din yung naiisip ng isang tao na nag-open up na wag na. Mm-hmm. Masyadong mahaba to eh.
1: Baka wala diba? Na siyang time.
2: Oo, baka maboring. Diba, yun yung mga ano, naiisip minsan yes. kapag nag-open ka. And katulad ng sinabi ni Auntie Rubes, no, na madalas ang sagot ng karamihan sa tanong na yun ay okay lang. Mm. So, you know, kapag tinanong mo sila kung kamusta ka, okay lang. Pero may kasi
1: something pala na naglilinger.
2: Oo, may something pala, no. Pero kasi yung okay lang, ako personally, no, ka-frenzy na ara. Kapag sinabihan ako ng okay lang, parang minsan iniisip ko na, eh hindi, kailangan kong
1: dig deeper.
2: Oo, i-dig deeper to. Parang, kamusta ka ba? Mm-hmm. 'Di ba? Physically, emotionally, in all aspect. Mm-hmm. Kasi parehas parang hindi tayo. Ako nasasatisfied sa okay lang. Anong okay lang? Oh. Minsan ginagawa siya. Anong okay lang? 'Di ba? Parang kasing may iba pang hugot.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba? So 'yun, ikaw ba ganun ka rin?
1: Yes. Sa ko, ano namin, circle of friends namin. Sa Kamsur. May certain circle of friend ako doon na kapag nagtanungan kami ng kumusta, ayaw namin na sagot na okay ako. Ano talaga kami, stricto kami. Wow, napaka-stricto namin when it comes to those question. And kami din, kapag nagtatanong kami ng kumusta ka, alam namin sa sarili namin na ready kaming makinig mm-hmm. sa'yo. And yun naman talaga, di ba dapat? Kasi,
2: yes.
1: bilang mga accountable partner ng ating mga friends,
2: mm-hmm.
1: dapat tayo yung magiging outlet nila.
2: Safe diba? Space.
1: Mm-mm.
2: Yes.
1: Kasi ang hirap talagang makahanap ng tao na lalabasan mo. Yes. Mm-mm.
2: Yes.
1: And magiging comfortable ka talaga.
2: Mm-mm. At saka tama to, no? Minsan ito din yung napapansin natin na we tend to keep the negative in us and work things out by ourselves.
1: Yeah.
2: Na kapag ang isang tao, ang isang kaibigan mo, nag-open up sa'yo, minsan, hindi pa nga siya nakakapagsalita, no? May conclusion ka na mm-hmm. in mind. May iniisip ka na. Mm-hmm. Diba? So, yun. Maging intentional talaga, no? Sa pangangamusta. And, yun. Kaya naman dito sa ating programa, no? It's a safe space.
1: Yes.
2: Kaya, thank you sa ating ka-frenzy kasi alam natin na mabigat man ang kanyang pinagdadaanan ay nailabas niya pa rin.
1: Mm-hmm. And thank you for entrusting your story sa amin.
2: Yes. At yun, marami pa siyang pinagdaanan at pinagdadaanan pa ngayon.
1: Yes. So, bilang, at pagdadaanan
2: pa. Sabi niya nga eh, may mga pressure sa akad, sa family, future expectations ng tao, pati na rin sarili niya. Ito yung mahirap, yung expectation sa sarili mo.
1: Yes.
2: Diba? Ikaw na yung gumagawa.
1: Kalaban mo na yung sarili mo.
2: Oo, diba? Ayun. So, sabi niya, okay lang namang huminto. So, may realization naman si ka-frenzy mm-hmm. natin na it's okay to breathe, no?
1: Mm-hmm.
2: Huminga ka din.
1: Yes.
2: Kapag sobra ng bigat ng iyong nararamdaman.
1: Siyang tunay. Kailangan diba? Mo rin ibaba yung pasan-pasan mong basket.
2: Mm-mm.
1: Kasi ikaw ba? Baka mangalay ka.
2: Ikaw baka frenzy na ara on a scale of 1 to 10. Gaano nga baka hirap? Sagutin na ang tanong na to. Nakamusta ka?
1: 1 to 10 lang, no?
2: Dadagdagan mo pa.
1: Ano? 10 over 10.
2: Uy!
1: Yes.
2: Sobrang.
1: Yes.
2: Diba?
1: Kasi hindi ako yung taong ma-open.
2: Mm.
1: Ano? Ma-open ako kapag alam kong ready'ng makinig sa akin yung tao na genuine siyang makikinig sa akin.
2: Yes.
1: Pero kung feeling ko small talk, hindi kasi ako small talker. Kapag makakausap niyo ako, hindi ako yung sa usapan na anong favorite number mo sa electric fan. Ano sa mga deeper, paano ba nagpa-function ng electric fan? Ganon.
2: Wow. Ibang level.
1: Oo. So,
2: diba?
1: Dapat ganon. Yun yung ano ko.
2: Ikaw yan.
1: Yes.
2: ikaw yan. Diba?
1: How about you, Ate Ai?
2: Ano, minsan, yun kasi, pero before talaga, sa past life.
1: Past life? Ano ka ba sa past life?
2: Ano siya, mahirap din talaga siya eh.
1: Mm-hmm.
2: Parang ano, 10 out of 10 before talaga. Mm-hmm. Yun yung sagot ko. Kasi nahirapan din talaga ako every time na may nagsasabi sa akin na, nagtatanong sa akin ng kamusta ka.
1: Mm-hmm.
2: Nahirapan ako. Yun, kaya 10 siya. Pero ngayon, kahit pa paano, nag-i-improve na siya.
1: Wow.
2: Oo,
1: may
2: kaya,
1: character development.
2: Kaya ano na lang siya, 5 out of 10.
1: Wow! ang laki ng ibinaba.
2: Oo. Kasi yun ay natutunan ko din.
1: Yes.
2: Na
1: perfect.
2: Kapag mabigat na din pala, no? Kailangan mo din siyang ilabas. Oo. At saka ano eh, natutunan ko din kasi na, alam mo yun, hindi lahat ng mabigat ay kailangang dalhin
1: yes.
2: ng mag-isa. Sabi nga, no, kapag ang isang bagay na mabigat, kapag mas marami daw ang nagdadala, mas gumagaan. Kaya yun, sabi ko, oo nga, no.
1: Mm-hmm.
2: Oo, pero may mga times pa din talaga na mahirap sagutin yung kamusta ka.
1: Mm-hmm.
2: Pero ngayon naman, kapag nararamdaman ko naman na genuine naman yung pangangamusta ng isang tao sa akin, yun. And natutunan ko din na maging honest talaga sa kung ano ba talaga yung nararamdaman. Kasi parang sabi ko, ako lang din pala yung magsasuffer. Kapag hindi ko siya nalabas. Oo, mga ganong ano ko, thoughts. Pero sa ating mga ka-frenzy kaya, no, ano kaya ang kanilang mga kasagutan?
1: Yes.
2: May sumagot ba sa'yo, ka-frenzy na Ara?
1: Eh, meron pa akong nakitang isang sagot.
2: Oo.
1: Si Sabat Micaela.
2: Ayan, si Micaela. Hi, Mix. Sabi niya, Taladong.
1: Ah, sabi niya, 8 over 10 po. Sa scale of 1 to 10, 8 over 10. Kasi minsan yung nagtatanong sila pala yung mas dapat kinakamusta.
2: Oh.
1: Like if sasagot tayo ng hindi, magiging willing silang makinig without knowing na they're struggling din pala. Pero very grateful din po ako sa mga taong gano'n na kahit sila mismo yung nangangailangan ng tanong na yan, ay still ginagawa pa rin nilang mag-care sa iba. Wow.
2: Oo.
1: Totoo.
2: Diba? Yung mga kadalasan, no? Yung mga strong mga encourager natin.
1: Sila
2: they
1: pala
2: also
1: yung
2: need
1: kailangan.
2: Encouragement.
1: Yes.
2: Diba? Yung mga strong people na kilala natin, sometimes, kailangan din nila ng kamusta.
1: Mm-hmm. Kumbaga yung pagkakamusta nila, yun yung parang entrada nila. Natanungin mo rin ako. Magsishare din ako.
2: Oo, kasi malay mo yun lang din yung hinihintay niya, 'di ba? Pero nga dahil iba eh kasi kapag nakita ka ng isang tao, yung pakakakilala niya sa iyo, ay si ano, si Naara, ano to, jolly to, masayahin to,
1: hindi
2: wala naman
1: tong problema.
2: Oo, wala naman tong problema.
1: Pero diba? Kailangan ko po ng cash ha, problema ko po 'yun.
2: Meron ba? Meron bang magbibigay?
1: Baka naman.
2: 'Di ba? 'Yun yung mga maling ano,
1: concept.
2: Oo, at saka concept. Interpretation din. 'Di ba?
1: Oo.
2: Kaya mo yun, girl. 'Di ba 'yun yung mga ano, maling interpretation ng minsan, ibang tao na
1: kapag porket masayahin.
2: Oh, kapag strong kang tao, independent kang tao, encourager kang tao sa mga kaibigan mo, ay wala naman tong problema. Hindi naman ito kailangan na encouragement. Pero, 'di ba, tanungin niyo sila. Balay mo, 'yun lang din yung hinihintay nila.
1: And sometimes being the encourager, naranasan ko na to before nung high school days ko kasi ako yung madalas nagbibigay ng mga alam mo yun, word
2: advice.
1: Of advices.
2: Wow.
1: Yes. Tayo ay guru. Basta yun, ako yung nag-share, hinihinga ng advices sa mga friends ko. Tapos nung ako na yung nanghihina, kasi nung mga panahon na yun, medyo strong pa ako. Tapos nung ako na yung nanghihina, parang feeling ko, nahihiya ako mag-share.

0: makaka-relate sila. Kasi kung sila man ay encourager or sila yung jolly, sila yung pala joke, no? Mm-hmm. Joker sila sa barkada. Naku, makaka-relate sila dito, yes, sa ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Diba? Kasi may mga ganun talagang tao na kung sino pa yung ano, pala, joker, sila pa yung mahilig, alam mo yun, masayahin na tao.
1: Sila yung light ng ng grupo.
0: Oo, may nabasa din ako actually sa isang book na yun din yung sinabi nila. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero ikaw ba, naranasan mo na ba na nag-open ka sa isang tao? Hindi ko alam kung sinong tao 'yan. Mm-hmm. Pero
1: parang
0: disregard. Oo, feeling mo na invalidate ka, na disregard.
1: Yes, 100% yes. Ano, many times. Kasi hindi naman lahat good listener.
0: Oo.
1: Hindi lahat ready to listen.
0: Mm-mm.
1: Wala lang, parang ganun lang din talaga. Parang, alam mo yun, natural na sa atin magtanong ng kumusta. Pero hindi tayo genuine. Ayun yung battle ko sa mind ko na yung ang tao ay isang natural at genuine. Yung natural person versus genuine person. Na it's so hard to find someone genuine. Kasi lahat tayo natural. Basta i-gets nyo na lang, bahala na kayo.
0: Nag-gets naman namin.
1: Basta ganun. Na, syempre, diba, natural na sa atin magtanong ng kumusta, pero hindi talaga, parang wala sa kaibuturan ng ating puso na magtanong ng siguro genuine naman yung pagtatanong natin ng kumusta, pero we're not that mentally ready to listen.
0: Mm-mm.
1: And hindi ko din naman parang na-understand ko na sa ngayon. Dati hindi ko talaga naiintindihan yung mga taong ganun. Pero ngayon naiintindihan ko na sila na ganun sila, na nagtatanong lang sila ng kumusta, tapos mamaya di-disregard na nila yung, parang sinashrug off na nila yung sinasabi mo, yung nakikinig sila sa'yo pero hindi ka nila naririnig. Mm-hmm. Yung mga ganun. Maybe may something na pinagdadaanan din sila. Mm-hmm. Or they're just not ready for the drama, ganun. So, yeah, I understand them.
0: Yeah, oo. At saka sabi nga no nila, may dalawa daw na, hindi ko alam kung anong tawag dito, parang type siguro ng pakikinig. Yung isa, nakikinig ka lang talaga.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Nag-open up siya sa'yo. Nakikinig ka. Oo, nandiyan ka, nakikinig ka. Yung pangalawa naman, naiintindihan mo.
1: Yes.
0: So, diba,
1: magkaiba. You feel the feels.
0: Magkaiba sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa, nakikinig lang
1: talaga. Nakiki-empathize lang.
0: Oo, yung isa naman, naiintindihan ka niya.
1: Nagsisympathize.
0: Oo. So, yes. Diba, yun yung minsan kinukonsider din ng ilan, no, kapag nag-open up sila. Kapag ba nag-open up ako sa isang tao, maiintindihan ba nila ako?
1: Mm-hmm.
0: O makikinig lang siya?
1: Yes.
0: Diba, madaling magsabi kasi na ano eh.
1: Na I will listen. I'll be there.
0: Diba? Pero minsan, hindi mo din maramdaman kung ano ba, naiintindihan ka ba talaga? Diba? So, yun nga, yung minsan nagkakaroon tayo ng ganong ano eh, thinking.
1: Yes.
0: Diba? So, mahirap yun. Mahirap din. Actually, challenging eh, kapag ikaw yung kaibigan na makikinig din.
1: Yes.
0: At
1: kasi
0: iintindi.
1: As a listener, kasi parang pag hindi ka nakaka-relate sa struggle na meron yung pinapakinggan mo, parang hindi mo rin alam kung ano sasabihin mo, kung paano pagagaanin yung kalooban niya. Na parang siguro yun din yung struggle ng ibang tao, na hindi di ba talaga, wala, ang gift talaga, para for me, gift talaga ang pagiging good listener.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lahat ng tao may gift ng pagiging good listener.
0: Yes.
1: So, yung mga taong walang gift ng good listener, na ng good ears, parang yun ata yung struggle nila, na hindi ko alam kung paano ka tutulungan sa struggle mo. Hindi ko alam kung paano, kung anong sa sitwasyon mo, pero makikinig naman sana ako, kaso lang hindi ko alam.
0: Yes.
1: Diba? So, yeah, it's hard.
0: Oo.
1: And that's life.
0: Oo. Pero ang mahalaga ay magkaroon tayo ng, at least, no, mahirap din kasi kapag marami, at least one person or two, okay,
1: yes,
0: na yun, no, na sa tingin mo, you are confident na mapagsabihan mo din talaga ng mga problema mo. Kasi mahirap nang ikaw lang ang,
1: yes,
0: magdadala niyan.
1: Siyang tunay.
0: Oo, di ba? Kaya sa ating mga ka-friends, we encourage you na at least, no, makahanap kayo ng safe space.
1: Mm-mm.
0: Isang tao or dalawa, close friend mo, na kaya mong mag-open up.
1: Yes.
0: Wag lang yung, alam mo yun, mahirap din kasi yung ikaw lang kikim-kimin mo yan. Diba?
1: Proven and tested yan, guys. Tested yes. And proven. Tested and proven. Oh, oh.

0: Pero ano ba yung mga ways natin? Kasi ngayon ay Mental Health Awareness Month. Kaya natin ito pinag-uusapan. Ano ba yung mga ways to support Mental Health Awareness Month? Diba? So, maraming ways, no, ka-frenzy na araw,
1: yes,
0: para ma-support natin yung Mental Health Awareness Month. And una dito is ito, yung share your story na ginawa ni ka-frenzy Micaela, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So ibinahagi niya sa atin ang kanyang kwento. And sabi dito, share your story or sharing your story can be a powerful way to reduce stigma and inspire others struggling with mental health challenges. By talking openly about your experiences, you can help create a supportive and understanding community. So yun, share your story kasi hindi mo alam, no, yung kwento mo ay pwedeng maka-inspire,
1: mm-hmm,
0: no, sa ka-frenzy, yes, or kung sino pa man na nakikinig sa'yo.
1: Mm-hmm. Kasi malay mo yung struggle mo, yung past struggle mo pala, struggle niya ngayon, present struggle
0: yes,
1: niya.
0: Oo, yes, nakaka-relate pala siya, no?
1: Yes.
0: Oo.
1: Kaya it's really ano important to share your story.
0: Yes.
1: Kasi, pero pipili ka rin naman ng pag-sharean mo ng story. Kasi minsan, malay mo, narcissist na pala yung kausap mo, hindi mo alam. Diba?
0: Oh,
1: so, maging observant
0: yun
1: ka din sa mga makakausap mo.
0: Yes. Pangalawa, sabi dito, educate yourself. Mm-hmm. Mental health is a complex. At yun, diba? Complex talaga.
1: Yes.
0: Itong
1: super
0: usapin na to ay kailangan talagang pagtuunan ng, yes, pansin. Kasi, no, may mga ilan pa rin, no, na porsyento.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko sigurado. Hindi ko nasasabihin.
1: May nakita nga ako sa ano.
0: Pero grabe pa rin, no, yung, mm-hmm, ano, yung percentage ng, yes, mga nagsasuffer talaga sa mental, mm-hmm, health.
1: Nakita kong isang post na nagsasabi na ang mental health daw, parang ito na yung number one global crisis, health, mm-hmm, crisis, over heart disease, over cancer. So,
0: oh,
1: grabe, ganun nakalala ang ating mental health.
0: Oh,
1: so,
0: oh,
1: let's, ano, educate ourselves,
0: yes,
1: on this matter. Kasi kung hindi tayo educated sa matter na to, hindi natin malalaman, ay, we're struggling with this na pala.
0: Oh, oh.
1: And kapag hindi natin alam kung ano yung struggle natin, hindi naman natin mabibigyan ng solusyon, di ba? Kasi magkakaroon, mm-hmm, na tayong mga haka-haka,
0: yes,
1: magsi-self-diagnose na tayo.
0: Oh, oh.
1: So, kailangan talaga meron tayong alam, hindi man sa atin, sa mga kasama natin, di ba?
0: Yes, oo. Oh, oh. Educate yourself. Minsan kasi, nagiging iba yung pakakaintindi natin sa mental health.
1: Mm.
0: Well, in fact, no, si mental health ay mahalaga din katulad, mm, ni physical,
1: yes,
0: health natin. Yun yung kailangan nating ma-realize.
1: Yes.
0: Na,
1: because we're mental, oh, being,
0: oh,
1: also.
0: Oo, diba? Diba? So, mahalaga na ma-realize mo din,
1: mm-hmm,
0: na si mental health ay mahalaga katulad ng physical,
1: it's
0: health,
1: part of you.
0: Yes. Mm. Ano pa ba ang nandyan na ways, ka-friends?
1: Next is advocate. Advocacy is critical to reducing stigma, ensuring individuals receive necessary support and care, and increasing research, treatment, and prevention funding. Ayan. Yung pag-a-advocacy, magpag-a-advocate ng sa mental health. Kasi hindi pa masyadong laganap,
0: mm-hmm,
1: ang awareness talaga, ang advocacy sa mental health. Kasi parang up until now, may stigma pa rin na kapag,
0: yes,
1: may,
0: oo,
1: struggle to sa mental health, ay baliw to.
0: Mm-mm.
1: Diba? May ganun agad tayong thinking. Where in fact, ang mental health is hindi lang naman siya nakatutok sa depression,
0: mm-mm,
1: sa anxiety. There are also other factors like meron tayong mga spectrums, diba?
0: Yes.
1: And hindi porket may mental health struggle ang isang tao, ibig sabihin ay hindi na yan nagti-think right.
0: Mm-mm.
1: Meron pa rin yan pag-think right. Kung iba lang.
0: Oo.
1: Iba lang sa karamihan.
0: Kailangan
1: na
0: lang ng guidance,
1: yes,
0: and support, di ba? Oo.
1: Yes.
0: Yes. So, yan lamang po, no, ang ilan sa mga paraan paano natin masusupport, no, ang mga mental health awareness.
1: Mm-hmm.
0: And nakakatuwa kasi hanggang ngayon, sabi mo nga, no, may mga seminars, trainings,
1: yes,
0: na,
1: mm-hmm,
0: kinakonduct para talagang ma-advocate itong mental health.
1: Mm-hmm.
0: At mahalagang mahalaga kasi talaga 'to. Lalong-lalo na sa mga kabataan, no,
1: mm-hmm,
0: na pwedeng sila yung mag-advocate ng mental health.
1: Yes.
0: Ayan. So, yan po, no, ang ating ways to support mental health from saliencehealth.com.
1: Mm-hmm. Ayan, may humabol sa ating katanungan. Sabi niya, 9/10 daw yung scale niya. Kasi di daw siya yung type ng person na kayang magpaka-vulnerable sa harap ng iba. Hindi daw siya sanay na may nakakakita na mahina ako or papaiyak ako. Ganon. Sige, papaiyakin kita bukas. Ay!
0: Thank you, Ka-Frenzy! At syempre, no? Masyadong malalim ang ating pinag-uusapan. Kaya yes. Naman, mas palalalimin pa natin to. Sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa ating Devo Zone.
2: Devo Zone. Your pulse, your peace, your faith. Where every experience echoes wisdom and guidance.
0: Minsan, ang dali nating sabihin. Ang okay lang ako kahit pagod na pagod ka na. Marami kang iniisip, marami tayong iniisip. Pero ngayong hapon, gusto sa ating ipaalala na hindi natin kailangang buhatin ito mag-isa. Hindi kasalanan ka, Frenzy, ang mapagod. Hindi rin kahinaan ang umiyak. At hindi nakakabawas ng faith mo ang pag-amin na nahihirapan ka na. Dahil sa panahon na puno ng pressure at comparison, mahalagang i-check hindi lang ang social media status mo or presence mo, kundi pati ang kalagayan ng puso at isip. Minsan, ang kailangan lang talaga ng isang tao ay may makinig sa kanya nang walang panghusga. Kaya bilang kabataan, maging safe space tayo sa isa't isa. Piliin nating makinig, umunawa, at magmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi ka nag-iisa, nakikita ka niya. May nagmamahal sa'yo. Isang paalala sa atin sa Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y aking papagpahingahin. Let us pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na sa muli ay ginamit mo ang programang hashtag Friendzone na ma-encourage ang mga kabataan at ma-inspire sila na mag-speak up, mag-open up sila ng kanilang nararamdaman. Hindi man to madali sa kanila, pero ngayong hapon dalangin namin na magkaroon kami ng safe space sa aming mga kaibigan, sa aming mga pamilya, sa aming community, na kapag mahirap na ang sitwasyon, nandyan sila to encourage us, to support us. Salamat dahil patuloy mo kaming binibigyan ng strength. At salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa oras ng aming pangangailangan. Thank you, and this is our prayer in Jesus' name.

0: Yan. We are back and back and back. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin sa hapon na to. At dahil dyan nagtatapos ng ating oras, ang bilis ng 1 hour.
1: Oo nga eh.
0: Parang sa trabaho ang tagal po ng 1 hour.
1: Oo. Diba? Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa isang oras, no, na pagsama dito sa hashtag yes. Friendzone. Maraming salamat din sa ating ka-friendzy na si Micaela sa pagpapadala ng inyong story, di ba? Kwento dito sa hashtag Friendzone.
0: And salamat din sa mga nag-share ng kanilang mga thoughts sa ating zone-in questions. And syempre, bago ko makalimutan, shout-out pa sa aking mga workmates na si Narenzo at si Betty Mel. Huwag na kayo magtampo.
1: Oo, nakahabol pa. Oh. At least, di ba? Nakahabol. Maraming yes. maraming salamat po.
0: Sana ay makasama po muli namin kayo yes. sa susunod na Sabado.
1: So, o yan. Sabi ng ating mga ka-frenzy. Yes. Sa muli, ito po ang Barkadahang nagpapaalala that friendship is the heart's greatest gift. Ako po muli ang inyong ka-hashtag frenzy ay...
0: At ako po ang inyong ka-hashtag frenzy na Ara Albar. And thank you kay Kuya Jun and Kuya Mon sa pag-assist sa atin sa ating technical side.
1: Yes, thank you po. At ito po ang hashtag Friendzone. Susunod na ang Let's Connect.
2: Have you been inspired and felt you belong here at hashtag Friendzone? Let us know by reaching us through our contact information. 0998-843-0573 or message us on our FB page at Care 104.3 The Way FM. Looking forward to another time with you next Saturday here at hashtag Friendzone.
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: isang maganda at mapagpalang hapon aming mga ka-connect. Isang oras na naman na makabuluhan tayong mag-uusap-usap at mag-chill ngayong hapon na to. 2:30 to 3:30 po, tayo po yung magsasama-sama at nakikinig pa rin po kayo sa FEBC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. At kami pa rin ang inyong mga makakasama. Ako ang inyong ante, Robby Ann Zaragoza.
1: At ako naman si ante, Grace Mata. At kung kayo ay young adults, young professionals, Gen Zs, young ones, or kahit anong henerasyon ka pa man, welcome na welcome kayo dito sa amin. Kaya tara!
0: Let's connect! Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang nangyari sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. So, kumusta kayo aming mga connect? Kung gusto niyo pong makipagkulitan sa amin, saan sila pwede, Grace, makipag-ugnayan, pwedeng makipag-ugnayan sa atin?
1: Yes, sa mga gustong makipag-kulitan ulit sa atin sa hapong ito, pwedeng-pwede niyo po yan i-message sa ating contact number 0998-843-0573 at pwede ka naman mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. At kung ikaw naman ay member ng Carian's official GC sa ating Messenger, pwede ka rin mag-message sa atin doon. At syempre pwede ka rin mag-PM sa amin kung ayaw mo nang public ba? Tama ba? Ayaw mong i-public ang iyong comment, ang iyong pa-shoutout, ang iyong pa-greetings, ang iyong sagot sa anong say mo natin or kahit participations mo sa ating discussion mamaya sa Let's Connect, pwede mo yan i-PM sa amin. And ano pa ba? Hello sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY-FM at sa mga nakikinig naman sa atin sa live streaming on sa bit.ly/thewayfm. Hello po sa inyo. At syempre, ang mga nanonood sa atin sa nakikinig sa atin sa radio. Hello po sa inyo. So, sana ay makapag-comment kayo, makipag-engage kayo sa amin sa hapong ito at malaman din namin kung mga taga saan kayo. And kung kayo mayroong mga pa-shoutout, ano yung greetings, speaking of greetings, diba, today is pre-Mother's Day, tama ba? Pag hindi pa day, pre-Mother's Day. Po. Yes. Kasi ang Monday is post na. Post-Mother's. So ngayon, pre.
0: Yes, ba? Pre.
1: Pre-Mother's.
0: Hindi free.
1: Pre-Mother's Day.
0: May mga nagsa-celebrate na ngayon eh. Sigurado yun.
1: Yes, yung mga busy paglinggo. Mm-hmm. O kaya, di ba may mga, ang iba kasi may pasok paglinggo. So ngayon, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay.
0: Yes, Happy Mother's Day.
1: Sa mga nanay, sa mga lola na naging nanay na dati.
0: At mga tatay na naging nanay.
1: At mga nanay na naging nanay ng aso.
0: mga nanay ng aso. Mga anak na naging nanay na nayan.
1: Mga nanay sa church.
0: Yes. And
1: Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Sa atay by mother. Ako ay for ma'am.
0: Advance for, Happy Mother's Day.
1: For tita pala ako. Hindi naman ako talaga yung tunay na mama.
0: Ay, oo. Hindi ka for ma'am pala? For tita?
1: Oh, for tita.
0: Ah, okay.
1: Ako kasi yung lagi niya nakakasama. Kaya parang...
0: parang ikaw
1: na. Na ako ay nanay na.
0: Parang adopted. In-adopt mo na. Anyway, hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa lahat ng dako ng Kabikulan, sa Masbate, sa Sorsogon, sa Kamsur, sa Kamnorte, sa Albay at sa Catanduanes. Hello sa inyo dyan at pati na rin sa mga nakikinig sa atin kasi inaabot na rin ang Romblon at some parts of the Northern Samar. Hello po sa inyo dyan at i-take ko na din tong opportunity quick lang to greet yung mga nag-react sa atin last Saturday dun sa ating post kay mama ko, kay Mama Linda, hello, Happy Mother's Day, kay Ate Ruti, kay Mighty, kay Atene, kay Martina Bagadiong Clemente, at hello na din kay Jerome, kay Ka-Frenzy Ange, kay Kams, kay Hernalyn, hello, kay JM Caliada na nag-comment din, na sinita pa rin yung hinabol niya doon sa ating question, at kay TF Weng, kay Engineer Weng Romero, at kay Auntie K, yun yung mga nag ano sa atin, nag-react doon sa ating anong say mo question. At sa ating live naman, hindi ko lang kasi makita yung live ngayon, yung last time, but alam ko may mga nag-react din doon, hindi ko lang siya nakikita ngayon sa aking post. Ewan ko kung bakit. No? Ayun, si ano pala, si yung pinsan ko, si Ate Maricel, sa Ate Baby Alcovendas. At sa live, ayun, nakita ko na din si Messi, si Miko Butial, si Alex Lurin, at yung same lang din, yung mga kaninang nag-greet ko na din sa, nag-react dun sa ating post. Nandito rin siya, si Mama, andyan din, present din siya nung live. Kaya sana, sana nunood ngayon si Mama din, kasi hindi kami ngayon magkakasama. Ito yung first na hindi kami magkakasama ni Mama sa Mother's Day, kasi nasa Manila siya ngayon. But we will celebrating in spirit.
1: Risked na lang.
0: Oh, risked. Magkakaroon yan. Lagi naman, pagpupunta ulit ako dyan. Or, si Mama kasi parang ano na eh, hindi na siya yung taga dito sa Bicol. Bumibisita na lang siya sa Bicol. Nabaliktad na.
1: Okay. Taga Manels na.
0: Taga Manels na si Mama ko. Hello, hello sa mga mamsi at lalo kay Mama ko. At sa mga mama natin. Kay Mama Fe, kay Mama Nora, kay Mama Gemma. Sino pa ba? Baka may nakalimutan pa ako.
1: Yes, meron.
0: Si Mama...
1: Mama ni Carmela.
0: Mama... Sino nga? Ikaw na.
1: Si Mama Mildred.
0: Yes, si Mama Mildred. Mama Mildred. Talagang inaano mo pa ako, Grace. Pwede mo na din sabihin. Hello, Cam. Sorry na. Ano pa? Masyado pang maraming nakastuck sa isip ko. So, yun. Ikaw, Grace, may kukumustahin ka ba? Or ikaw, kumusta ka?
1: Mm-hmm.
0: Quick kumustahan tayo.
1: Okay naman, antok pa rin.
0: Oo,
1: always
0: antok.
1: Eh. Oo. Pero okay naman, and na-survive naman ulit yung isang linggo by God's grace. And ano bang naging activity ko last week? This past weeks. Ano lang, work lang, work tulog.
0: Ah, work. Work. Wow.
1: So, work tulog laba pala.
0: Ah, may kasamang laba.
1: Oo.
0: Ako naman sa work, ano, area ako ng area. Kaya ano, laging one shade darker ako lagi. Kasi laging bilad kasi sobrang init this past few days eh.
1: Oo.
0: So wala naman ako magagawa. Kundi sabi ko nga, wag na lang ako mag-outing. Kasi yung ginagawa kong pag-i-area, outing na.
1: Yes.
0: Parang feeling ko.
1: Nag-adventure ka na din eh.
0: Oo, parang daig pa nga yung nag-outing sa mga beaches eh. Kasi iba-ibang napupuntahan ko mga barangay. And hello sa mga napupuntahan ko sa mga barangay dyan sa Libon, Pulanggi at sa Uwa, sa mga nakikinig po dyan. Hello, hello. At also, bukod doon sa pag-i-area, siguro I can say na I'm better now kasi noong last Sabado siguro na napapansin naman ninyo sa live na singhot ako ng singhot. Kasi yung sipon ko at ubo ay hindi pa maalis noon. Ngayon, I'm better at medyo wala na nga talaga. Na, feel
1: yes.
0: Ko. Konti na lang yata na may sabit-sabit. Pero thank you kay Lord kasi ano, siguro masasuggest ko na rin ang honey. Hindi yung honey na ano. Yung pure wild honey na raw honey, sobrang nakatulong sa akin yun. Mas yun ang nakaalis. At sa prayer, syempre, ng mga ating mga listeners, mga kaibigan natin. At yung lahat, even me, yung pagpe-pray natin is very powerful talaga.
1: Yes.
0: At yun, may nag-ano ba sa ating live?
1: Tingnan natin kung may
0: nag-comment ba.
1: Okay, asan na ba yung ating...
0: Nawawala din. Nawawala na din ba ang ating live?
1: Sa akin ay
0: so far
1: siguro
0: wala
1: pa naman.
0: Ah, okay. Yes. So kung wala pa naman na nagko-comment sa ating live, sa ating mga listeners, patuloy lang po kayong makinig, at sa mga nanonood po, comment lang po kayo. At para tuloy-tuloy ang ating pag-uusap, susunod na po ang ating segment na Anong Say Mo?
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Yes, at para naman sa ating anong say mo na medyo nawawala. Asa na ba yun? Okay, sa mga kakonek, ano ang madalas mong ginagawa para mapasaya ang mom mo? Okay, so ito, nabanggit na nga natin kanina na we are celebrating Mother's Day special this week, this tomorrow. And kaya yung ating topic ngayon ay related sa ating mga nanay, mga mamshi, mom, mommy, umma in Korean. So sa mga gustong sumagot sa ating anong say mo, again pwede nyo po yan i-text sa ating contact number 0998-843-0573 at i-comment mo yan sa ating Facebook Live sa FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM at i-message mo yan sa ating Korean's official GC sa Messenger. Ulitin ko yung tanong, kakonek, ano ang madalas mong ginagawa para mapasaya ang mom mo? M-O-M po, ha? Pwede, hindi muna si ma'am sa work. Hindi muna si ma'am sa work.
1: Si M-O-M.
0: Si M-O-M, si M-O-M mama. Po. Mama. Oo, ma'am she, mama.
1: Ayun.
0: So, sa live, wala pa namang sumagot.
1: So, sa ating post, for sure meron.
0: Yes, hindi mawawala yung mga avid, ang ating mga avid, ano ba, commenters.
1: Oo. Sino okay. kaya ang first honor?
0: Ang unang-una dito sa ating listahan ay si Auntie Kay, Bryle Bernarte.
1: Hello, Auntie Kay.
0: Na nasa ano, papunta daw sila sa book launching ngayon.
1: Wow!
0: Kaya hindi siya makakapakinig sa atin.
1: Gusto ko yan ang mga book launching na yan.
0: O, tinatanong ko kung anong book, di daw niya alam.
1: Pangarap ko yan eh. Sana magkatotoo. Anyway, okay. Sino yung, ayan na si Auntie Kay, anong sinabi
0: niya? Sabi ni Auntie Kay, binibili mga favorite niya. Mm-hmm. Nagde-date kami kahit once in a month. Mm-hmm. Madalas siya nagluluto sa amin. Since dalawa na lang kami sa bahay, I found time ngayong bakasyon na magluto for her. Mm-hmm. Masaya siya doon kasi bihira lang yung magluto ako. Doon, we found time to talk about different menu. Oh, okay. Wow. Ang ganda naman ng kanilang bonding.
1: Oo nga. Parang mga chefies.
0: Parang mga matututo siya this bakasyon. Matututo siya ng mga different menu.
1: Kasi habang kumakain, yun pa rin ang pinag-uusapan nila. Ang ganda.
0: Mm-mm. Ang ganda ng bonding ng magnanay. And sana ma-extend po, Auntie Kay, sa amin. yung mga natututunan sa yung mama.
1: Oo. Tapos nakikita ko kay Auntie Kay, ano talaga siya eh. Ang isa sa mga love language niya is giving of gifts. Kasi kahit sa atin, di ba? May mga times na nagbibigay talaga siya. Even small things and big things. Ang ganda. Kaya nakikita natin kung parang rin siya mag-show ng love sa kanyang mamshi. Kasi binibili yung mga favorite. Yeah.
0: Yes. Kahit nga wala siya dito. Oh. May ano nga yung naalala. Naalala natin yung last time. Thank you, Auntie Kay.
1: Yes. Thank you, thank you. Yung binubusog dayo ni Auntie Kay eh.
0: Oo nga.
1: Thank you.
0: And sabi naman ni Sir Peter, si Mighty. Oh, sabi
1: hello,
0: niya,
1: Mighty.
0: Bigyan siya ng gusto niya. Pera.
1: Oo naman, why not?
0: Oo naman.
1: Oh. Love it, Mighty.
0: Sino ba hindi matutuwa doon? Tapos, syempre, bibili din lang naman nila ng mga kailangan natin sa bahay. Diba? Ano lang, ganun yung ating mga nanay na yung binibigay natin, napupunta din lang. Parang balik din lang naman sa atin kasi hindi naman, minsan lang din sila magbili ng gamit nila.
1: Na pansarili.
0: Oo. Minsan napupunta pa rin sa gastusin ng bahay.
1: Mm-mm. Minsan din, kapag ganito, kaya parang cash ang gusto. Kasi, pag bumibili rin kasi tayo sa mga mamshi natin minsan, hindi pala nila ganun type.
0: Mm-mm.
1: Kaya, mas maganda rin na cash kasi sila
0: yung
1: na lang
0: makakapamili.
1: Bibili. Oo, or yung need, mas need pala nila. Ayaw pala nilang ng bestida. Gusto pala nila, denim, pants, mga ganun.
0: Oo nga.
1: Si mama minsan ganun eh. Kaya minsan sinasama ko na lang siya kapag bibili. Siya na lang.
0: Oo nga, no. Kasi parang kapag, di ba minsan gusto natin, regaluhan ko si mama, tapos yung binigay mo, hindi pala
1: masusuot.
0: Oo,
1: yung nangyari, ako pa rin yung sumuot. Tayo pa rin yung sumuot.
0: Ang masaklap kung ano, yung size. Hindi ako.
1: Ah, yun la. Ako, ano, medyo kabisado ko naman ang ano ni Mamshi.
0: Kasi may, di ba, may mga ano tayo, yung mga situation na hindi natin kasama yung mama.
1: Oo.
0: Malay mo, sa isang buwan na hindi kayo nagkasama, so bigla kang umuwi, tumaba na pala siya.
1: Nag-gain ng weight. Stretchable na lang. Anyway, thank you, Mighty. Tama to. Totoo naman to. Ang ganda pag-cash. Di ba, uso yun ngayon, yung may mga cake. Yung cake, ang laman ng cake, cash. Yung balloon.
0: Ano lang, abangan mo lang. Kapag, kung, di ba, gagayahin natin yung suggestion na yun, yung cake, may, to, may parang binubunot
1: cash.
0: Yung cash. Abangan mo kasi, minsan, hindi nila na, ano, na last na pala yun, lumipad.
1: Ah, yung minsan kasi may balloon kasi.
0: Oo, lumipad.
1: Kaya lumipad. Wag naman yung may balloon sana. Anyway, so, ang ganda nun. Sana, ganun din yung maging gift po sa akin. Joke lang.
0: Kahit hindi mama, ano, saan?
1: Kahit friends.
0: Sa birthday.
1: Oo, okay na sa
0: medyo
1: akin.
0: May time pa po kayo.
1: Oo, ilang months pa. October po ako. Anyway, sino pa ba nag-comment? Baka mapunta lang sa akin lahat yung ano eh.
0: Okay, sabi naman ni Sir Sunny Arevalo.
1: Hi, Kuya Sunny.
0: Kung wara ka na sa poder niya, magtaga-bisita. Mm-hmm. Aray.
1: Natamaan ka dun, Grace.
0: Yan ang saro sa ikinauugma sa mga gurang.
1: Kung yan sa Tagalog po nun, kung wala ka na dun sa place ng mga magulang mo, kasi minsan, di ba, nagsiseparate. For example, kasi ang work mo malayo, or may iba kang inaasikaso. So hindi tayo, minsan may mga anak na hindi na sa kanilang mga magulang nag-stay. So sabi ni Kuya Sunny, kapag hindi na, magtaga-visit. Meaning, pumunta-punta ka rin, magbisita ka pa rin dun sa parents mo. Kasi yun ang isa sa mga sobrang nakakapasaya sa kanila, yung presence, or makita ka lang nila. At natamaan dun si Grace sa pool. Parang yes. Magbibisita na to eh.
0: Oo, medyo na ano kasi, di ba, lately, walang ano, walang time na mag-visit. Mm. At sabi, magbibisit na po ako.
1: Ayan, anyway.
0: Isang least, sakay lang naman.
1: Makakapunta na to si Grace sa kanila.
0: Yes, and natatawa ako dito, may nag-comment pa kasi kay Sir Sunny.
1: Oo nga.
0: Sabi dito, magbisita as in magtagadara. Mas maugma. Tama ba?
1: Meaning, wag lang daw magbisita, kundi kung magbibisita man, may dala. May dala pa rin. Si, hi Kuya JC!
0: Okay. Okay. Natawa ko kasi yung di ba, may translation kasi dito sa baba. Mm-hmm. Yung magbisita as in, lumabas salt.
1: Mag ano?
0: lumabas dun sa, di ba, para ita-translate mo siya sa English.
1: Kasi yung asin.
0: Yung asin naging salt.
1: Mag-translate na English.
0: Ayan, sabi pa dito ni Sir JC, no? JC Crispino de Vera, mas lalong maugma, mas lalong magiging masaya kung maghingi tayo ng tawad sa kanila sa mga nagawa nating
1: pagpapasaway.
0: Haha.
1: Tama naman.
0: Yay, natagal.
1: So, may dala na sa pagbisita at kung meron tayong pagpapasaway, humingi na ng tawad.
0: Yes.
1: Because life is short and time is fast.
0: Yes, correct. Yun. Thank you po, Sir Sunny and Sir
1: JC.
0: And sabi naman ni Mikmik.
1: Hi, Mikmik.
0: Binibisita daw. Binibisita kahit mabless lang at minsan dalhan foods.
1: Mm-hmm.
0: Mag-share din sa pambayad tubig at kuryente nila.
1: Wow. Ang ganda. Kahit yung talagang presence lang din, no? At yun nga, may dala lang din na foods. At magtaga-abot-abot.
0: Magtaga-abot-abot, correct.
1: Oh,
0: yan ang dapat na ano.
1: For the Annabelles.
0: Oo, kung hindi mo pa nagagawa kakonect, budget-budget na natin yan ng monthly.
1: Yes, pag-iipunan niya.
0: Mm-hmm. Correct. And sabi naman ni Ma'am Rowena Romero.
1: Hi,
0: kain sa, yun, may mention siyang
1: sa
0: ano.
1: Isang fast food
0: restaurant.
1: Then,
0: nood movie ni ano daw, pwede naman siguro. Nood movie ni ano daw, ni Coco Melon. Bagas bus.
1: Hindi ko alam ang bagas bus.
0: Siguro ito yung mga favorite ni ano, ni mama niya siguro. Bagasbas with Apos, masaya na siya. Ano kaya yun?
1: Oo bagasbas nga, kung nanonood ka, ano, Engineer Weng. Ano yung bagasbas?
0: Ma-search, kung hindi, ma-search nga with natin Apos, ito mamaya.
1: Masaya na siya. Basta may ginagawa with the Apo.
0: Parang bonding, no?
1: Oo, baka.
0: Yun yung nagpapasaya sa kanila.
1: Yes.
0: Movie date.
1: Quality time.
0: Oo, kain, movie date, and then...
1: And with the Apo. Kung ano man itong bagasbas. Basta yung may ginagawa with the Apo.
0: Oo. So, yun. Thank you po, Ma'am Rowena. And sabi naman ni Miss Anna Ruth.
1: Hello, Ate Ruthie. See you later.
0: Noong buhay pa, ma'am ko, madalas ko siyang pinapasaya sa simpleng paraan. Mm-hmm. Kinakausap ko siya, sinasamahan kumain, tinutulungan sa mga gawain, at pinaparamdam kung gaano ko siya kamahal at ka-appreciate. Mm-hmm. Binibigyan ko rin siya ng pera paminsan-minsan, kahit mas marami pa siyang pera kaysa sa akin. Ayun.
1: At least,
0: ano mo yun? Sariling pagod mo yun.
1: Oh. Tapos alam mo yun,
0: parang ano, hingin mo na lang yung pera niya tapos bigyan mo siya.
1: Tapos alam mo yun, iba sa feeling kasi kapag giver ka. Mm-mm. Misa pa, yung mama niya giver kasi meron niyang pera. Iba rin sa feeling yung nabibigyan ka pa rin. Even
0: yes.
1: Small things. Kasi ako, to be honest, kasi ano din ako eh, meron din ako, parang second ko na love language din yung pag-give ka konti-konti. But kahit ganun ako, kapag may na-receive din akong maliit lang na bagay, I really appreciate it. Mm-hmm. Yung hindi, parang feeling ko, parang ang laki-laki na niyang bagay. Kasi nga, as a giver, ang ganda rin na, yung parang receiving din siya na love language sa amin. Mm-hmm. Hindi naman bongga. So yun, ang ganda nitong ginawa ni Ate Ruth sa kanyang mamshi.
0: Mm-hmm. Thank you po, Miss Anna Ruth. Mm-hmm. And sabi naman ni Sir Jun, nasaya Morete.
1: Mm-hmm. Hello, Jun.
0: Dinidiligan ang mga tanim niyang halaman. Happy na siya niyan. Oo nga naman. Lalo pag naghugas pa ako kay Plato. Di ba? Tapos magwalis pa. Hi, di ba?
1: Parang may sobrang, ano yung ipagod. Ano, sobrang,
0: napagod siya pero sobrang ano yun. Sobrang saya na yun sa mama niya na nakabawas. Diba?
1: Sa magawaing bahay. Nakatulong kasi.
0: Yes. Yun yung simpleng ano, gagawin mo na magpapasaya talaga sa kanila.
1: Actually, yung mga mama talaga gustong ganun, yung tinutulungan sila sa mga gawaing bahay. Very ano na yun, sa appreciated na nila yun.
0: Mm-mm. Kasi di ba lalo na ngayon, mga siguro mga young generations na medyo ano. Pero kahit naman dun sa atin, di ba, mga narinig tayo, sige nyo na sana ang ano, nag-cellphone ba tayo noon? May cellphone naman.
1: Meron na din, may mga textmate na ngayon. Kaka-cellphone nyo yan.
0: Parang feeling ko nung ano, nung bata-bata pa ako, hindi pa ako masyado.
1: Hindi ka
0: ano
1: pala
0: kaya
1: cellphone.
0: Ang ginagawa ko? Hindi ko naman. Baba.
1: Ako high school lang ako nag-cellphone eh, kasi niregaluhan din ako ni Papa.
0: Siguro nag-ano gayon, nagparagala-gala mga ganun. Para pamayawas, ganun.
1: Pinapagalitan kapag ano, naglakwat siya.
0: Oo, tapos ang ano, kapag nagkasakit, kakaano niya yan, kakagala niya yan.
1: So, kakagala.
0: Ganun.
1: So, ayun. Thank you, Jun, sa yes. Ano mo, napakagandang ano, ginagawa mo sa iyong mama.
0: Mm-hmm. Sabi naman ni Ma'am Rose.
1: Mm, nagsunodan talaga yung duwa eh. Nagsunodan sila eh.
0: Sino ba ito si?
1: Si Rosie at si Jun ay, yung nasasabi ko na dati, sila ay, ano, magsing-irog.
0: Couple.
1: Magsing-irog. Yes. Grabe yes. Naman.
0: Sabi niya, pinaparinig ko sa kanya yung pag-cheer ko sa fave team ko sa volleyball.
1: Mm-hmm.
0: With matching sigaw kapag nakakapunto sila, lalo nung championship.
1: Mm-hmm.
0: Tinatawanan niya ako kasi para daw akong loka-loka. Pero at least napasaya ko siya kasi tumatawa siya.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon kahit off-season, I have to make sure may wifi pa rin sa bahay para masaya siya. Ay, di ba? Ang cute naman ito.
1: Uh-oh.
0: Yung parang intentional yung ginagawa niya na ganun, parang kalog in a way.
1: Mm-mm.
0: Para tumawa yung kanyang mama.
1: Oo, kasi mahilig talaga to si Rose sa volleyball at panonood. At parang nakita niya yata na yun niya, masaya na siya, yun na yung outpour ng kanyang pagiging masaya sa panonood niya. At nakikita pa niya si mama niyang parang nagra-radiate, parang nahahawa niya yung ligaya niya dun sa pag ano. So, tinutuloy-tuloy niya kasi favorite na niya yung hobby na niya, tapos ang mama pa niya ay nakakasabay dun sa ligaya, di ba?
0: Yes.
1: Ang ganda lang. So,
0: actually, eto, ganun sa kaming magkakapatid kapag ka nagkakasama-sama din kami.
1: Mm-mm.
0: May ganun moments din kami yung mga, parang mga kengkoy sa bahay. Tuwang-tuwa na niya si mama. Yung mga ganung mga kulitan namin.
1: Uh-oh.
0: Kasi ang, kumbaga, ang bonding kasi namin sa bahay, parang ano man yun, siya, parang friend lang namin. Magkaka-height pati kami.
1: Ayos.
0: Kaya pag nalabas kami, may makakita sa amin sa barangay do. Para sabihin, para lang daw kami magkakapatid. Sabi niya, para lang kamong magturugang, mga ganun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos si mama pati, ang ano niya, ang hair niya, hindi na puti, kahit 60 plus na.
1: Ay, so, wow! iba din!
0: Yes. So, parang ano talaga siya, parang kung sa malayo, magkakapatid lang kami.
1: Ayos!
0: Magkaka-height pa.
1: Feeling ko ganun ka rin, Grace, pag ano mo, pag tanda-tanda mo.
0: Hindi ko alam, may ano.
1: Hindi mahalata.
0: May ano na,
1: baby face.
0: May puti-puti na yung, may puti na siguro.
1: Pero
0: sa ilalim.
1: Pero baby face.
0: Hindi natin alam. So anyway.
1: Oh, sa akin naman, ang ginagawa, yun na, di ba sa'yo, yung parang same kay Rose, na parang kapag nagbabanding, doon na rin mm-hmm. si mama mo parang napapasaya ninyo.
0: Yes. And syempre, ano, yung pagbibigay ng monthly support, hindi natin
1: alam. Oo. Sa akin naman, ang madalas naming banding ni mama na nafe-feel kong masaya siya. Kapag nag-walking kami, sinasabayan ko siya mag-walking. Ngayon kasi, nung nga siya sa Manila, kaya kapag nagkakasama kami, talaga may walking yan lagi. Hindi mawawala yung walking na kasama ko siya. Tapos, ano rin, si mama kasi, lahat naman kasing mamshi, kapag nakikita nilang tinutulungan mo sila, like kahit maghugas nga ng pinggan, or tawag mo dito, magwalis-walis, nakikita mo na sa kanilang, parang ma-feel mong, ano sila, yung kampante, kasi ay wow, natutulungan ako ng anak ko na gawa-gawa kahit papaano sa bahay. Tapos minsan, ang isa pa sa napansin ko kay mama, kasi ang isa sa mga quality time namin, bukod sa pagkain sa labas, yun kasi talaga, yung parang banding namin. Yung mahilig kasi si mama sa mga vlogs. So minsan, kasi busy akong tao, minsan, pag hindi ako busy, nabibigyan ko ng oras sa sinasamahan siyang nanonood din sa TV ng mga vlogs. So doon, parang tinatanong ko siya lagi na, sino man yan, mama? So siya, nakikunikwento niyo talaga. Very ano kasi si mama, parang makwentong tao na kapag nagtanong ka sa kanya, ang dami na niyang makikwento sa'yo. So parang, wow, parang yun na yung nagiging bonding na ang dami na naming napag-uusapan dahil lang doon. So, namimiss ko tuloy si mama. I miss si mama ko na nanonood ka man ngayon.
0: Yes.
1: Bonding ulit tayo pagpunta ko dyan sa Manila.
0: Oo, yung mga nag-reminish tayo ng mga moments. Huwag lang,
1: nga.
0: Hindi naman kami mag-iyakan. Kukontrolin po
1: naman. Hindi kami iyak dito. So, yun. Siguro, ay nakita ko naman yung live, wala pa namang humabol. Pero sa ating anong same question, pwede pa po kayong humabol ang ating mga connect. At habang kayo po ay nagko-comment pa rin at sumusubok pa rin na mag-comment sa ating live, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin. Sobrang nostalgic tong awitin ito. Pang-millennial talaga to eh. Na ang pamagat ay Iingatan Ka by Carol Banawa. At sa mga nanonood naman po sa ating live, ay mapapanood nyo ang ilang paalala sa ating himpilan. Babalik po kami.

0: talagang dapat nating gawin, spending more time. At sabi ko nga kanina, because life is short and time is fast, mas dapat nating isipin na mag-spend more time with them.
1: Yes,
0: ano naman yung sunod natin?
1: Mm-mm. And second naman dito sa atin, 8 ways. Call just to talk.
0: Mm-mm.
1: So sabi dito, we've all been guilty of calling our moms up when we need something, whether it's a quick question or $50. Gano'n ba itong $50? Siguro close to 3K. Mm-hmm. Well, basta ba pera. So instead, try calling her every once in a while just to chat and catch up. Ask how her day was or what she's been cooking lately. Showing genuine interest in her life can go a long way. Ayun. Ito yung mga ways para sa atin,
0: mm-hmm,
1: na malayo tayo sa ating mga mama.
0: Mm-hmm.
1: So, call just to talk. Kasi, mm-hmm, nung mga nakaraang, siguro, 2 months ago, nung hindi pa nawawala ng cellphone sa bahay.
0: Uh-oh.
1: Kasi, ayun, nakwento ko nga sa'yo kanina na, mm-hmm, medyo wala akong direct communication sa kanila. It's because kailangang alisin muna yung phone, mm-hmm, sa bahay. So, pero before yon, tama, before yon, mangyari yung alisin yung cellphone. Ako naman kasi, tinatamad na ako mag-chat.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginagawa ko, video call. Lagi kami siguro, siguro sa isang linggo, nakakailang tawag ako. Kasi, parang kung gusto ko may tanongin lang ako tatanungin, or gusto ko silang, mm-hmm, makita, tawag lang. So, biglang tawag. Para lang kami nagbabandin magmama. Then, yung kapatid ko nandun din sa bahay. Tapos, may kapatid pa. Parang hindi lang kay mama, kundi pati yung mga kapatid ko din.
0: Mm-hmm.
1: Like, yung isa kong kapatid na sa Manila. So, video call kami.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lang kaming dalawa.
0: Parang group.
1: Group call.
0: Ganda.
1: So, kailangan yun.
0: Virtual bonding.
1: Yes, kasi yung mga tinatamad mag-chat. And mas maganda yung call or video call kasi, di ba, maririnig mo yung expressions nila. Mm-hmm. Yung video call, mas maganda kasi makikita mo. Di ba?
0: Yes.
1: Diba magkarayo kayo. So, yun. Ang ganda nito na,
0: mm-hmm,
1: sana ay magkaroon ulit.
0: Oo, tapos
1: matawagan ko ulit sa bahay.
0: Oo, tapos ang maganda dito sa sinabi, parang, yun nga, na parang tayo kasi sanay tayo na tumatawag lang kasi parang biglang, nasunog, nasunog yung niluluto. Sample
1: yes
0: lang ha. So parang kailangan natin agad tanungin yung mamshi natin kasi sila syempre ang mas nakakaalam kung ano mga dapat na step.
1: Mm-hmm.
0: Or pag may kailangan yan na pera, sanay tayo yung nagpo-provide sila. So ang ganda lang na parang babalikta rin natin yun o hindi dapat yung norm ang
1: yes
0: gagawin natin. Kundi tayo itatawag sa kanila kasi we will make them feel loved. Yun naman, yung parang hindi naman nila ma-feel na, kaya to tumatawag, may kailangan na naman to sa akin.
1: Oo, minsan ayaw sagutin kasi. Oh, wait.
0: Natatag tayong diba? Ganun na mga anak eh, tumatawag na naman to si anak ko kasi may kailangan na naman to. Huwag naman ganun. Sana mabago natin yun na tatawag tayo sa kanila kasi they will feel na, okay, kakumustahin na naman ako nito. Mag-uusap na naman kami ng anything under the sun. So, ang ganda.
1: Yes.
0: Ako naman, ang sa akin, hindi ako ma-video call masyado. Kasi, nasabi ko na rin, di ba to sa inyo, na mas more on ako, words. So, ako talaga, ma-chat ako kay mama. Panagin ko, kumusta ka naman, mga ganun. Tapos siya naman, though hindi siya gaya ko na mas ma-words, pero kilala na din kasi niya ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero minsan, naawa din ako kay mama kasi talagang grabe pa yung chat din niya. Pero minsan naman, nag-call naman din at video call. Hindi lang talaga kasi ako ganun, mas ma-chat. Pero dahil alam ko naman na hindi na yung mga magulang natin, hindi naman sila bumabata na mabilis pang mag-chat.
1: Mm-hmm.
0: I need to adjust also, syempre. Kahit hindi ako ma-video call, sige na po, video call na po tayo. Mga ganun. So, yun. Call just to talk, wag yung dahil may hihingin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, yun. Ang third naman natin, medyo ano na to, medyo madrama-drama to. Let go of old arguments. Sabi dito, the longer you hold on to old grudges, the harder it is to move forward. It is now time to let past arguments go. If there are unresolved issues,

0: bring them up in a calm, respectful manner without dredging up past negative feelings. Frame it as a step toward the future, and after taking it out, agree to leave it behind so you can move forward in your relationship. Emotional peace is more important than being right. Oh, okay. I think this is common na din sa mga mag-iina. Mm-hmm. Hindi naman ito mawawala. Grabe naman yata kung meron dyan na mag-mumshi na never nagkaroon ng tampuhan.
1: Yes.
0: Nagkakaroon naman talaga. Ako, to be honest, may mga times kaming gano'n. Nagdedebatehan din kami ni Mama minsan. At ang maganda lang doon, kasi kahit minsan may mga, yun nga, sinosorry ko naman yun kay Lord at kahit sa kanya minsan na. Kasi minsan, di ba, akala natin, okay. Kasi we're just expressing. Pero, mm-hmm. Iba naman kasi 'di ba yung generation natin sa mga mamshi natin. So may mga time na kapag natapos na yung debate, nakakaisip ako na okay, parang mali yun ah. So ang ginagawa ko, ina-explain ko sa kanya, or minsan pag may okasyon, may isa nga akong beses, grabe yun, ang haba-haba ng letter ko kay Mama. Nandun na lahat na, Mama, pag ganito, wag mong isipin na ganito. Yung parang at least mafe-feel niya na na-explain ko na ang self ko, na parang hindi na siya ma-hurt if ever I am just expressing myself also. So, yun, let go of old arguments. Like, kung meron namang ganun, ang importante, mag-uusap kayo ng kalmado after, then magiging okay na ulit. Hindi yung parang 10 years na, isang dekada na, hindi pa rin kayo nag-uusap. Uulitin ko, life is short.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, let every day be precious na dapat yung relationship natin sa bawat isa ay maging intact. Yung let every day or every second counts. Na yun nga, hindi naman natin alam, di ba? Tomorrow is never promised.
1: Mm-hmm.
0: So yun, grudges, sayo lang naman yan. Yung peace natin ang mawawala.
1: Yes, ang ganda nun. Thank you, Auntie Robs. Mm-hmm. And sabi naman dito sa next natin is, avoid reacting to critical comments. So the only sabi dito, the only thing you can control is how you respond. When your mother makes a critical comment about the way you're living your life, try redirecting the conversation gracefully instead of erupting into a war of words to defend yourself. You can also gently remind her that you are an adult and are capable of making your own decisions. So ayun, medyo na to, medyo mabigat na ito kasi parang ang sample dito as adult ka na eh, may sarili ka na ding
0: pagdedesisyon
1: and sabi niya dito, and kung when your mom daw makes a critical comment about the way you're living your life, ano kaya ang pwedeng may sample natin dito na pwedeng maano ng ating mga magulang?
0: Siguro
1: kapag adult na ang isang tao, aside sa may sarili ng pamilya, di ba? Alam mo tayo as
0: siguro sa akin ang sample dyan, for example, tayo, di ba, mas social media, meron kang pinost na isang, for example, may isang bagay kang pinost na parang para sa ating mga magulang, hindi siya appropriate. So pwedeng mag-comment siya or mag-chat sa'yo bigla na, oh, ano yung na-pinost mo? I-delete mo yan, mga ganon. So tayo naman, kasi feeling natin we are free, we can do anything. Pero ang sabi nga dito, dahil we respect our mothers, kung mag-comment man sila, sabi nga dito, redirect the conversation gracefully instead na mag-erupt into a war. Meaning that may self-control tayo. No, parents natin yan, they have the right to say anything about what we are still doing. Kahit independent na tayo. Pero sabi nga din dito, pwede naman na, ito nga, ang gustong gusto ko dito, yung gently. Actually, ito yung siguro struggle lang karamihan sa mga kabataan ngayon na yung gently na mag-express. Kasi pwede naman tayong mag-usap, we can express ourselves. Pero sana wag natin kakalimutan na sana gentle. Kasi we are speaking with respect dapat with our parents as part of honoring them. So sana yun yung magawa nating lahat na self-control, na wag yung mga mataas na ang boses, mas mataas pa sa ating mga magulang.
1: Diba? Ang ganda nung masample mo na yun, Auntie Rose. And ayun nga, tama yung doon na kailangan wag nating kapag yung sample doon tayo sa sample mo na yun, biglang nag-comment yung mama mo, tapos nasa peak ka pa ng emosyon, mm-hmm. di ba? Maaaring talaga na makapag, halimbawa, bigla siya sa yung nag-message, tapos bigla mong, ano, nasa peak ka pa ng emosyon at bigla kang nag, ano ba yun?
0: Huwag mo nang sabayan.
1: Yes.
0: Para huwag na nga magkaroon pa ng conflict na grabe.
1: And maganda yung, ano, yung palaging, remind natin sa rin natin, nanay natin yan.
0: Hmm.
1: Oo.
0: Yes.
1: And, yun yung, ang ganda ng reminder mo na dapat gentle. Yun yung dapat na i-control natin when it comes to, kung sakali man na tayo ay, nabawa na sa, may hindi magandang nangyari, tapos bigla kang nakapag-vent out, tapos nalaman ng iyong magulang,
0: mm-hmm.
1: biglang nag-comment. Maganda na pwede natin mapag-usapan with parents na in a gentle way.
0: Yes.
1: So, ang ganda nun.
0: Oo. Yan. So, yun. So, gawin natin yung third pa lang yun, ha? So, ito naman yung, tama ba? Third?
1: I think it's fourth. One of four.
0: Ayun.
1: Ilan na ba yun?
0: Oh, third. Tama. So, next na lang natin ay accept that mothers are not perfect. Tama. Yun pa lang, una pa lang. Kasi tayo nga, hindi tayo perpekto. Siyempre, ang ating mga mamshi ay hindi rin perpekto. Sabi dito, your mom is her own person with fears, flaws, and life lessons to learn. She is still figuring things out for herself. And once you realize that, it could really help ease the tension in your relationship. Sometimes, kids create an idealized image of their moms in their heads. But if you don't let go of that image and accept the fact that she's also experiencing life for the first time, meaning she'll probably make some mistakes too, there will only be more disappointment further down the road. So yun ang ganda nito, yung parang pag na-realize mo kasi na tayo kasi talaga mga anak, parang kasi ina-idol natin ang mga mamshi natin eh, parang sila yung model. So parang feeling natin dapat ang mamshi natin ganito, caring lang dapat sila. But little did we know na sila din ay imperfect people. Same na rin natin, meron din tayong mga mistakes na nagagawa, meron din silang mga failures dati, meron din silang mga pinagdaanan dati na hindi natin dapat ma-judge na, ay okay, dapat ganito na sila. We must see them as people who also need a savior like us. Yung kailangan din natin na meron pang i-improve sa ating mga pagkatao. So, dahil doon, pag alam na natin na may kailangan din silang i-improve, yung respect talaga ay nandoon. We will really maintain that respect. Walang dapat na parang meron tayong ina-expect sa kanila, kundi just accept them as who they are so that we can respect them also.
1: Yes.
0: So, yun.
1: Mm-hmm. Thank you.
0: And
1: that's a little reminder doon sa mga ano, lalo na kung mag-isa kang anak, and then parang mm-hmm. naano mo yung sa parents mo, di ba? Kasi parang lalo na kung learning, di ba? Learnings pa ang isang, or siyempre mag-isa kang anak eh. So, may mga dinidevelop po dyan ang mama mo. So, it's a little reminder lalo na dun sa mga nag-iisang anak.
0: Yes.
1: Ayun, ang pang-ano naman natin, sixth, ay do not expect her to do things for you. So, sabi dito, as a child, you rely on your mother to do things for you, such as cooking dinner, doing your laundry, and driving you to school. That was all part of the parent-child relationship. Now that you're an adult, don't expect her to do everything for you, like always taking care of the kids at the drop of a hat or doing your grocery shopping. So it's nice if she offers her help, but your independence is crucial to maintaining a good relationship. Yun. So ito naman ay ano na din. Kapag may sarili ka ng pamilya, sana yung huwag naman iasa, lalo na kung, di ba may mga family, may mga ano din kasi anak na nagkapamilya tapos nasa poder pa rin ng parents.
0: Mm-hmm.
1: And then syempre yung mga magulang masaya sa apo, and masaya, and lalo na yung mga elderly parents nakatutuwa sa mga apo, and then mas gusto nila na lagi pa rin silang may ginagawa. So sana sa mga anak na may anak na din, huwag abusuhin yung gano'n na attitude ng ating mga parents. So do not expect them to do the things na dapat ikaw na yung gumagawa kung ikaw ay magulang na din.
0: At kahit nga yung mga adult, like yung kanina, di ba si June yung sinabi niya na nagtutulong na sa mga household chores.
1: Mm-hmm.
0: Kasi adult na tayo, don't expect na Parang kasi mama pa rin, parang mama's boy, mama's girl pa rin tayo. Dahil adult na tayo, we can do the chores also, syempre. Yes. Hindi na tayong papababy. Oh, hindi, parang kung sa ano, what we can do na as an adult, gawin na natin. Huwag yung parang mama, mama pa rin, mama, mama. Mm-hmm. Huwag ganun. You must mature.
1: Oh yes, may naalala ko niyan, may ano pa eh. Yung, oh, yun pa yung naglalaban naman.
0: Parang mama-mama pa rin.
1: Siguro kung minsan lang, okay lang.
0: Pwede naman yun. Kasi
1: pero ama, lagi, ay, wag naman ganun.
0: Actually, to be honest, si mama ko, may time pa rin siya kasi sanay silang gumawa ng household chores. Mm-hmm. So, hayaan din natin sila na gawin pa rin yun. But not to the point na pagod pa rin sila na hindi natin sila tinutulungan. Mm-hmm. So, yun. At siguro itong last two, ano ko na lang sila, emerge ko na.
1: Yes.
0: Yung una, show appreciation. Sabi dito, moms often do a million little things behind the scenes that go unnoticed. Acknowledge the good things your mom has done and continues to do. You can thank her with a handwritten note and flowers. Surely she will welcome the nice surprise. Tapos, isabay na rin natin itong celebrate the small moments. Sabi dito, you don't need to wait for a big occasion to show your mom some love. It's the small gestures that make life matter most. You could send her a funny video or pick her up for a spontaneous lunch date. So yun, para sa akin, this is very relate para bukas sa ating Mother's Day celebration. At kahit ngayon and even the post-Mother's Day celebration na dahil nga, alam na natin kung anong ginawa ng ating mga mama. Simula na nasa sinapupunan pa tayo nila, yung grabing pagli-labor nila at yung nilabas tayo nila. Hanggang ngayon na malalaki na tayo ng mga millennials, mga young adults na nandun pa rin sila, hindi pa rin sila na napapagod na gawin yung mga bagay na dapat, kung tutuusin dapat sila ay nagpapahinga na lang o ating sila lang binibaby natin. But still, they are showing their love for us. So, what is giving them token, a little token, kahit nga a little token lang, show them appreciation, small, celebrate the small moments, giving them small gestures, like sabi nga dito, handwritten note, flowers, even sending them funny video para nga sumaya din sila, and pick them up kung gusto mong mag-lunch date. Kaya ngayon, parang, mama, kung nandito ka lang, mag-lunch date tayo bukas. Virtual na lang ba ang ating lunch date? So yun, actually, to just, ano, siguro take away ko na rin to. Kasi itong pagbibigay, actually, sa isa sa mga natutunan ko sa mga preaching din ni Pas dati, na huwag na nating hintayin na, kasi nga, life is short. Yung, di ba, yung flowers pa lang, parang, di ba, kapag merong nawawala sa ating mga buhay, nagbibigay tayo ng flowers. Na hindi nila nakikita, hindi nila ma-appreciate yun. So, why not now? Nabuhay pa ang ating mga loved ones. Ibigay na natin yung mga pwede nating ibigay, the flowers, the chocolates and all. Huwag na nating hintayin na kung kailan natin hindi na sila nakikita, saka lang natin mabibigay na hindi na nila na-appreciate yun. Do it now. Yun yung itong 8 na to na ways. Do it now. Kung hindi pa ninyo to nagagawa, ako na ang huwag nagmamakaawa or just saying this na appreciate your moms even the best way possible that you can, even the small gestures, do it now. And tomorrow, lalo na very special moment at very special day. So, yun sa akin. At siguro, Grace, dahil alam naman natin na our mothers are gift from God, gifts from God. Mm-hmm. At yun nga, we must honor our parents kasi yun yung gusto ni Lord para ma-honor siya. We must glorify Him. So, ang ganda na ito i-add natin by praying sa ating mga momshi at sa mga anak din na hanggang ngayon ay na ano pa rin, nandun ang kanilang love. At kahit nga kung wala man, we praise the Lord dahil naririyan siya as our mother and father sa atin. So, can you lead us, ano, Grace, sa prayer?
1: Yes po. So, tayo yung manalangin, mga kakonek. Panginoon, aming dakila, maraming salamat po muli sa panibagong topic na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. And we thank you so much, O Lord, sa gift of parents, Panginoon, sa aming mga magulang na gumabay sa amin, Panginoon, hanggang sa aming kami magkaroon na din ng sariling pagdedesisyon. Magkaedad. Salamat po, Panginoon. May mga iba-iba ang experiences ng iba ng yung mga anak sa kanilang mga magulang, mga anak sa magulang, magulang sa anak. Panginoon, thank you sa lahat and kung ano man ang pinagdadaanan ng child, parent, oh Lord, ikaw ang nakakaalam and we thank you sa mga small celebrations, sa mga reminders and thank you for this bukas, Panginoon, na we will able to celebrate, Panginoon, a Mother's Day para sa aming mga nanay na nagsakripisyo, Panginoon, simula ng kami bata pa. And we pray, Panginoon, doon sa mga merong alitan sa kanilang magulang, sa kanilang mga nanay, mga relasyon na hindi okay, mga relasyon na hindi expressive. We pray for that, O Lord, na madama pa rin nila yung love na nagmumula sa iyo. And please remind us, Panginoon, sa mga anak na to honor our parents, Panginoon. Ano man yung mga hindi pinagkakaunawaan, O Lord, you taught us, Panginoon, to honor them and hindi naman sa pinakamalaki kundi, Panginoon, as in a simple ways, just remembering bukas, mga celebrations, mga small wins, celebrations sa kanila, even appreciating their sacrifices para sa aming sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, and we are sorry, Panginoon, kung na-disobey namin ang aming mga magulang. Sorry if kung sa mga relasyon na sila'y aming nakasagutan. And especially, Lord, remind us, kaming mga anak, na laging ipag-pray yung aming mga parents. So, thank you, Lord. Thank you sa araw na ito. Thank you sa mga napakagandang reminder po para sa aming lahat. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
0: Amen. Ang ganda ng prayer. Thank you, Grace. At yun, isang oras na naman na makabuluhan ng ating pinagsama-samahan. And thank you sa lahat ng mga nanood at nakinig po sa amin. So, next Saturday po ulit, let's connect 2:30 to 3:30 p.m. So, ayun po. Ako po si Ante Robby Ann Zaragoza.
1: Yes. At bago ko pa sa ako ay sabi na kung sino ako, naihabol ko ang comment dito ni Nara. Oh. Sabi niya, ako po, presence ko lang nakakapagpasaya sa mama ko. Ay,
0: shout out!
1: Yun, thank you so much. Ako naman si Auntie Grace Mata.
0: At thank you sa ating text side na si Don Alfonso. Ayun, at susunod na po ang Campus Connect. Bye-bye po! Happy Mother's Day! God
1: yes,
0: bless.
1: Happy Mother's Day po sa lahat. Bye-bye!
2: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Si Nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
5: Si Mama, ang unang naniwala na kaya ko.
6: Si Mami, ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatay.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
3: O hanggang cheesy na lang talaga.
2: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Palalanghatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
4: Time check, 3:39 in the afternoon.
5: Learning never stops. Kaya kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
4: Magandang hapon po mga ka-campus sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig. Campus Connect listeners, ako po si Jason Ekal at kayo ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines, at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 D-Way FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng social media platform, sa FB, Care 104.3 The Way FM, sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM, and sa IG at Care 104.3, or sa mga nasa Carians official GC ay pwede po kayong mag-chat. Sa ating listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy ang saya at balita, kaya tutok na sa Campus Buzz.
6: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
4: Kakampus ang enrollment period sa Kabangan High School ay sa June 1 to June 5, 2026. Kasabay din ang Brigada Eskwela 2026. Abangan ang final schedule kung anong baitang ang nakaschedule sa bawat araw. And May 25 to 26 reading assessment sa Filipino at English para sa incoming grade 7 sa mga hindi pa po nakasabay ay maaari po kayong mag-inquire po sa Kabangan High School. May 11 hanggang 14 naman ang pre-registration ng incoming grade 11, kaya pumunta lamang sa Kabangan High School or bisitahin ang official FB page ng Kabangan High School para sa mga updates. At ngayon, dumako naman tayo sa Talas Isip.
6: Kaisipang matalas, tagumpayang landas. Narito na ang Talas Isip.
4: Ayan, dako na po tayo sa ating Talas Isip. Sa makakahula po ng bugtong na aming ibibigay ngayon, I'm sure alam ito ng mga kwarentahin, sabi nga nila. Ayan, ang bugtong po ay butot balat lumilipad. Ayan, siguro mga trentahin alam na rin ito. Eh, no? Butot balat lumilipad. Sa nakakalam po ng sagot ay maaari po kayong mag-comment sa ating comment section. Magandang araw po kay Ma'am Ana V. M. Maravillas, ang ating school head, at kay Sir Mike Delgado, ang ating assistant school head, at syempre kay Ma'am Sally M. Masinas. Good afternoon po kay Ma'am Mesa Estrella at sa iba pang mga tagapakinig. Paumanhin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano, eh hindi po ako makapag-live dahil ang aking outline ay nasa aking CP. Medyo na late po ng konti, something came up, kaya kailangan pong humabon. Ayun, magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Dumako naman po tayo ngayon sa Teacher's Voice segment.

0: Ayan, dito na po tayo sa ating Teacher's Talk at ang makakasama po natin ay nakasama na po natin siya nung isang linggo. Pero may kasama po siyang isa pang magaling din na guro galing sa Orosite High School. Magandang hapon po sa kanilang school head, si Sir Jojo Apuli. I'm sure he is watching right now. Babantayin kayo ni Sir Jojo, ma'am. Sige po, magpakilala po kayo. Sila po si Ma'am Myra David at si Sir Rafael V. Bulawan mula sa Orosite High School. Sige po.
1: Magandang hapon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa DWAO, DDWAY 104.3.
0: Yun. Sige po, sir. Gaano na po kayo katagal na nagtuturo sa...
1: Nag-celebrate pa lang po ng aking 10th year. Last year.
0: Last year?
1: Oo.
0: Mulat sa pulo sa Orosite po talaga kayo naka...
1: Hindi naman. So, teaching experience, nagsimula rin muna sa private school and then eventually, lumipat ng Orosite.
0: How long have you been
1: in the teaching profession
0: with the DepEd?
1: With the DepEd, 10 years.
0: 10 years, oh. Talaga. Ito po, kasama natin si Ma'am Myra. Kasama po siya natin nung isang linggo. Sige po, Ma'am Myra.
2: Sa muli, magandang hapon po. Then, mga ka-Campus Connect, narito po ulit kami. Sir?
0: sa mga hindi nakapanood nung isang linggo, ilang taon na po kayo sa teaching profession, ma'am?
2: 13 years sa DepEd po, sir.
0: Oh, okay. So, ano na? Sa karanasan. Ano ho? So, welcome po sa Campus Connect.
1: Thank you, sir.
0: Opo. So, ramdam na po natin ang simoy ng hindi Pasko, kundi ang simoy ng bagong school year.
1: Yes. No?
0: So, kaya ang topic po natin ngayon ay ang super relatable. Para sa lahat ng mga kaguruan dyan at ang paghahanda bago ang opening ng klase. No? So, kumusta po ang inyong classroom preparation ngayon?
1: Ma'am Mai, ikaw muna kasi ang aming brigade coordinator.
0: Ikaw po, Ma'am Mai, ang ano?
2: Ako po ang school partnership coordinator.
0: Si Sir po.
2: Siya ang aming Sir Boo.
1: Learner, ano nang ibigay sa akin ni Sir Jo, nakalimutan ko.
2: Maibago siya, sir, na ano?
1: Bagong designation.
2: Bagong designation ni Sir Boo.
0: Sige, pero pareho na ho kayong
1: parang may ano. More on sa discipline.
0: Okay.
1: Yun ang mapupunta sa akin.
2: Opo.
0: Sige po.
2: Start pa lang po ng April, nagpi-prepare na po ng mga documents para sa Brigada Eskwela 2026. Okay. Then so far, so good naman, Sir Jason. Okay.
0: Maano naman, may mga nag-aayos na ho ba ng mga classroom?
2: Last May 2, nagsimula na po ng bandilyo sa radyo.
0: Ano ho yung bandilyo sa radyo?
2: Yung po, sir, yung nag-announce ng mga activities, yung mga yung schedule ng activities,
0: Apo.
2: Program para sa Brigada Eskwela.
0: Ikaw po, sir.
1: So far, in-enjoy ko muna yung aking bakasyon na uninterrupted. Pero ano naman, I've been updating myself doon sa GC ng school. And nakikita ko naman yung mga pakonti-konting mga repairs. And pinag-pile up mo naman, compounded na siya. Marami na rin actually yung mga chairs, may mga naayos na, may mga nasolda na ulit. And then yung mga trash bins, and then yung mga lalagyan ng yung kaha ng mga ito, and then repairs electrical kasama na rin yon, and may mga pahabol pa na ginagawa pa sa
0: hands-on ho

0: doon sa mga ganung bagay? Marunong kayo ng electrical?
1: Sa ngayon po, hindi pa ako masyadong pumapasok doon sa gawain na yon ng sa school. Pero itong Mayo na pinapatawag na, syempre, magsisimula na po yun ang trabaho.
0: Hindi mo pwedeng pangasan yung hindi mo... Siyempre. Lalo na yung kuryente, no?
2: May mga naka-assign naman po doon, sir.
0: Yung schedule po sa inyo, ma'am, na paaralan, pwede nyo pong i-announce dito sa atin. Sige po.
2: Yung Brigada Eskwela po ng Orosite High School, ito po yung mga schedule namin. Simula nga po nung May 2 onwards, nagkakaroon na kami ng bandilyo sa radyo at bandilyo sa barangay.
0: Ano yung bandilyo? Yung word na bandilyo? Parang malalim na salita. Okay. Ano?
2: Ito po yung kumbaga, pumupunta kami sa radio station hopping para mag-promote ng Brigada Eskwela. Mm. Last year po si Sir Bu ang aming committee chairman sa...
0: Bandilyo.
2: Yes.
1: Basically, it's more of announcement. To trumpet lang, to sound off na, eto, nagaganap na, mangyayari na.
0: Malapit ho yan, sir, sa salitang bandila. Ganun ho ba?
1: Parang
0: binabandila mo yung...
1: In a way, baka
0: parang
1: pwede.
0: Ganun,
1: etymologically, baka pwede.
0: Si Ma'am Irene Ruga, Filipino major yon. Kaya lang di ko mababasa, Ma'am Ay, ang iyong comment. Sige po. Ano pa po, ma'am? Sige po.
2: Then, June 1, 8 o'clock to 9:30, magkakaroon po kami ng General Parents and Students Assembly. 8 to 9:30 po yan. Then, 9:30 to 12, start po yun ng Brigada Eskwela. Then, 1 o'clock to onwards, enrollment. Sa June 1 po, ang nakaschedule namin, grade 7 and 11 students and parents. Sa June 2 naman po, grades 8 and 12, pero magkakaroon po kami ng PhilHealth orientation. Ito po yung bago, sir, na activity namin ngayon headed by Sir Jojo. Mayroon po siyang in-invite na speaker from PhilHealth Legazpi na i-orient yung mga parents, students, teachers na kung paano mag-enroll para mas lalo nilang maintindihan yung mga benefits ng PhilHealth local health program. Okay, yun po yun dun sa June 2 namin. And after that, pag natapos po yun, orientation naman, General Assembly para sa mga parents and parents and students ng grades 8 and 12. Okay. June 3 naman po is schedule ng grades 9 and 10. June 4 para naman po ito sa mga transferees, open high and balik aral.
0: Meron po para kayong open high school din, ano?
2: Mayroon po kami, sir.
0: Ang kabangan kasi meron din. Okay. Medyo challenging pag gano'n, mga open high school. Kahit kukunti lang sila, pero minsan sila ang pinakamahirap haligahan, hagilapin. Ano?
1: Pag-a-adjust eh.
2: Talagang makikita mo sa kanila, sir, kung sino talaga yung interested sa mga open high students natin.
1: Saka yung prosigido.
2: Yes. Then, June 5 naman po, naka-schedule ito para sa ating mga late enrollees. Then, dito naman po, in case na may mga questions or further informations pa na gustong malaman ng ating mga students and parents, pwede naman po makip-coordinate sa atin. Pwede po tumawag sa number ng ating principal. Okay, kay Sir Jojo, ito po yung number ni Sir.
0: Sige
2: na
0: po.
2: Pwede nyong i-contact, 0972-2808. Then sa akin naman po, as your school partnership coordinator, 0906-10-57256. Then connect po tayo sa ating FB page, Orosite High School, Sir Bu. memorize na memorize siya ni Sir Buang aming FB page kasi isa siya sa mga manager doon.
0: Ah, siya isa sa mga admin.
2: Yes.
1: Just look for ano lang, for the school name lang.
0: Ah. Okay. Apo.
2: Yes po. FB page namin, Orosite High School 302258. Okay, so far
1: school name lang tsaka school ID.
0: School ID.
2: Yes po. Yan ang aming schedule po, Sir Jason, apo, for the upcoming Brigada Eskwela.
0: Ayun, sana mapanood at mapakinggan ng ating mga magulang, ano? Ang mga school po na inaasahan ninyo from elementary school, saan po nang gagaling, sir?
1: Basically po, karamihan would be from Victory Village, North and South. Mm. Then, papunta na po yan hanggang sa may
0: Legazpi Port.
1: San Roque area. Kasama ni Legazpi Port.
0: Legazpi Port.
1: And then
0: Ibalon.
1: Ibalon. Mostly din. Pero sa ngayon, dati we had the catchment din sa Puro and sa Lamba. Mm. Kaya lang since may integrated school na sa Puro,
0: so nabawasan na.
1: Nakita namin yung big ano, dip ng aming number.
0: Ng number. Yes. Pero malaki pa rin, ano?
1: Yeah, umaabot pa rin.
0: Mega ho kayo or large?
2: Large.
0: Large. Large. Oh, talagang malaki. Kumusta po? Dahil kayo po ang nasa parang discipline committee, discipline na coordinator, ano? Kumusta po ang parang challenge na nakaabang sa inyong panunungkulan ngayong taon?
1: Unang-una, hindi mawawala talaga yung mga, syempre, yung mga behavior na inaasahan natin. Well, teenagers will always be teenagers. Aha. Expect na natin yan. So, dun pa lang sa premise na yan, then somehow medyo makakawala ka lang ng stress. Kinakailangan mo unawain, ganun yung behavior.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mangyari nito is preventive dapat. Mm-hmm. So, we will be setting up policies and we'll try to be more, empowering at the same time put in place certain mechanisms para mas safe yung school, tapos mas safe din yung galawan ng mga bata.
0: Mm.
1: Ang medyo napaka-challenging lang is kapag merong mga individuals outside of the school who become involved.
0: Oo, totoo yun.
1: Yun ang talagang medyo mahirap habulin talaga.
0: Mm. Pagka ang learning environment, sir, a happy environment, nababawasan yung mga, mga brawling incidents, ano?
1: Correct, yes.
0: Kasi, syempre, nakakabuo sila ng mas matatag na samahan sa bawat isa.
1: Totoo.
0: At nakikita nilang parang pamilya talaga ang environment kung saan sila naroroon. Ano?
1: True, yeah.
0: Pero tama
1: True,
0: yeah. yung sinabi nyo, talagang mahirap pagka manggagaling sa labas ang gulo.
1: Totoo,
0: sa amin ganun din sa Kabangan High School.
1: Totoo,
0: mababait ang aming mga estudyante. Talaga naman. Eh, no? Pero pag galing na sa labas, talagang mahirap.
1: True. Ang hirap din hanapin.
0: Oo, mahirap i-identify.
1: Paano mo susundan yung kaso?
0: Oo. Kanya-kanya pating version ng kwento.
1: Yes. Ano,
0: yung topic nagiging iba na yan. No? Topic
1: Correct.
0: Lang.
1: Kaya minsan, nakailangan ng medyo mas mabusising pag-clarificar kan mga storya.
0: Oo. Magandang boses ninyong pareho, sir and ma'am.
1: Ay,
0: dapat
1: thank you,
0: meron din kayo dito.
2: Maraming salamat po.
0: Batiin ho ulit natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa 104.3 D-Way FM. Si Ma'am Aiza Atun, Ma'am Mesa Estrella, Ma'am Sally Masinas, Ma'am Bing Maravilla, Sir Mike Delgado, and si Ma'am Irene Ruga. Hindi ko po kayo mababasa ngayong araw na ito. So, at least binabati. Alam kong nanonood
2: then
0: kayo ngayon.
2: Si Sir Jojo po nanonood.
0: Si Sir Jojo. Good afternoon po sa ating lahat. Doon naman po sir sa pinaka-memorable or stressful na moment habang ikaw ay nagpe-prepare. Sa Brigada Eskwela, hubaga, nag-i-invite tayo ng mga parents, ano, ma'am?
1: Yes.
0: Nag-i-invite tayo. Ano ho yung mga pinaka-memorable experience ninyo na gusto ninyong maulit-ulit ngayong taon na ito? With parents.
2: With parents po, sir. May mga parents po talaga na talagang nagbo-volunteer. Na talagang pupunta dyan para alam nila kung ano yung part or yung responsibilidad nila bilang mga magulang. Isa po yun sa nakakataba ng puso sa aming mga teachers na very early, Then minsan ikaw na yung magre-remind, ma'am, nakailang oras na po kayo? Pwede na po. Ganon. Mm. Then even may mga mayroon din po talaga sila na kumbaga lalo na halimbawa yung pwede ba banggitin sir yung mga four piece natin?
0: Apo, apo.
2: Okay, na yan talaga na may alam na nila yung mga area nila kung saan sila assign. O isa po yun sa memorable para sa akin.
0: Mga magagandang karanasan natin sa mga parents. May mga parents din na ano, kahit hindi mo
2: sabihan
0: talaga eh, no? At minsan kahit sabihan mo na isang araw lang o dalawa, minsan bumabalik talaga, may kasama pa ang ano, maganda 'yon. Kayo po sir, ano po ang magandang experience niyo sa Brigada Eskwela?
1: Ang di ko malimutan yung isang tatay talaga na alam niya wala talaga siyang may share monetary. So talagang nagtiyaga talaga siya. Dalawa pati yung anak niya. So
0: apo.
1: Dalawang classrooms yung binabalik-balikan niya. Finulfill niya talaga yung oras na yon.
0: Sa dalawang para sa dalawang anak niya.
1: Oh, pero although hindi naman namin din require na buong araw yun. Basta naman yung time na oras na maano. And yung makita niya, yes, tama yung sinabi ni ma'am, may mga parents talaga kagaya itong isa na hindi sobra pa doon sa amount ng oras yung binigay niya para mag-asikaso.
0: Mm.
1: And ito yung hinihingi namin sa karamihan sa mga magulang kasi ito yung kulang. Marami ang tumutulong in kind, totoo yan, pero matindi rin yung kailangan ng manpower. Kasi oo nga, may ano ka, meron kang funds, meron kang mga donations. Pero pag wala rin namang taong gagalaw, mahirap din.
0: Ayan ang ating ano ho, ating technician, ang ating technician ngayon si Sir Alphonse Pinado, minsan construction worker sa school. Minsan naman electrician. Oh, siya po kasi ang aming president sa ano, sa Parent Teachers Association. Ayun, thank you Sir Alphonse sa iyong talaga ito kahit Sabado at Linggo nandun sa school.
2: Ready.
0: Oho, Sir Alphonse. Ayan, meron na akong live. Thank you kay Sir Alphonse Afinado. Sabi po ni Sir Jojo, hello Sir Boo and Ma'am Myra Babasoro David. And si Sir Stephen Mark, good afternoon po. Si Ma'am Irene, Sir Ralph, I learner formation officer po, Sir Jason Echo. Advocacy Hello campaign, po. Announcement of activities sa school ang ikanyang ang inyo daw pong scope ng inyong yan. Yun, sinagot ni Sir Jojo ang ating tanong. Bandilyo is more of public announcement. Yes. Yun. Good afternoon, Sir Jojo. Si Steven Grahida is watching. Good afternoon po, Sir Steven. And yes, ayan. Yun, so tuloy po tayo. Saan na nga tayo, Sir? Ano?
1: Yung mga
0: memorable experiences. Ano? Oh, kaya nabanggit ko si Sir Alphonse. Pagka ganun talaga ang parents, yung hindi mo kailangan, may initiative talaga, no?
1: Yes, napakahalaga niyan.
0: Oo. Oh, eh yung hindi naman magaganda masyadong experience.
2: Yung opposite yun, sir.
0: Yung opposite nun.
2: Yes. Yung tinatakasan ka, hindi pa nga. Paka-pirma, ay, nasaan na si mother?
0: So, paalala ho sa mga parents, no? Na pupunta sa school. Ayan. Para naman sa anak ninyo yan, eh, no? Di ba ho?
1: Yung binibilang yung oras.
0: Ayo.
1: Yung mga, no? Hindi genuine talaga na taos-puso ko.
0: Real talk lang naman tayo dito.
1: Real talk talaga.
0: Alam mo kasi minsan kailangan din marinig yung totoo eh para mapagtanto-tanto baga. No, totoo. Minsan mahawak ng wales tapos magpapicture ano. Pagkatapos, hindi naman nagwalis ano, pero naka-post sa Facebook ng brigada
2: tapos
0: na siya.
2: Ayun.
0: Sana maano nila na para sa mga anak din naman nila yung kanilang serbisyo eh, no? Ayun. Ayun. Sige po. Ngayon, paano nyo ho planong, kumbaga, paano nyo ho planong gawa ng sistema ang Brigada Eskwela? Meron mo ba kayong Kasi minsan ho, may mga kanya-kanyang trabaho yun, di ba?
2: Yes, sir.
0: Pero pagkatapos minsan ng Brigada Eskwela, hindi naman naubos lahat ng trabaho. Okay. Kasi yes, yung mga iba, pipiliin lang yung magaang na trabaho. Correct. Oh, dahil nakabrigada na, tapos na kami. Eto lo, hindi natatapos lahat. Kasi nga, kumbaga minsan nag-fail yung sistema na inano. Kasi sinabihan na yung parent na dito dapat, ayaw niya doon. Okay. Kayo, paano para baka sakaling magaya namin sa ano, may mga best practices kayo na pwede namin gawin din.
2: Mayroon po kami, Sir Jason, na areas of focus. Mm-hmm. Ngayon po, na habang hindi pa nga talaga nagsisimula yung brigada, may mga pinapaayos na po si Sir Jojo. Tulad nga yung sinabi ni Sir Bo kanina na lilinis na sila ng CR, yung aming pong mga utility namin sa school. Mm. Nire-ready na yung aming mga doon, yung CRs, yung mga yung mga chairs. Mm-hmm. Kasi po isa po kasama po yun sa areas of focus namin yung repair of 200 chairs. Yung mga armrest po para yes. Pagpasukan prepared yun para sa mga bata. Then repainting of classrooms, mm-hmm. repair, installation of electrical systems, repair or replace of faucets, hand washing areas, mm-hmm. then sa mga CRs po. Mm-hmm. Front and backyards ng school, cleaning of stairs, corridors. Mm-hmm. Pero ang pinaka-highlight po namin dito, yung repair ng mga chairs. Then yung CRs, repainting of classroom, Sir Jason. Mm-hmm. Then pag ang mga pumupunta po dyan, mga mothers,
0: apo.
2: Yung mga medyo magagaan din naman na mga gawain ang ginagawa nila. Then, most of the time, may mga fathers na nandiyo dyan. Then, yung mga grupo, baga po, sir, for example, apo. Yung Eagles, Kabalik at CBCom, na mga sponsors natin, doon naman po sila naka-assign sa mga medyo mabibigat na work na panglalaki naman po. Mm. Mayroon po tayong schedule of activities, mayroon din pong schedule ng mga gawain para po sa ating mga volunteers. Yes, Sir Boo, may dadagdag ka po.
0: Sige po, Sir Boo.
1: Kung titinan po yung schedule namin, nakasegment siya. Like for example, the day begins with the program, tapos nandun na muna yung mga concerns na kinakailangan ipaabot. Like itong ang gagawin para sa field health. So yung orientation, nakasad na rin yan doon. Mm. And then after nyan, brigada ang sunod.
0: So morning po yung orientation?
1: Morning siya, pero mga ano lang siya, siguro mga around 1 or 2 hours lang naman yon.
0: Mm.
1: Then the rest of the hour the hours of the morning, for brigada na siya. Mm. Parang focus lang muna talaga lahat sa trabaho. Para walang masyadong kumbaga may ginagawa dito, may ginagawa doon na ibang mga so lahat lang muna talaga trabaho lang muna. And then in the afternoon, yun nga lang kinakailangan lang bumalik. Now that's for enrollment. Pero kung in case naman may mga humabol na pwede pang magbrigada prior to the hindi naman sa requirement yung brigada sa enrollment, kaya lang somehow to give their share yung sa hapon na yon, doon kung may mga makita pang pwedeng maitulong sila, then they are given the chance. So sinesegment yung activity para malinaw kung saan pumupunta yung mga magulang tapos yung mga estudyante. And then sa usually naman na ginagawa namin is when the parents and the students report for their attendance, doon na siya sa advisor. And then tinitingnan ng advisor kung halimbawa ano yung need niya sa classroom. Tapos kung filled up na, mayroon nang nagre-respond doon ng mga parents, then pwede na siyang ibigay doon naman sa mga ibang area of focus na nabanggit ni Mamay.
0: Ayun.
1: Para well distributed.
0: Oo. No? So, malaki ang ano nyo sir eh. No? Marami kayong building. Ano?
1: We have 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Or 5 actually. 5. Pero dalawa yung malaki.
0: Oo. Apat na palapag yata.
1: Tatlo lang.
0: Ayun.
1: Sana magka-4.
0: Kasi sa amin, magkakaroon ng building sa amin, October of 2024 pa yun eh. 26 na ngayon, hindi pa nasisimulan. Siguro, okay. Hopefully ngayong taon na ito magkaroon ng
1: sana
0: balita. Apat na story naman ang idadagdag sa Kabangan High School na mayroong 12 classrooms.

0: teacher, no? Base sa inyong karanasan, magkano ang pinaka malaking naabono nyo?
1: Pasok, Sir Boo.
0: Para si Sir Boo, parang ano to eh, no?
1: Kasi ang Sir Boo yan.
0: Abuniring. Ang tawag sa amin, Abuniring Committee. Abuniring Committee.
2: Kailan ba yun? Yeah, 2 years ago as an advisor. Actually, pumapasok yung abo, yung pag-aabono na. Hindi naman sa dahil sa kapos or what. Kaya lang, andun kasi yung desire mo na, eh, gusto mo ito maghandaan eh. It's a classroom, gusto mo na, ako kasi gusto mo pag, yung papasokan na classroom ng mga estudyante, yung pagpasok ko pa lang, alam mong, maaliwala, safe yung space, talagang conducive for learning.
0: So,
2: isa yun sa mga laging sineset ko. I remember, nung nasa third floor ako, that's why I think 5 years ago, in-effort ko talaga na yung mga upuan, maging parareho na plastic. Pero walang masyadong gastos doon. Ang ginawa ko lang doon is pinagpalit-palit ko lang yung sira, tinanggal, unscrew, then get another one na pwede pa. Ewan ganun. Tumulong naman yung magulang. Tumulong din naman yung mga estudyante. Until nakita ko na all 40 plus chairs.
0: Uniform. Ano?
2: Uniform yung nagawa ko doon. And then, yun. Nagagastosan lang din sa, syempre, you would like na may mga areas ka ng classroom. Di ba, uso pa sa atin doon yung meron kang reading corner, meron ganito. So, ako naman, just to create a good traffic, tapos yung purpose ng bawat nook ng classroom mo, I want to put some organization. So, may mga times na doon mapupunta, mangyayari talaga na kinakailangan mo rin mag-abono. Pero hindi naman fully lahat. Kasi may mga items na pwede kang makuha sa school. Like may mga kahoy pa dyan na minsan sobra o pwede mong ma-repurpose. Yung mga ganun. And then, yung recent lang, yung 2 years ago lang, nakita ko kasi yung bulletin board na nasa likod. So, sabi ko gusto ko siyang magamit. So, ang plano ko is gumawa ng division at yun yung magiging parang division niya, yung bulletin board. Good thing naman, may mga nag-donate. I had good friends na pinagsabay ko kasi yung plano ko doon sa guidance nook or guidance office. Parang session, hindi na nga siya room eh, kasi nook na lang talaga siya eh. So yung gastos doon plus yung ginamit na para doon sa bulletin board, in a way, umabot din naman ng mga 5,000. Pero most of them naman siguro all of it naman were sourced out naman. And marami naman na
0: may mga
2: pag nakita yung intentions mong maganda. Dumarating naman talaga yung ano yung tool.
0: Tama so, yun. Yun. Eh, pero at least ano na-serve nung pera mo yung purpose niya.
2: Yeah.
0: No, yes. Di ba ganun? Yeah. Kayo po, ma'am.
1: Mostly po, sir, yun din ang ano, kumbaga yung willingness mo na tumulong. Lalo na talaga pag advisor ka na gusto mong mas maayos, mas maging conducive sa mga estudyante. Then, very blessed pa rin po tayo kasi marami pa rin tayong mga teacher advisors na talagang hindi nila iniisip kung magkano o sumobra ba or naglabas sila ng sarili nilang pera para yun sa ang iisipin palagi nila para sa mga estudyante nila po yun.
2: Yeah.
1: Opo.
0: Yon.
2: Ganun ka pa daba.
0: Pero si syempre baka pwede niyo banggitin ang inyong mga unlikely heroes o mga pinakamalalaking nakatulong sa inyo sa Brigada Eskwela nung isang taon kung naalala niyo pa para baka sakaling sila nakikinig ano para maano naman yung kanilang effort nung isang taon. Sige po.
1: Ako po, I'm very grateful and I'm very blessed. Sabi ko nga sa kanila na sabi ko mga anak, punong-puno, kumbaga my heart is so full na magkaroon ako ng mga estudyanteng kagaya nyo na handang tumulong. Ito po yung mga students ko sa St. Raphael Academy. Sabi nila, wag na daw banggitin ang mga pangalan nila kasi para mas yung blessing ba, sir? Kaya ito, alam na alam yun ng mga estudyante ko. I'm very thankful, mga anak, sa pagsuporta nyo. Kahit sabi nga, wala na ako dun sa school natin dati. And mayroon din po akong mga friends na willing din sumuporta. Mm-hmm. Yung baga

0: kung sir nakapag nag-chat sa iyo na, "Ma'am, pag ano, kumusta? Kailan ang brigada niyo?" Yung ganun po na kahit hindi mo na sila sabihan, nandiyan diyan.
1: Mm-hmm.
0: Yun po talaga Sir Jason ang isa sa napakalaking blessing namin na may mga estudyante tayo, may mga kaibigan na nagre-reach out sa mga ganitong activity.
1: Mm-hmm.
0: Yun po.
1: Yun, tama yun. Kayo po, sir?
2: Sa akin, balikan ko na lang yung, ano, yung 2 years ago. Isa kong co-teacher sa St. Agnes dati. Nasa US na ngayon. Pero i-congratulate ko pa rin si Ma'am Ria Matos dahil sa kanyang pagkakapili bilang district awardee at sa kanila doon sa US.
1: Mm-hmm.
2: And then, siya yung basically nag-fund. Malaking binigay niya rin sa akin na share. Eh.
1: Mm-hmm.
2: And then, also thank a former student na pari na rin, Father Noma Nasser. Gave some materials din. And iniwanan ako ng isang napakagandang crucifix na ngayon ay gamit na gamit din, nasa office din ng guidance at yun din ang takbuhan din ng mga pag-umaga, doon mo na dumadaan, mahaplos mo na, mapangaji mo na. So it has been there and continues to be there then. And also some students na hindi ko na maalari yung mga ibang pangalan, for yan, monetary din, and on the side, mga former students sa Ora site na bumabalik pa rin. And ito yung gusto ko, yung manual labor yung binabalik din. Yun din.
1: Hindi palaging ano, no?
2: Oo, hindi na kailangan. Mas importante rin yung
1: physical ano mo, presence mo, no? Oo. Ngayon hubaga tayo, sa kabila ng ating mga pagod, pagka may nagkakaroon ulit tayo ng emotional interaction with our former students, mga friends natin na nagpapakita pagka Brigada Eskwela, no, nagpapakita ng kanilang initiative at nagbo-volunteer physically para makapunta doon sa kanilang alma mater. Iba ang iba ho ang impact sa ating mga teacher.
0: Yes, sir. Mm-hmm. Then idadagdag ko rin po, Sir Jason, na talagang yung effort ng mga OSHS teachers, sobra po. Kaya so, kapag nagsimula na ang aming activity, talagang makikita mo na, lalo na pag nilabas na yung working committees natin, headed by the chairman or chairperson, lahat na po yan gumagalaw.
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much po.
1: Ayun. Yan. Kaya nabanggit mo kanina, sir, yung ano, yung chairs. Naalala ko si Sir Alphonse. Nag-ayos ito ng mga ano, yung armchairs. Oh, armchairs. Kaya carpenter ito at saka minsan
2: welder.
1: Electrician at construction worker. Kasi yung anong tawag doon, Sir Alphonse, yung parang decorative stage. Oh, meron siyang hulmahan noon, decorative. Siya at saka si Josh at saka si Fatima, silang mag-aama. Hindi alam ng marami yon dahil Sabado yon, if I'm not mistaken. Sabado yon, di ba, Sir Pons? Oh, Sabado yon. Just imagine, kung lahat ng magulang ganyan.
2: Ay, naku.
1: Kung mag-volunteer, kasama ang pamilya, siguro hindi kailangan ng 5 araw na, ta Brigada Eskwela.
2: Ang daming mapoproduce.
0: Magagawa. Then ano man talaga po, Sir Jason, na talagang makikita mo naman po talaga sa mga magulang, sa mga teachers, na yung willingness po nila. Mararamdaman mo din naman po yung support nila. Kasi tayo din po, baga mga magulang din tayo. Most of the time, lalo na yung mga working parents, di ba po? Dapat maparamdam din natin sa mga anak natin na hindi lang tayo dapat mag-share ng something. Mas ramdam ng mga anak natin na nandiyan ka. Okay, ramdam po rin nila yun. Kahit na wag lang sabihin, kasi sabi nga nung iba na mabuti pa nung elementary kasi supportive ang mga parents. Kahit po high school na sila, mag-college sila, dapat yung support natin nandiyan pa rin sa mga bata.
1: Oo.
0: Okay, sobra pong pasalamat kami sa aming mga sponsors, stakeholders, and most especially sa mga teachers. Kasi po ang mga teachers po talaga, sila, kumbaga, tayo na yung nandiyan dyan para gumawa. Diba, Sir Boo? Diba, Sir Jason? Na yung tulong na naibibigay nila sa atin, na kumbaga nagagawa natin yun at na yung mga anak natin, yung mga estudyante nun, ang magbe-benefit naman.
1: Meron ba kayong planong i-recognize yung mga very parang notable Brigada Escuela parents? Halimbawa, after, meron ho kayong opening ng Brigada at saka closing? Meron ho ba?
0: Oh, meron po, sir.
1: Meron ho ba kayong plano na, halimbawa, yung itong mga parents na ito ay i-recognize natin ano, at the end of the, ano, Brigada Escuela period.
0: Yes po, yes, sir. Po. Mayroon po kami niya na bibigyan namin sila ng certificate of recognition or appreciation. Then, isa pa rin po, sir, na ginagawa namin sa school. Mayroon po mga sponsor tayo na nagsishare ng mga school supplies. Then, binibigay po namin yun sa mga early birds. Halimbawa, simula na po ng pasukan. Mayroon kaming tinatawag para po yun sa mga early bird students natin. Then, kung ipagpa-up, ano pa po namin, during the program, yung everyday baga po na schedule, binibigyan din po namin ang mga parents, yung mga early birds na mga parents. Okay, isa po yun sa mga simple thing na kumbaga, ano din namin sa mga magulang at sa mga estudyante.
1: Have you ever thought of forming, naisip ko lang kasi, apo, pwede magkaroon ng Brigada Escuela Warriors ng OSHS, di ba, no?
0: Yes, sir.
1: Brigada Escuela Warriors, tapos yun din yung pangalan nila, you know?
2: Opo,
1: tapos,
2: para siyang,
1: parang, whole
2: year,
1: Hall
2: of Fame list. Ng
1: kasi, di ho ba, all year round naman ang Brigada natin, ano? Apo. Oh. Yeah. So, kung meron silang parang isang grupo no na tinatawag na Brigada War, pag nakasama ka doon, ibig sabihin may initiative ka at saka meron kang ipinakitang exemplary ano sa Brigada Eskwela, no?
2: Correct.
1: So, maging member ka pa lang noon, parang honor na, no?
0: Po, big para ano sa na
1: yun
0: sa'yo,
1: sa kanila at saka sa school din. O imagine kung masusustain natin 'yun ng buong taon no.
2: Maganda
1: tapos magkakaroon ng every now and then magkakaroon ng let's say activity para sa mga warriors, 'di ba no? Tapos magi-invite sila ng mga bagong member ng warriors no, Brigada Escuela Warriors. Parang ang ganda no.
0: Yes sir, maganda nga 'yan. As pagpaplanuhan natin 'yan, sir Boo. Thank you for that idea, yes sir Jason.
1: Naisip ko lang ano, ma-suggest din nga ano sa amin.
2: Actually,
1: actually
2: sir, if I may add more depth on that. Connected dito sa learner formation office na binibigay sa akin ni sir. I'd like to speak to parents na importantehon po talaga ang sa indong presensya sa school. Iyo usually sa teenage life ang aki medyo nagrarayo na ang connection sa magulang because of more of connection sa friends. Pero parents, wag niyo pong tatanggalin ang inyong presence. Wag kayong mag-separate sa tipong medyo lalayo rin kayo sa area of or areas kung nasaan yung mga anak ninyo. If I may suggest and if I may encourage you, the more that you make your presence felt sa school, it will be, para sa akin, two-way siya. It will build more confidence dun sa bata. At the same time din, it will give encouragement doon sa bata na kinakailangan ko rin pagbutihan to. Kasi ito yung magulang ko, ito yung binibigay sa school, ito yung ino-offer sa school. So, kinakailangan balikan ko rin to ng isang maganda ring kumbaga, pagturing din sa ginagawa nila. So, sana lang, yung mga magulang, make this Brigada an opportunity na make your presence felt. At hindi lang sa unang part lang ng pagsimula. Continue po. Pag may pagkakataon, HRPTA meetings, make your presence felt doon. Yung quarterly meetings, punta ka lagi doon. And then, offer help kapag may hinihingi yung ano, try. Hindi kinakailangan monetary lagi. It can be skills, it can be something else na pwede mong maibigay. May parent ako nung 2 years ago na kapos din siya sa buhay, pero she would give mga simpleng bagay na, sir, baka pwedeng ano, sa pakulo sa mga bata. Yung mga ganon. So, itong mga to, appreciated naming mabuti yan. Sabi ko nga din sa isang nakachat ko din sa ano, nagtatanong about sa ano ng sa parents, mas appreciated ng teacher hindi ang status ng magulang, kung anong job title niya. Ang kinakailangan namin dyan is yung presence ng magulang. Walang value, kaya lang hindi namin tinitingnan kung ano yung job title mo. Ang hinahanap namin, presence mo para sa anak.
1: Tama yun, ano? And importanteng ano, dahil meron ba kang sinasabi na ano, you tell me something, I will know. You involve me, I will understand.
2: Correct.
1: No?
2: Correct.
1: So, maliban na sila talaga ma-immerse, no, sa sa environment na 'yon, sa kanila na siguro maiintindihan yung halaga ng kanilang ginagawa, ano?
2: True.
1: Baka kasi ang ilang parents natin, guardian, ang alam lang nila pagka nagwalis ka, okay na 'yon. Hindi ho 'yun natatapos sa ganun, ano? Yung pagwawalis na 'yon, expression din 'yon ng inyong pagpapahalaga sa titirhan ng inyong mga anak sa loob ng isang school year. No?
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ayun. So, eh, ngayon naman ho, pagka tayo nag-umpisa na ng ating klase, meron ho bang parang kaba na sino kaya ang aking magiging mga estudyante? Ano kaya ang kanilang, di ba, no? Sa 13 years and sa 10 years na pagsisilbi bilang isang guro, do you always look forward sa gano'n na ano kaya ang ano? Ano naman kaya ang bago? Kasi bawat taon ay unique, yes. Ano? Walang parehong ano.
2: True.
0: Yes, sir. Siguro, sir, sa akin siguro, kasi ngayon baga po na nasa head teacher na ako, depende po kung bibigyan ulit ng ng advisory class. Pero masaya po talaga pag mga estudyante ang kaharap mo. Pero po, kung sa akin, hindi po siya kaba. Parang yung excitement. Excited ka na naniniwala po kasi ako simula nang naging teacher ako na yung mga batang yan, regalo yan sa'yo. Kasi yung mga experiences mo na dadaanan mo naman sa kanila, di ba, Sir Boo?
2: True.
0: Na excited ka kung sino yung baka may estudyante dyan na pamangkin ng asawa mo, o may estudyante ka dyan na anak na ng mga estudyante mo dati. Kaya masaya po siya, sir, na nandoon pa rin yung kahit sabihin mo na matagal ka na sa pagtuturo, excited ka pa rin na makilala kung sino yung mga susunod mong mga mag-aaral.
1: Ayun. Kayo po, sir.
2: Nice kung kunin yung point ni Ma'am Light na yung mga bata, parang regalo yan eh. Actually, for 20 years of teaching experience, wala na actually ang kaba. It's more of para siyang sorpresa. Something na ilulook forward mo siya. Andun lang, sa mga feelings, hindi na talaga lumilitaw masyado yung kaba eh. Sa tanda natin to. it's more of yung curiosity din na si Risay daw ini. Ano daw ng mga personalities na naman din. And with that, maabot talaga. So, ano sa mga challenges na kaipuhan mong prepararan? Diyan naman matcha-challenge ang sa iyong classroom management style, ang mga routine sa gigibuhan mo. So, this becomes again another opportunity para mas ma-sharpen pang maray itong mga skills niya to bilang teachers. So, yeah, it's more of a surprise. Si Risay the winning maarabot.
1: No? Pero alam nyo, 10 years before, iba yung kultura. No? Dahil wala pa masyadong, hindi naman 10 years before, nung mga panahon siguro natin. Gabi na natin. wala pang gadgets na marami. Ano?
2: Yeah.
1: Ibang kultura ng mga estudyante. Yes. No? Pero ngayon, ibang-iba na rin. Buti nakakasabay tayo sa mga pagbabago ng mundo, ano, sa teknolohiya bilang mga guro. Ano?
0: Kailangan natin, sir.
1: Hindi pwedeng hindi. Ano?
0: Yes. Para din naman kasi yun sa ikabubuti nila. Then, yung learnings din natin. Di ba, Sir Jason?
1: Oo naman. Baka meron ho kayong mensahe sa mga magulang. Final message ninyo sa ating mga magulang at sa mga mag-aaral ng Orosite High School? Sige po.
0: Sa aming pong mga magulang at mga mag-aaral ng Orosite High School, eto na yung hinihintay po ninyo. Kasi honestly, Sir Jason, marami na talagang nagtitext. Ma'am, kailan po ang brigada? Kailan po ang ano? Okay, check your FB page na po. I-ready na natin ang ating schedule. Inaanyayahan po namin kayo simula June 1 to 5. Nandiyan po yung mga schedule na mga grade, kung ano mga grade levels ang pupunta sa school para sa brigada eskwela natin. Okay. Simulan po natin na magtulungan po ulit tayo para sa ikabubuti at ikakaganda ng ating paaralan. Okay. Sir Jason, idadagdag ko rin po ito na advance thank you sa aming Barangay Council ng Orosite High School headed by Barangay Captain Madela. Then the alumni association, then SPTA officers, kasi napag-alaman po namin na magkakaroon sila ng medical mission during our brigada eskwela. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo na nandiyan po kayo para maging kasama namin ngayong darating na brigada eskwela.
1: Si kayo po, sir. Okay.
2: Sa akin po, babalikan ko lang talaga yung itong dalawang puntong to, yung tanong nyo po kanina. Mga parents, muli kami kumakatok po sa inyo. And gaya nga na sinabi ko kanina, napakahalaga sa amin ang presence nyo. Ito yung talagang ikatutuwa namin. Yung manpower, yung skills na meron po kayo. Huwag po kayo mag-iisip na wala kayong maitutulong. Meron at meron kayong maitutulong po. Look at your skills. Hindi kinakailangan na monetary muna ang isipin ninyo. Tingnan nyo muna, anong skills meron ka? Marunong ka magpinta, marunong kang maglinis, magaling ka dito, magaling ka doon. Focus on that. At yan ang i-render mong service dahil yan ang pinakailangan din po namin. Then, yun nga, make your presence felt. Maganda kung halimbawa kayo ng anak mo nagsasabay na tumutulong para makita ng anak mo yung sacrifice yung binibigay mo. Importante yun eh. And then, continue with that. Okay? Na sa bahay at sa paaralan, andun yung presence mo para sa kanya.
1: Ayan.
2: Then, sa mga bata, as usual, sa mga former students namin na magkikita-kita ulit kami, see you ulit. Excited to see you ulit. At sa mga bago, lalo na sa mga grade 7, gusto namin makita yung mga chikiting na yan ulit. Doon naman kayo magsisimula sa amin ng bagong buhay.
1: Ayun. Sige po. Thank you again.
2: Thank you,
1: sir and ma'am, sa inyo pong presence at kay Sir Jojo Apuli sa pagbibigay ng pagkakataon na kayo po ay makahulubilo namin dito sa istasyon. Ayun. Kaya naman sa lahat ng mga kapwa natin guro na nakikinig ngayon na baka may hawak pang gunting at colored paper habang nagpe-prepare ng visual aids. So, saludo po kami sa inyo. Hindi madali ang trabaho, no, ng isang guro. Pero sobrang halaga ng ginagawa natin. Take it one step at a time, sabi nga nila. Don't forget to breathe and take care of yourselves. Hindi magpa-function ang classroom kung ubos ang energy ni ma'am at sir. Ayun. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Sa ngalan po na aking kasama si Ma'am Irene Ruga, ako naman po si Jason Ekal, ang inyong ka-campus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon, dito lang sa Campus Connect. Magandang hapon po.

0: sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Saan ka pupunta, BFF? Bakit ang dami mong dalang notebooks?
1: Pupunta ako sa faculty. Kailangan ko ilagay itong notebook sa table ni ma'am.
0: Amina, tutulungan kita dyan. Hati tayo para di ka masyadong mabigatan.
1: Naku, salamat BFF. You're the best. Noong nakaraan din, tinulungan mo ako mag-check ng papers.
0: Totoo yan. Kaya marami ka ng utang sa akin. Binibilang ko yan. Kala mo ba?
1: Akala ko nagmamagandang loob ka lang. May kapalit pala lahat.
0: Siyempre, wala nang libre sa mundo, no? But seriously, if you need help, sabihan mo lang ako. I'm very much willing to lend a hand. So, huwag kang mahiya. Besides, BFFs ka tayo, di ba?
1: Aww, BFF. Isa ka talagang blessing sa akin.
0: Of course, ang mga kaibigan ay dapat maging pagpapala sa kanilang mga kaibigan. Just how the Lord Jesus is.
1: Agree with you. 100%. At dahil sa kabutihan mo, ililibre kita ng turon!
0: Tara, bilisan na natin. Excited na ako sa paturon mo. Gusto ko 5 pieces, ha?
1: Grabe naman! Dalawa lang, please!
2: Isa na namang masayang Sabado, mga kiddos! Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go, mga kiddos! At magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Masayang Saturday, kiddos! I'm Angel Faltado!
4: Wonderful morning! Ako po si Sepa Salmasco!
1: Masiglang araw sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon! Ako po si Rich Gabriel!
0: And of course, hindi papahuli sa pagbati. Hello, ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
5: Okido, the 414 Kids Show.
0: Ang programa ito ay atin sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at sa World Vision.
1: Mapapakinggan niyo po kami sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Yay! Balita ko mga kiddos, start na ng bakasyon nyo.
6: Amen!
2: Aba, tunog excited na kayo ah.
3: Siyempre ate, but at the same time, sad rin. Kasi mamimiss ko po ang mga friends ko sa school.
4: Me too. Di na ako makaka-play with them.
2: Di bale. Sa pasukan naman, magkikita-kita rin kayo ulit.
0: Totoo po ate, but for now, puro lang po kami playdates para makapag-spend pa rin ng time together kahit bakasyon.
1: Ako rin po ate, I'm going with my friends sa isang kids camp. Exciting!
2: That's good, pero ramdam ko pa rin ang sepangs nyo with your friends. At dahil dyan, alam nyo ba na related sa friendship ang topic rin natin today?
6: Amen!
2: Ayos yan! And for today, pag-uusapan natin si Jesus as our friend at kung paano niya tayo tinutulungan. Natatandaan nyo pa ba kung ano ang ating memory verse?
4: Yes po, ate! Ang ating memory verse ay mula po sa 1 chapter 15 verse 15. Kaibigan ko si Jesus! 1 chapter 15 verse 15.
6: Amen!
3: Kaya mga kiddos, huwag nyo kakalimutan ang ating memory verse.
0: Ano pang hinihintay natin? Tara't samahan nyo kami dito sa
1: Okido, the 414 Kids Show!

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Ano ang tawag sa mga pastor sa Germany?
2: Ano?
1: Eddie, German Shepherds.
0: Just kidding.
3: Anong isda ang tatlong beses inuulit ang pangalan?
1: Ano?
3: Eddie, 555.
0: Just kidding.
1: Libre ang fried chicken?
4: Ha? Bakit?
1: Eh kasi free to.
0: Just kidding.
5: Anong araw ang ayaw ng mga isda?
4: Ano po?
5: Edi, Friday.
0: Just kidding.
1: Sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
6: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata! Ito ang ating Isip Bata question for today. Sa paanong paraan kayo tinutulungan ng inyong mga kaibigan?
4: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Dahil ang topic natin ay friendship with Jesus, narito ang ilang mga trivia patungkol sa pagkakaibigan. Ready na ba kayong makinig mga kiddos?
1: Simulan na natin to. Alam niyo ba na noong 1997, pinangalanan ng United Nations si Winnie the Pooh bilang official ambassador of friendship?
4: Awesome! Alam niyo rin ba kiddos na ang July 30 ay tinaguri ang International Day of Friendship
1: na in-establish naman ng United Nations upang i-promote ang peace and harmony sa mundo.
3: Alam niyo rin ba na ang friendship ay hindi lang nag-exist para sa mga tao, kundi pati sa ating mga animals din? Ang mga hayop gaya ng mga dolphins, chimpanzees, at horses ay kaya mag-create ng close and long-term bond even sa mga hindi nila kauri.
6: Do you also know, kiddos, na 1 in 12 friendships lang ang nagtatagal ng panghabang buhay? At ayon pa sa mga psychologist, kapag lumampas ng 7 years ang friendship, ibig sabihin, pang-lifetime na ito.
5: At alam nyo rin ba mga kiddos na ang close friendships ay good for our health din dahil nakakatulong itong mabawasan ang ating stress, lumalakas ang ating katawan, at gumagaling sa mga sakit. Yan ang gift of friendship.
4: Ang laki po pala ng naitutulong ng ating mga kaibigan sa atin.
5: Totoo yan, Cephas. Kaya patuloy lang nating i-nurture ang ating friendships at piliin na maging pagpapala sa kanila tulad na kung paano ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Isang kaibigan na maaasahan at madaling malapitan. Sana mga kiddos may nabaon kayong aral sa ating Trivia Time. Hanggang sa uulitin!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: Ang hirap naman ang maging mahirap. Kailan kaya kami yayaman? Kapag mayaman na kami, hindi na ako mahihirapan.
1: Oh, Margie, mukhang napakalalim ng iniisip mo ah.
0: Tama ka, Wilson. Napakalalim nga ng iniisip ko.
1: Ano naman ang iniisip mo?
0: Iniisip ko na sana ay hindi kami mahirap. Kung mayaman kami, hindi na ako maglalaban ng maraming damit. Kasi bibili ako ng washing machine. Yun bang automatic? Yun bang paglabas ng damit ay nakahanger na?
1: Ha? May ganun bang washing machine?
0: Bakit? Wala pa bang ganoon sa washing machine?
1: Paano naman magkakaroon ng hanger sa washing machine?
0: Ganito pa. Kapag mayaman na ako, bibili ako ng bahay na umaandar at lumilipad na. Para makakalipat kami ng iba't ibang lugar, pwede kaming pumunta ng pamilya ko sa iba't ibang bansa at makakakain kami ng maraming masasarap na pagkain.
1: Grabe naman ang imagination mo, Margie. Parang imposible naman mangyari yun.
0: Wilson, hayaan mo na kasi akong mangarap. Libre lang naman ang mangarap. Mangangarap na rin lang ako. Eh di, yung grande na, diba?
1: Sa bagay. Tama ka naman eh. Libre lang naman ang mangarap. Kaya kung mangarap ka, yung malaking pangarap na.
0: Alam mo, naisip ko talaga na sana ay hindi na lang kami mahirap. Bakit kasi pinanganak ako sa isang pamilya na mahirap? Sana ay makaahon na kami sa kahirapan.
1: Hindi ka naman mahirap ah. Nakakain naman kayo ng sapat. Nakapag-aral ka pa rin naman. May bahay naman kayo na natitirahan. Bakit mo sinasabing mahirap kayo?
0: Naiinggit kasi ako sa mga katulad mo. Marami kang damit. Nakakapasyal kayo ng madalas ng pamilya mo sa iba't ibang lugar. At madalas ay masasarap ang pagkain ninyo. Samantalang kami ay hindi. Madalang ang panahon na nakakakain kami sa labas.
1: Kaya ka nahihirapan dahil kinukumpara mo sarili mo sa iba?
0: Oo, tapos hindi rin ako matalino katulad mo. Hirap na akong makaintindi ng mga pinag-aaralan natin.
1: Alam mo ba, may solusyon dyan eh.
0: Ano naman ang solusyon?
1: Eh di, manalangin ka sa Panginoon.
0: Pag nanalangin ba ako, sasagutin ng Diyos ang panalangin kong yumaman?
1: Ang hilingin mo sa Panginoon ay magkaroon ka ng wisdom.
0: Talaga? Matutulungan ako ng Diyos kapag humiling ako sa Kanya ng wisdom?
1: Oo, ganun lang nangyari sa akin.
0: Eh sige na nga. Kung ang Diyos ang makakatulong sa akin, magdadasal ako na tulungan niya ako.
1: Yan ang tama mong gawin.
0: Nanay, may project po ako sa art subject ko. Kailangan ko pong bumili ng mga materials sa art project namin.
2: Naku anak, ang pera ko dito ay para lang sa pambili ng pagkain natin. Kapag binigyan kita ng pambili, kukulangin na ang budget natin sa pagkain.
0: Naku, paano ba ito? Paano kaya ako makakagawa ng project para sa art subject namin? Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na, magpipray ako kay Lord na tulungan niya ako sa problema kong ito. Lord, pwede po ba ninyo akong tulungan? Kailangan ko po na magsambit ng art project namin. Wala po akong pambili ng colored paper at iba pang mga materials na kailangan ko po sa school. Tulungan po ninyo ako. In Jesus' name, Amen!
2: O anak, anong ginagawa mo dyan?
0: Kinukuha ko po yung mga brown paper bag na inipon ninyo dito sa kusina. Kinukulayan ko po ng mga crayons na ginagamit ni Chikay.
2: Eh putol-putol na yung mga crayons na yan ng kapatid mo. Pwede mo pa bang mapakinabangan yan?
0: Opo, nanay. Pwede ko pong mapakinabangan ang mga iyan. Wala po kasi akong colored paper. Kaya naisip ko po na kulayan na lang itong mga paper bag. At ito na lang pong ididikit ko sa artwork ko. Mabuti na lang po at may natira pang glue dito si Chikay.
2: Aba, ang galing mo ah. Nakagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng art materials?
0: Siyempre po, nag-pray ako kay God na tulungan po niya ako. At bigla ko pong naisip ang ganitong paraan.
2: O sige, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Ako naman ay matutulog na at inaantok na ako.
0: Sige po, nanay!

0: Reggie, patingin nga ng project mo.
1: Ah, ikaw pala si Jessa. Ito yung natapos kong project. Pwede na ba ito?
0: Wow! Ang galing naman! Napaka-unique ng ginawa mo. Instead na gumamit ka ng colored paper, yung mga paper bag ay kinulayan mo at siya mong hinugis para makagawa ka ng collage.
1: Oo! Tapos gumamit ako ng mga twigs ng mga paninim namin sa bahay. Kaya nagkaroon ng kakaibang texture itong artwork ko.
0: Kapag nakita yan ni Sir Noel, tiyak na matutuwa siya.
1: Talaga? Maganda pa talaga itong ginawa ko?
0: Oo naman, maniwala ka sa akin. I'm sure mataas ang grade na makukuha mo dyan sa project mong iyan.
2: Oh, class. Isabitin ninyo ang mga projects nyo sa art, ha?
0: Ito po ang sa akin, Teacher Noel.
1: Ito naman po ang sa akin, Teacher Noel.
2: Aba! Ang ganda naman ng artwork mo, Margie. Kakaiba ang concept na ginawa mo. Instead na gumamit ka ng colored paper, kinulayan mo ang mga brown paper mula sa mga paper bags. Iba't ibang kulay. Napaka-colorful. Tapos may kakaibang texture. Kasi ilagyan mo ng mga twigs at mga dry leaves.
1: Talaga po, teacher? Maganda po ang ginawa kong artwork?
2: Oo, talagang napakaganda. Bakit mo naman naisipan na ganito ang gawin?
1: Eh, kasi po, teacher, wala po akong colored paper. Wala po akong pambili. Kaya naisipan ko po na gamitin na lang ang mga available materials sa loob ng bahay namin. Marami po kasi mga brown paper bag na naitabi si nanay sa bahay kapag bumibili siya sa grocery. Tapos po, yung mga crayons ng bunso kong kapatid na nagkaputol-putol na ang ginamit ko po para kulayan ang mga brown paper.
2: At ito ang naging substitute mo sa colored paper?
1: Opo.
2: Ang galing mong mag-isip, Margie, ha? Naging very resourceful ka. At ito ay isang napakagandang trait ng isang bata.
1: Kasi po, sinabi po sa akin ni Wilson na kaya daw po akong talungan ni Jesus kapag ako ay humingi sa kanya ng tulong. Noong nalaman ko na walang pera si nanay para bumili ng materials ko, nag-pray po ako kay Lord Jesus. Tapos, bigla ko nalang naisip na gawin ito.
2: Wow! Truly, God gave you wisdom. In time of need, He directed you to make a solution to your problem. Ang galing!
1: Good job po ba ako, Teacher John?
2: Hindi lang good job, kundi excellent job. Dahil dito, bibigyan kita ng mataas na score.
1: Yay! Thank God!

0: ako, Margie. Mukhang tuwan-tuwa ka ngayon, ha?
1: Oo, Wilson. Ang saya-saya ko ngayon. Kasi mataas ang nakuha kong grades sa art project ko.
0: Talaga? Aba, mabuti naman at mataas ang grade mo.
1: Thanks sa payong mo sa akin, Wilson, na kung may problema ako, mag-ask lang ako kay God at tutulungan niya ako.
0: Oo, di ba? Si Lord Jesus ay talagang dependable. Siya ang tutulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan.
1: Mula ngayon, hindi na ako magrereklamo na mahirap kami. Dahil sa kahirapan namin, natututo akong maging resourceful. Pero mo yun, Wilson, dahil wala akong pambili ng colored paper, nakagawa ako ng kakaibang masterpiece na nagustuhan ni teacher.
0: Oh, di ba? Si Lord Jesus ay talagang dependable. Siya ang tutulong sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan.
1: Kapag ang talino ko ay galing sa Diyos, alam kong gagabayan rin niya ako na makatulong sa pamilya namin na ma-improve ang aming kalagayan sa buhay.
0: Tama, at I'm sure yung mga plano ni God sa iyong buhay ay matutupad kung ikaw ay makikipag-cooperate sa Kanya.
1: Yes, the future is bright because I have Jesus!

0: malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Greet na!
1: Belated happy birthday to my advisor, Teacher Pat, to my lola Ninang Gonda, and to my lola Ninang Deka. God bless you all!
2: Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays, those who are sick and unwell, at sa lahat ng mga nangangailangan ng panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil Ikaw ay isang matalik naming kaibigan. Salamat dahil madali ka naming lapitan at lagi kang nakikinig sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, we lift up to You those who are celebrating their birthdays this week. Maraming salamat po sa buhay nila at pinapanalangin po namin na patuloy nilang maramdaman ang inyong pagmamahal at nawa Panginoon, palalimin pa nila ang kanilang pagkakaibigan sa inyo. Maraming salamat din Panginoon dahil alam namin na sa kabila ng mga na pagdadaanan naming mga challenges, lalong-lalo na kami ay kung kami ay may karamdaman, alam namin Panginoon na kasama ka namin. So we pray Lord for those who are sick right now, nawa Panginoon maramdaman nila ang inyong presensya during this time. And we also pray Lord for those who are in need sa kabila po ng kinakaharap naming crisis ngayon dito sa aming bansa at sa buong mundo. Ikaw Panginoon ang sumama sa amin at nawa Panginoon maramdaman ng bawat isa, lalong-lalo na ng mga Pilipino na mga nangangailangan ngayon ang inyong pagsama, ang inyong presensya sa panahong ito. Lord, we are so grateful dahil malalapitan ka namin at masasabi namin ang lahat ng aming nararamdaman sa iyo dahil ikaw ay aming kaibigan. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen!
4: Paano ba yan, kiddos? Next week ulit, ha?
5: Ayun! At least may aabangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
6: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilechi Dapogi, Ate Faithful Faiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Thank you din kay Ate Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kids.
2: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Companies at World Vision. I'm Ate Michelle.
5: Ako naman po si Angel.
6: Ako po si Rich.
0: I'm Sepas.
4: At TJ.
3: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
7: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Pagpalang araw po sa inyong lahat. Napakasayang araw dahil ito ay Papuri Radio Show. Yan, napakasayang araw ng mga papuring awitin, mga awiting mapagpala, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan pong awiting narinig nyo, kapaparinig nyo lamang ang awiting Walang Kapalit from Papuri 23. Yan, ito po ilikang awitin na inyong lingkod. Kasama ko po aking Mrs. Jan sa awiting yan. Mamaya babalikan natin ang awiting yan. Pero bago yan, gusto kong batiin ang lahat ng mga nakikinig sa Papuri Radio via Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay. By the way po, ang mga awiting inyong maririnig ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong streaming platforms. Napakarami po niyan, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Okay, dumako na po tayo sa ating feature album, which is Papuri 11. Pamagat po ng album na ito ay Mission, na i-release noong 1989. So ito na, simulan na natin. First 5 songs, lahat pong mga singers na umawit dito ay ang tawag ay ang Papuri 11 singers. Yan, isa-isahin na po natin sa iisang awitin. Likang awitin ni Olive Robles at Sok Villanueva. Kung Hahayo, likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica. Ilapit sa Diyos, Bayan Natin, likang awitin ni Ella Clemente. Tang Ikaw Panginoon, likang awitin ni Keryl Dalanon. At Si Kristo Ihayag, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez. Matapos niyan, mag-spend pa tayong konting space dyan sa segment na yan, ay subukan nating mag-play na ilang mga awitin sa ating Papuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Napakagandang mga awitin, hindi lamang maganda, mapagpalang mga awitin. Yan po ang papuring awitin dito sa inyong paboritong istasyon, Care 104.3 DWAY The Way FM, Legazpi Albay. Okay, tuloy-tuloy tayo sa mga awitin ito. Kinig na, sabi nga ni Kayla dito, stay tuned for upcoming releases. Kaya balikan muna natin ang ating release noong 1989, Papuri 11. Siya lamang, likang awitin ni Pastor Bong Hermosa. Ikaw, Jesus, likang awitin ni Annalisa Camaya. Ligaya ng kaligtasan. Ito talagang, ito yata yung sa pinakasikat na awitin sa Papuri 11. Likang awitin ni Ismael Ansaldo at Jojo Rivella. Ito po ay, bukod sa Papuri singers, ang featured singers po dito ay si Maestro Arnel De Pano at si Janet Rodrigo. Tunay na yaman, likang awitin ni Vic Santos at ngayon, Emmanuel Kimoy. Matapos niyan, magpapatugtog pa tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time na po sa ating programang Popuri Radio Show. Una-unang babatiin natin. Wow, si Ruben Laurente Bumate. Sabi niya, bro, maestro ko yan. Maraming salamat, Brother Ruben. We miss you. And we hope to hear more of your singing sa ating mga future albums dito sa ating programang Popuri Radio. For Marlene Baxa Montaya, sabi niya, mapagpalang hapon po, mga kapapuri. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. From Len Agdon Reyes, oy, following instructions. Dahil ang instruction ko po specific, hindi naman instruction, request naman po yun. Kung pwede po magpadala kayo na yung paboritong Bible verse para po pandagdag saya at bitamina sa ating programa. Ang Bible verse ni Len Agdon Reyes ay Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at kuhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po. Maestro Junji, God bless po. Kagapay from Palayan, Nueva Ecija. Maraming salamat, Sister Len. From Faustina Frankie Habla. Gandang hapon po, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Uy, may Bible verse din siya. Maraming salamat. Natutuwa ako kapag ang pagbati ay may Bible verse. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 16:2. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko lahat ay mula sa iyo. From Jessica Jeng, blessed afternoon po, everyone. From Nora Cancela, good afternoon po, Maestro Junji, God bless po. Tuloy-tuloy tayo, the last few songs sa ating Papuri 11 album na nirelease originally noong 1989. Misyonero, likang awitin ni Romy Valle, Diyos ay buhay. Likang awitin ni Rading Humakyo, gamitin mo ang buhay ko. Likang awitin ni Brother Doji Simon, Maestro Doji. At humayo ka. Likang awitin ni Henry at Edith Santos. At tatapusin niya ng isang paborito kong awitin sa Papuri 11. Ako ay susunod. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano at inawit ni Brother Jim San Juan. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. Ang bilis ng oras, malapit na po magtapos ang segment na ito at ang programang ito. Pero bago tayo magtapos, meron tayong ilang mga babanggiting bagay tungkol sa mga special occasions. Kanina po pinatugtog natin ang Walang Kapalit. Ito po ay likhang awitin ng inyong likod, kasama ko pong lumikha niyan ay ang aking pinakamamahal na may bahay na si Anna. At ang storya po nito ay isang araw, sabi ni Anna sa akin, "Why don't you write a song na ang concept ay walang kapalit?" Sabi ko, in fact, magandang title na yan. Pero just to make it more exciting, gawin natin na alisin natin yung mga vowels para ang spelling na walang kapalit ay yung spelling na walang vowels, para medyo maiba at unique. Sabi niya, magandang concept na tayo ay walang kapalit sa ating Panginoon. Unique tayo, bawat isa sa atin. At siya rin ay walang kapalit sa ating buhay. Parang co-attributing yan ang nangyayari. It was a difficult task, pero sa biyaya ng Panginoon ay natapos namin ang awitin. At yan nga po yung awiting walang kapalit na laging pinatutugtog bago tayo magsimula na ating programa na inawit ni Brennan Espartines. Sakto naman ay this Thursday ay anniversary.

Anniversary po namin ni Ana, wedding anniversary namin at malapit na po kami magtatlong dekada at talagang bawat araw, bawat taon ay biyaya natin Panginoon. I'm just grateful for all the good things that He has given us, that He has taught us at talagang sabi nga nung awitin ng Spiral Staircase, I love you more today than yesterday. Ayan. At dahil dyan, magbanggit tayo ng ilang mga verses patungkol sa pagpapatibay, pagpasalamat ng isang relationship, especially sa marriage. Paboritong-paborito po natin dyan ang and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Yan po ay sa Colossians 3:14. Ulitin natin. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Colossians 3:14. Ang mga followers na ating Panginoon, lalo na dahil anniversary namin, ay followers of Christ, lalo na ang mga couples, ay specifically, ay gusto ko pong i-zero in sa mga couples that we can believe the importance, we can reiterate the importance of loving God as much as we love each other, our spouse, and everybody in the family. Ang verse na ito ay nag-emphasize kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay pinagsasama-sama ang virtue ng pag-ibig niya at ang pag-ibig sa isa't isa to form a perfect unity. Napakagandang verse, hindi po ba? At syempre, to add to this is yung verse na 1 Corinthians 16:14. Do everything in love. Ito ay matibay na commandment. Munti ko nang sabihin commandment eh. Kasi compound siya na commandment. Pwede rin commandment. Ito po ay maybe simple pero compound. It actually serves as a backbone sa lahat ng mga marriages. Being able to lead with love means living a life of honesty, loyalty, patience, and compassion. Which is, of course, everything you'd wish for in a marriage. Kaya magandang Bible verse ito sa mga nagse-celebrate ng inyong anniversary. At one more from Song of Solomon, sa 3 verse 4, I have found the one whom my soul loves. Yan, talagang may katotohanan ito. Of course, number one, lagi ko sinasabi, ang favorite human being ko ang aking missis. Dahil supreme being ating Panginoon, our number one love, our number one soul desire is to be loved and to love our great God, our King. Pero humanly, ang Song of Solomon, napakaganda lang sinabi, I have found the one whom my soul loves. Ito po ay talagang biyaya nating Panginoon. Imagine having to deal with life at being given somebody na talagang hindi masyadong swak, ay talagang napakahirap. Pero kapag binigay ng Panginoon, kapag ito ay binalot sa panalangin at talagang inorchestrate ng Panginoon, the one that you get is somebody that your soul loves. Pag inibig siya ng iyong buong pagkatao, kasama ng iyong kaluluwa, ang iyong soul na sinasabi nila, ibig sabihin niyan ay you have found somebody na sweet, and not only sweet, merong substance. Yan. Kapag kayo ay ninanamnam yung isang paborito niyong awitin, paboritong pagkain, paboritong work of art, ito ay mayroong sweetness sa kalooban. May katamisan at kasarapan ng pakiramdam. I have found the one whom my soul loves. Song of Solomon 3:4. Ang ganda pong Bible verse, di ba? At ito ay magandang paalala sa atin. To hold on to the love that God has given us. At ang hope na ito ay galing sa ating Panginoon. Huwag dating kalimutan na talagang triangular at yung pinakamataas, yung apex, ay dapat ang Panginoon ang numero unong pinakamamahal natin. At because we love both of us, kunyari ako at si Ana, we both love God as number one, ay talagang mas aayos ang triangle. Dahil as the more we love God, the more we love each other. Napakaganda pong illustration, hindi po ba? Muli po, mga Bible verses na ito ay bigay na ating Panginoon. Ito ay
available po sa ating mga Bibles. Kaya basahin natin ating Biblia. Napakaganda, napakaraming mga tilamsik ng diwa. Hindi lamang tilamsik ng diwa, ito po ay direksyon sa pang-araw-araw nating paglalakad sa ating buhay. Okay, and with that, I would like to greet my wife. Happy, happy, super blessed anniversary. I love you so much, my dear Anna. And of course, may gusto pa tayong batiin na ilang mga tao nagsa-celebrate this week. Ang ating pong National Artist for Music, Maestro Ryan Kayabyab, ay nagsa-celebrate po ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Maestro Ryan Kayabyab, Mr. C as we call him. Happy, happy birthday to you. Alam niyo po, meron pang isang C, pero hindi letter C, S-Y naman, Mr. C, na nagsa-celebrate din ng birthday, kaparehong birthday ni Mr. C na Mr. Ryan Kayabyab. Ito po ay pinakamamahal naming benefactor at philanthropist ng Element Songwriting Workshop at ng marami pa pong mga endeavors, and that is why the music industry is, you know, blossoming because of this man who has funded and supported trainings and mentorship. Ito po ay si Julio C. Jr., si Mr. June C., dear brother June C., happy birthday to you too, and we praise God for your life, and we praise God for giving us a leader who is humble and very much concerned sa music industry. We love you so much, Mr. June C. at si Mr. C., ating national artist, C and C. Happy birthday to you both. At syempre, batiin pa rin natin ang ilang mga may kaarawan this week. Isa pang musiko na napakagaling, Bobby Velasco, happy birthday to you. And we praise God for you. And another musician na napakagaling din at very much into teaching, si Brother Roy Del Valle, happy birthday to you too. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng inyong kaarawan, ng nagdiriwang ng inyong wedding anniversary, happy anniversary at happy birthday din sa inyo. At hindi ko kakalimutan ang aking good friend na si Paul Armesin. Happy birthday to you. Happy duper birthday. Ang inyong pong mga narinig na awitin ni Paul Armesin ay talaga mapagpala. At praising God for your life, Brother Paul Armesin. Happy birthday to you too. At nawa ay marami pa, yumabong pa ang inyong buhay bilang mag-asawa. As you celebrate also your anniversary, kayo ni Dina. So all the good things, and we wish you the very best. We pray for more music that will come from your partnership. Yan. At marami pong may kaarawan ng May. At ako po ay magdiriwang na din ng kaarawan actually. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-advance na birthday greetings. At maraming salamat po sa mga babate. I'm sure after mabanggit ko ito, maraming salamat po sa inyong mga pinadalang mga panalangit, mga Bible verses. At yung ibang nagpadala din ng new mga gifts, maraming maraming salamat po sa inyo. Particularly, I would like to thank God for all the goodness na inihatid niya sa aking buhay. Ang unang-una ang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan, sa magandang ministry na pinubayad ng ating Panginoon, sa music, sa dance industry, even in the broadcast. Kaya po tayo nagbo-broadcast ngayon. I thank God for Far East Broadcasting Company, for the ministry na sinimulan niya sa aming pamilya through Pastor Proceso Marcelo at Maestra Celia Herrera Marcelo. Sa aming pamilya, ang aking mga kapatid, si Pastor Dave Marcelo, at isa pong broadcaster din, pinagpatuloy niya ang gawain ng aking ama at ina, aking kuya na si Kuya Sam, at aking sister na si Pearl. Maraming salamat sa inyong buhay, Panginoon. Maraming salamat po for giving me a life that is talagang, you know, more than anyone can imagine, a life that is, you know, blessed by your goodness, not only in things that we see, but the unseen things. Karamihan po ng mga talagang matibay at mabisa at talagang magagarang mga pagpapala, yung hindi nakikita. Ito po ay spiritual blessings na coming from our dear God, our Lord Jesus Christ, our Yahweh Elohim El Elyon, the Ancient of Days, the King of Kings and the Lord of Lords. I praise you, dear God, for all the goodness. At maraming salamat po sa inyong mga kapapuri, mga kaagapay, sa patuloy na pananalangin nyo sa amin, sa akin,
sa lahat ng mga broadcasters ng Far East Broadcasting Company. I cannot thank you all enough. Maraming maraming salamat po. Hindi po ba napakaraming pasasalamatan? Maraming maraming salamat po muli sa inyong suporta at panalangin. At with that, gusto ko pong pasalamatan din lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast, ProdTech on Duty. And with that, gusto ko pong pasalamatan kayong lahat na sinamahan kami sa programang Papuri Radio. Muli po ako si Junzi Marcelo. Nagpapasalamat sa lahat ng mga nanalangin at nagpadala ng mga mensahe at patuloy na tumatangkilik sa mga awiting papuri. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

isang mapagpalang araw na Sabado po sa bawat isa, mga Kakarians. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong buong araw ng Sabado? At sana ay sa gitna ng kaabalahan o marahil mga importanteng gawain. Kapatid, kaibigan, nakikimanhik ako na kung maaari ay bigyan mo ng kahit konting panahon ang oras na to para sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. And I do believe, napaka-importante ng salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa ating spiritual na buhay. At ano man ang ginagawa mo, sana ay bigyan mo ng pansin, no? Sabi ko kanina, kahit na konting panahon, konting oras, lalong-lalo na na higit sa lahat ang ating pag-aaralan or ang salita ng Panginoon sa gabing ito ay patungkol sa amazing love ng Panginoon sa ating buhay. Kaya bago po ako magtuloy-tuloy, hayaan niyo po muna na tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa minsan pa sa isang sa araw ng Sabado na to na niloob mo na kami magkasama-sama sa pamamagitan ng programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Panginoon, dalangin ko na anuman ang sitwasyon o kalagayan ng aking mga kapatid, ng mga anak. Dalangin ko, Lord, ang special na kaparaanan at pagkilos maranasan po nila sa gitna ng anumang sitwasyon. Marahil meron po ang aking mga kapatid na to. Salamat, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, maranasan po ng bawat isang indakilang pag-ibig, pagyakap, at higit sa lahat ang comfort na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw po ang aming itinataas at dinadakila sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, aming tagapagligtas. Amen. God's amazing act of love. Gusto ko pong bigyan ng pansin, mga kapatid, no, na napakaganda ng napakahalaga na maintindihan po natin ang dakilang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At by the way, kung meron po kayong prayer concern, maaari niyo pong i-comment, no, sa ating live program para po kayo ay para po kung sakali ay maipanalangin ko po ito sa aking personal na pananalangin. Again, kayo po ay sumusubaybay sa ating sa Tanglaw na sa Daan ng Buhay. At ito ang Far East Broadcasting Company. At sana ay huwag kang magsawa na pakinggan ang programa ng lalong-lalo na ng istasyong ito, ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po pala ulit si Pastor George, ang inyong makakasama sa gabing ito. Sana po ay mapagpala po tayo sa tayong lahat ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang salita ng Panginoon in Romans chapter 5 verse 8. Sabi po ng salita ng Panginoon in New International Version, "But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us." Alam niyo po, napakahalaga, napakaganda ng passage na to ngayon, no, na malalaman natin kung gaano kalalim, no, ini-reveal sa atin ni Paul kung gaano ka-amazing yung pagmamahal at sakripisyo na ginawa ng Panginoon, no, sa krus ng Kalbaryo para minsan pa tayo ay magkaroon, maibalik sa dakilang plano ng Panginoon. I-demonstrate, no, na sa kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan ay hindi dahil sa worthiness ng bawat isa sa atin, no? Dahil ang totoo, hindi tayo naging karapat dapat, no? Hindi tayo nakaabot doon sa um,
righteousness na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So yung sakripisyo at pagmamahal ng Panginoon na hindi, it is not because we are worthy, but because of His grace. Napaka-importante na maintindihan mo po ito, kaibigan, kapatid. Yung divine love ng Panginoon ay ipinakita, dinemonstrate ng Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo, lalong-lalo na nung time na tayo ay nasa matinding pagkakasala at wala tayong kakayanan na iligtas natin ang ating sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. So tonight, kaibigan, sama-sama nating i-discover ano ba yung characteristic ng amazing love, amazing act of love ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Una, yung God's amazing act of love ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, sa akin, sa iyo, at sa bawat isang nanonood sa gabing ito, yun ay dahil sa unselfish love ng Panginoon. Unselfish love. Mababasa natin in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have an everlasting life." You see, pagmamahal ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon is unselfish love. Why? Dahil ibinigay ng Panginoong Diyos yung kanyang bugtong na anak. Ibinigay ng Panginoong Diyos yung kanyang bugtong na anak para magsakripisyo para sa iyo at para sa akin. So indeed, yung benefit ng dakilang pagmamahal ng Panginoon sa bawat maaring maramdaman natin 'yon. Maaring makita natin 'yon sa bawat isang minamahal niya. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya ayaw niya tayong mapahamak, and that is why binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay minsan pa maibalik sa kanyang dakilang plano at pagmamahal sa bawat isa sa atin. You see, yung true love, kaibigan, true love is selfless. Ang totoong pagmamahal ay hindi iniisip, hindi nakasentro, hindi iniisip yung pansarili, kundi ang inisip ng Panginoon ay ikaw at ako at tayong lahat. So, ito yung pinakita ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga, kaibigan, na maalala natin yung amazing love ng Panginoon. It was unselfish love. May isang kwento na kung saan may isang ama na nagtatrabaho sa rilis ng tren, at nagkataon wala siyang naisinama niya yung kanyang anak sa kanyang pagtatrabaho doon sa istasyon ng tren. And along the way, habang nagtatrabaho yung ama, yung anak naman ay naglalaro. And hindi na malaya ng tatay na yung anak niya pala ay napunta na doon sa part ng rilis ng tren na kung saan merong dadaang tren. Okay? At sa pagkakataong ito, huli na nang makita ng tatay na to yung kanyang anak ay nandoon. No? Nandoon sa bridge na kung saan i-operate niya, no? Para makadaan yung may barkong dadaan at kailangang itaas yung bridge, no? Kailangang itaas yung bridge para makadaan yung barko, no? So anong ginawa nung tatay? Instead of iwanan niya yung ino-operate niyang machine, no, para doon sa bridge,
wala siyang magawa kundi tinignan niya na lang yung kanyang anak, no, na unti-unti habang tinataas niya yung bridge, na unti-unting naiipit yung kanyang anak. Sa pagkakataong ito, nakatawid yung barko, pero wala na rin yung kanyang anak. Alam mo, kaibigan, napakaganda ng kwentong ito na maaring ihambing natin sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa ikaliligtas ng tao, no, mula sa mga kasalanan at parusa, no, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. And you know what? Di natin deserve. No? Pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. No? Minahal tayo ng Panginoon. And that is why ang pag-ibig ng Diyos, no, ay hindi dahil sa maayos tayo dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang dakilang katangian. God is love. Kapatid, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. At mahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos ng lubusan. Kaya sana pahalagahan natin yung kanyang pagmamahal. God's amazing act of love. It is unconditional. It is unconditional. Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Na? Alam mo, yung pagmamahal ng Panginoon is not about who we are. It's not about who we are, but in spite of who we are. Sana maintindihan mo to, kaibigan. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil sa kung sino tayo, kundi sa kabila ng kung sino tayo. Opo, sa kabila ng ating mga pagkakasala, minahal pa rin tayo ng Panginoon. You see, His love is not based on our goodness. Or yung maayos nating gawa. Nakabase yun, no? Doon sa kanyang katangian bilang isang Diyos na mapagmahal. And that is why it is unconditional. He loves us so much regardless anuman yung ating sirkumstansya, anuman yung ating kalagayan sa buhay. So God's amazing act of love, hindi lamang po ito unselfish, yeah? Hindi lamang po ito unconditional, kundi unchangeable love. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon. Marahil yung pagmamahal ng tao, darating yung araw, lumilipas yung pagmamahal ng tao, pero yung pagmamahal ng Panginoon, kailanman ay hindi nawawalay. O nawawala. His love remains constant. Yeah. At sana, kapatid, na lalong makita natin, no? Makita mo yung napaka-amazing na pag-ibig ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa iyo, lalong-lalo na sa buhay mo. No? Naalala ko yung kanta na yung sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, anong sabi doon, na

Yes, grabe. Kaibigan, yung steadfast love ng Panginoon ay nandiyan dyan, available, nandiyan dyan yan. At hindi minsan, no, hindi tayo, yung pagmamahal ng Panginoon, hindi niya kaya tayong pabayaan. No? So God's love is unique and incomparable. No? Hindi katulad ng tao na yung pagmamahal ay conditional at nagbabago. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon, no, ay hindi natin pwedeng itulad, no, ikumpara sa yung pagmamahal ng tao ay niminsan hindi natin ikumpara, pwedeng ikumpara sa pagmamahal ng Diyos. So God's love is unique and incomparable. Ano pa yung God's amazing act of love ng Panginoon, no? It is unfathomable. No? Niminsan, no, hindi natin kayang maunawaan, beyond our human comprehension. No? Sabi nga sa kanta, deeper than the ocean, no? Higher than the waves. Ganoon yung pagmamahal ng Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 18 to 19. No? Ano sabi dito? That you may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which surpasses knowledge. Kaibigan, sa gabing ito, napakahalaga na maintindihan natin. Let us always be reminded of God's amazing act of love. Ano yung katotohanan sa amazing love ng Panginoon? It is unselfish, it is unconditional, it is unchangeable, at it is unfathomable. Pasalamatan mo ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon for His insurmountable nature of love para sa iyo, para sa akin, at para sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataong ito, tayo po ay makakapakinig ng isang awitin sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanonood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong aalis, babalik po ako.

Sa pagkakataong ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal, for your amazing act of love, Lord. Minsan pa na ipinakita niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay, lalong-lalo na, Panginoon, sa Panginoong Jesucristo, na minsan pa inalay ang kanyang buhay para kami, Panginoon, ay maibalik sa dakilang plano mo. Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na panghawakan ng dakilang pagmamahal. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa gitna ng anumang sitwasyon, patuloy, Panginoon, na maaalala po, Panginoon, ang bawat isa ang iyong dakilang sakripisyo, dulot ng iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ang iyong dakilang pagmamahal, naniniwala po kami, Panginoon, it will never fail, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy, Lord, na dalangin ko po ang bawat isa sa gabing ito, na patuloy po na higit lalo panghawakan ang katotohanan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Sa gabing ito, pasalamatan ko po muna ang bawat isa sa inyo na sumubaybay. Salamat po, Lilibet Briones. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Magandang gabi din sa iyo, Pastora Annabel Lagria. Maraming salamat po sa iyong pagsubaybay. Kaibigan, bago po ako tuluyang magtapos, no? Sana nawa ang talata, ang salita ng Panginoon sa gabing ito will always serve as a reminder sa bawat isa sa atin, sa bawat, lalong-lalo na sa buhay mo, kaibigan. Maalala mo yung amazing act of love ng Panginoon. At sana maramdaman mo man na para bang walang nagmamahal sa iyo, huwag mong kalilimutan na ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Huwag mong kalimutan yon. In Romans chapter 8 verse 38 to 39, sabi ng salita ng Panginoon, neither death, life, powers, nor anything in all creation can separate believers from the love of Christ Jesus. Yan ang katotohanan, kaibigan. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Dahil yung pagmamahal ng Panginoon na inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Napakahalaga na patuloy mong maalala yung kadakilaan ng pag-ibig, na ano pa man ang naging pagkukulang natin, minahal pa rin tayo ng Panginoon at patuloy tayong mamahalin ng Panginoon. So again, salamatan ko din ng aking kasama sa technical side, si Kuya June. Maraming salamat po. At sana sa gabing ito, kayo po ang bawat isa ay napagpala ng salita ng Panginoon. So sa Diyos lamang po ang kapurihan.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.